0: siyang sangtropa. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. 101.5 K5 News FM.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, mga K5, alas 8:08 naman sa aga. Balik kita sa inyo naman para tutunan. By the way, sa mga utod na, no? Yung standby kay Lori the Explorer. Antes kina mag-explore upon kay Lori, kinanglanggin anay, kinaka-mighty sea ka mo.
3: Ay, isa pa na.
2: Maula nun ang tiyempo eh. Oh. Kung may hinahina na mighty sea sa lawas, yung tingin, ilan naton ka mo, trakasuhon ka mo, kagiban pa.
3: Sipunon ka.
2: Sipunon ka. Oh, no? Tila, hindi ako naka... Ha? Lori the Explorer, naka-mighty sea ka.
3: Yes.
2: No? Mighty sea, alkaline vitamin C, very effective on empty stomach, imnon ko naga. Why gasulab ang sulok-sulok?
3: Yes. And it is best taken in an empty stomach.
2: Correct, because ma-absorb na yun sa lawas mo.
3: Kagati ko naka, kung bastante ka sa vitamin C, mga kipa, bisa mo na ito dulo na sa aton. Nami, pati mata mo.
2: Mm.
3: Pati mata mo makakuan siya.
2: Vitamin C pat.
3: Vitamin C. Oh. Masipat ka.
2: Vitamin C.
3: May mighty sipat ang mata mo.
2: Correct.
3: Kita mo.
2: Sa mighty sipat, ha? Nami ginigipikto sa lawas mo.
3: Yes.
2: Bakod ang resistensya sa lawas mo. Muna permitan ka na balbal tagwa na yun. Matik na mo na yung kampiyon. Muna ga-innovate. Now this time around mga ka-K5, tigabahin dala na sa inyo sang eye care gold, ha? Eye care gold, patuloy mata mo kung may macro kataraka.
3: Yes.
2: Eye care gold ang ato naman sa inyong photo trivia.
1: Now, ladies and gentlemen, time for photo trivia. Photo trivia.
4: What's up, mga K-5? Next, photo trivia. Kasi is, atin sa taloon ang mga butang, kapasipin mga dugang, sa atin sa alam.
5: Mga ka-K-5, kay balubala ka mo nga sa itong World War II, mayara sapat nga gintrain ng mga Americans agad nga magdagdag bomba sa baluarte sa ngilang kontra?
6: Sa itong World War II, may ginlansar nga top secret plan ang United States military nga gintawag Project X-Ray. Kung sariin, gintudloan nila ang mga kabob o combats kung paano magdagdag sang bomba. Gin-weaponize nila ang Mexican free-tailed bots para gubon ang baluarte sin kontra. Ang naka-idea sini, amo ang Pennsylvania dental surgeon kag-inventor nga si Dr. Little S. Adams. Kung sa diin, nahibaluan niya na makayas ang kabog na magbitbit sa mga heavy payloads kag natural sa diri ang mangita sa mga dulom kag-ikit ng mga lugar. Sa itong mga tinion, ang target sa US military amo ang major industrial city sa Japan. Kung sa diin, sa itong unang mga dekada, ang Japanese buildings ang nahimo palang gamit ng wood, bamboo kag paper nga amo ang mahapos lang itipon sa kalayo. Linibo nga mga kabog ang ginadakop pag ginabutang sa deep cold sleep. O kon, hibernation gamit ang refrigerator. Gamit ang mga surgical clip nagabutang sang gamay ng mga indentiary canisters na may time-fused ang mga technicians sa dughan sa mga kabog. 1,040 ka mga kabog na nag-hibernate ang plano nga idagdag sa baluarte sang kontra gamit ang eroplano. Apang, sa tung 1943, aksidente nga nakapalagyo ang mga armado nga kabog, rason nga naglupad ang mga ini sa mismo nga military base sa US Army, kaginsunog ang bilog nga military base sini. Ini, si KK5 Lori Gamboa para sa Poro Trivia!
2: Thank you! Kaki 5 yari, kabunin kinahambal nila, no? Nagbalik man sila at the end of
3: sometimes
2: the day.
3: Sometimes foolishness will go back to your body.
2: Gani man, no?
3: Pero kadamo sa mga sapat, Kaki 5 yari, yung ginagamit during war, no? During the Byzantine era, may ara ginagamit singuna, especially sa Europe singuna, sa mga Romans. Kuring to yari, Jan, ginhigtan sa mga Roman soldiers singuna, pagsunod nila sa Afrika, di ko din mabalay sa tao to. Yan, mga touch mula yan, ang mga kugon-kugon. Kabudlay na kung pangitaon ng kontra nila. Ang name na mag-abot sila sa isa ka community nga damo ng mga Africans. Pagwaon lang nila kuring, ang kuring sa likod, sa iaikog, may ara nga kwan, may
2: ginilogin
3: ara nga.
2: Niya, may sulo?
3: May sulo.
2: Dagin ilogin nila si Samson, ha?
3: Oo. Tiko magdagan-dagan ang kuring, iwol-iwol, iabule, gakaigo sa mga balay, gakasunog ang bilog ng balay. Kuring din siya muna ginagamit nila. Sinto sa Afrika mo na mga Roman soldiers yung naging gamit nila. Tining bats nang gamit kin man sa Second World War and it was extensively used during the invasion of the Central Europe.
2: Okay. Ti, galing at the end of the day, ang ila foolishness nagbalik sa ila, no? Ang ilang invention bumalik sa ila. Eh nga, nakagwa ang mga armado ng mga kabog.
3: Kabog.
2: Ang ila kampo mismo mo ang ginsunog.
3: Kailangan siya ngayon, armado ng kabog.
2: Amo mismo ang nagsunog.
3: Armado nga kabog, amo ang nagsunog. Grabe.
2: Armed kabog.
3: Ay! Sana all ba?
2: Ayoy. Naka-standby na si K5 Red Salgado, kaya rin sa subong sa La Castellana. Grabe yung first class gito nga reporter ang upod niya. Amigo, tapos na. Si Bala. I-check na si K5 Red Salgado sa line number 1. Check na rin update to sa La Castellana kay ang manug... Future mayor ni Tani sa La Castellana kaki Paberic mo? Kay kanami isang track record yas ni?
3: Si Elben.
2: Kay I don't know mo ning
3: consul. I think it's a different man.
2: Ay different
3: ang
2: man.
3: Ang una to ya consulto.
2: Consulto no?
3: Siya ang nag sa illegal recruitment.
2: Sa police to yang iya. Kadamo sa pwede yang i-recruit police gid niya.
3: Ini naman iya former right hand gid ni Mayor Nicor. Tapos nag-away sila sa 2019.
2: In black propaganda is mayor.
3: Kinbiraya si mayor nga pati ang pagpaligoon mayor may lalo na pilabdan niya.
2: Ha? Kali ka. I-check kami sa line number 1 ang pinakalite. Subong kayo naka-standby Skip and Red. Red, good morning.
7: Good morning, K5 Mel, John. K5 Eric, kayo siya atin sila mga tagpalamati sa programa ng Foro de los Pueblos. Kinlamang na aga, lapit kiri. Alas 8 ng aga, nag-abot na diri. Ining si Elvin, Dilofrente, Mel, John, K5 Eric, kining... residente sa Gabanwa sa La Castellana nga tinanakop dito sa gitatagayon nga operasyon sa kapulisya naton angot iris sa paglapas sa Cyber Crime Prevention Act yes. of 2012 to County ni kaya kikipin el sana kikipin erike. So, ini siya, agi pa sa kaan sa kaso sa tuntuig 2024 na dagdag iring warrant of arrest sa tuntuig 2025 apang hindi siya makitane. Kag sa informasyon nga nakuha sa kapulisan dito siya galing nag-star sa may Las Piñas na ibaluan ini kay Manti nagapangayo as alleged nagapangayo sa GCA sa palay na kamang abdi Andre sa Castellana kag may mga Facebook live siya dito na naituhan nga dito sa GCA kag na nakop siya sinigid lamang Lunes Agosto 4 2025 nag-attempt kita kapamakuton kitim Eljan kitim Eric kining si Elvin kung nilibala siya may ara sa kalain sa kot sa kay Vice Mayor Romayla di kong magilimutan nga tiya Anay Alcalde sa La Castellana sa pati kitim Eljan kitim Eric sa may interview natin si Vice Mayor Romayla di kong magilimutan hindi siya interesado sa pagka-restar sa kay Elvin de la Fuente apang siya interesado kung sino nga mga persona ang nag-suporta sini sa kay Elvin de la Fuente, kay Kevin Eljan, kay Kevin Eric. Diba tino, halos isa katuhig, inang pagpagbubaya sa administrasyon sa Nicor Magilimutan, kagati naging trabahante manada isa ga munisipyo kita ni Aljara kita ni Eric eh. Pero galing ka man ti apisara sinakuno nga pagbulig si iya may nagsugo amo na sa lunch pero nagsugo or mati may nag-advise si iya nga mag-gamit bisang iya sini nga mga account sa Facebook para bubuon ining si Mayor Rumayla ni kung magalimu
2: kung namo nang imo yung intensyon doon digin namin ano nablang for example, you know, nai mo ka mo, nagsunggod ka lang, it's because ano man, naglay na isla buot.
3: Naglay na isla buot. Naglay na lang sa buot.
2: Kinapata ni, bisan sa old time sake, blah. Inop na nai ka mo, tapos at the end of the day, amung Japon.
3: Kagang issue, tani, bala ng issue, hanay lang.
2: Why personal?
3: Kung personalon mo, amun na ni, ini natabo siya, silbi naman yung leksyon sa mga troll subong. Ini ka ni, tao na niya eh. Pero silbi leksyon na ni Kipebel dyan sa mga troll. Nga, kamu kapag gusto kamu birada sa Facebook. Kag kun madakpan gani mawangal man lang. Media iya kun magbirada kami sa media, may mga limitasyon pero kun magbirada ka tudo na sa Facebook kapag gusto kada nga mga may abi nyo mga drawing na pagwa jud hindi kamu na makuan, that's live loss. So kun lagson gi kamu igo kamu da. So hindi magamuna no para hindi kamu magpareyo ni si Yao. Tiyaro kay gilagas.
2: Leksyon ni. Tiyaro ba tabo sa diyanong kaso yan ni kagi 5 anti-cyber
3: cyber crime
2: libel.
3: Pian sa bull galing ni.
7: Cyber crime prevention act of 2012.
3: Pian sa bull ni siya.
2: Iba ka pian sa di na da sa gi 5 red man ining naka-green.
3: Naka-brown.
2: Ito may tabo ng guya?
7: Ang may tabo ng guya. Kaya ito may Aljan, kaya ito gibutangan din siya sa support. Pero this time, makaupod na ito na exclusive si Police Lieutenant Colonel Romulo Hipe. Police Major, kaya ito Aljan, Romulo Hipe Lango, agad maghatag din siya aton sa...
2: Ara na nasubog si Sir Hipe Lango?
7: Yes, si Sir Hipe Lango.
2: Ikaw na nakabalo, mamati kami ah. Go ahead.
7: Okay, so, Sir Hipe Agra, makaupod ito si Sir Aljan, kaya si Sir Eric. Sir, good morning, Major Pilanggo ni Sir.
2: Oh, Major, paano siya na-track down kaya nadakpan dito sa Manila?
7: Sir, bali, may ara kita dedicated nga tracker teams sa mga nakalain-lain nga mga warrant. Hindi laman siya sa mga, maski mga backlog naman nga mga warrant, may dedicated kita nga tracker teams. With coordination sa anti-cybercrime unit man, inallocate siya sa Manila Piña City, and then nag-coordinate kami dito sa Las Piñas Police Station man.
2: Okay. So, doon siya kalawig dito ka nagpanago, Major Palango, sir?
7: Sir, akong hindi ko magsala, sir, mga more or less 1 to 2 years siguro.
2: Lawig man, no?
7: Since ang before election, ang 2025, na wala na si Sagatiner.
2: Oh, di nag-ugat ining kaso niya nga cyber crime?
7: Mali as of now, sir, ang iyang naunang kaso, 14 count sa cyber libel sa kay Mayor May pa lang na siya. Bali may other persons pagit nga nag-file siya sa cases. Ginaulatan naman ng kopya sa warrant.
2: Okay. When you talk about cyber libel, is it pwede ka makapiansa, bailable or not?
7: Sir, bali ang every count sa cyber libel upon sa verification sa iyang warrant, nag-amount ang iyang piyansa, 10,000 sa kada kaso.
2: 140 ang iguan sa iya 14 account.
7: Initial pa lang na sir, bali may sa record na mundo 18 to ang ano, ang total bala mo.
2: Mga 180 ang kinanglan niya. So, matabo si Lidra siya sa custody na sa La Castellana PNP Jail Ibutang.
7: Sa subong sir, dali sa Danay sa station kay i-booking pa sa namang gagi-document.
2: Then after that, i-remit siya ano, BGMP dito pa niya sa District Jail, di sa Bago?
7: Ang tanawin mo na natin, sir, kung anong mga sunod nila nga steps kay since available pa nang kaso.
2: Ay, sige. So, basi makapiansa man siya, no?
3: Makapiansa siya. Siyotso ka kaso, 180.
2: Oh, 180.
3: Ang lain sin eh, kaya ang balita ko dito, may iban pa nga kaso nga daw, iniman nga mga inadlaw, daw magwa man ang mga sentensyas to kapiansaan pagin dako ni nga kwarta kinanglan, but anyway this are all piansable cases.
2: Piansable
3: cases.
2: Okay, so congratulations for a job well done. Siya ni ginakabig number 1 sa lista ninyo dala sa La Castellana.
7: Hindi man sir, bali sa municipal level number 3 na siya, although nga cybercrime ni siya nagsulod din siya sa most wanted nga category since madamo ang counts nang in-recidivist na siya.
2: Oh, okay. Number 3 lang siya galing nga wanted person sa Banua, Cala, Castellana. No?
8: Oo, oh, sir.
2: Ti ibunga, doon ka lang, huwag nyo sa nga tracking siya kag na come up ining successful nga pag-aresto sa iya.
8: More than a year man, sir.
2: Ay, galing ka? Good life, grabe. May luwas, abis siya na Spinas, may iban pa siya kalugar, gagintiniran, kaya naglumpat-lumpat ni siya.
8: Bali, latest siya lang ng address ang Las Piñas before sila damo na siya lugar nga ginasailo sa iluwa naman, sir.
2: Mm-hmm. Obos ka di iya nga Buinas.
3: Obos, ha.
2: And Dakpati, congratulations for a job well done sa itong PNP. Mayugid, no? Kwa na lang namo ni Kipay Beric, kumo hindi lang tiyempo Agusto, siling nila kuno tiyempos mertos ni Saton sa Negros, Kapigadohon. Ano nga preparasyon ginihimo ta ni sir para at least mapadubo ta mga krimen involving properties, no?
3: Crime against properties.
2: Ano index crime panawag ta na?
3: Crime,
2: anong mga tikang imoon ta para balikawan ta ni like kinawatay panakasaka sa mga balaybla sa Ripilango?
8: Sir, ang mga ibanda namon nga steps, may marambang kami mga information dissemination through sa amon nga PCR activities. Mayara kami mga pulong-pulong pangatag sa flyers para makahatag information sa mga katawan naton. Then ang especially ang aton nga programa sa aton regional director ang Safe in IR dial 911. Mayara kita mga tarpaulin sa mga public areas, makita ina sa aton nga mga bus terminals and gas stations para ma-preempt ang mga criminal activities, gina-endorse na naman ang dial 911.
2: I see. No, very good. Dasig na ng response sa dial 11 in case of emergency. Makasabat nila yun na sa Ripilango. Mga pila ka segundos ka masabat ni?
8: Ay, hindi man siguro segundo, sir. Pero may dedicated na yung duty para 24/7. Tapos ang pinaka namin nga features ang 911 is maski wala ka load, pwede ka katawag.
2: Correct. Amun lang nami, no? 911. Basta, kinakatisting ko na last time na may vehicular accident nang nawag ko, ka video dugay ba sinatabuan lang to, no? But tell you daw manggambal ka dami isang 911, no? Nami, yes, sir, kay bisan wala ka load, dial ka lang 911 sa imong cellphone. No. Direkta makatawag ka. Nami, very nice program sa PNP ni. Sir Ripilango, thank you so much sa imong tiempo gidatag sa amon, sa more information. Salamat kin sir kag congratulations ha from captain to major na.
3: Oh, major na.
2: Grabe. Dasig ha, salamat kin sir. Thank you very much.
8: Yes, sir. Okay, sumayad to. Again, sa mga dyan, nga itong sinigay hepe.
2: Ipos-ipos lang si Sir Moy Pilango, major na.
8: Oo, police major, Romulo Y. Pilango, detective kita mga dyan, muna niya ang masaling natin, nga ito'y hands-on.
2: Kaya itong may nami, nga tihog sa gigatuan sa PCR celebration, grabe yung mag-voiceover si Sir Pilango mo.
3: Ah, mayong maganda?
2: Mayong mag-voiceover sa program.
3: Okay.
2: Naulat nyo ganito, may interest na tani sa Code Blue, nga, ano gani, Code Blue Runway.
3: Okay. Lumayo, ha? May mga talent, ha?
2: Ang Code Blue Runway, passion show na sa talang uniforme sa pulis sa Class A, Class B. PE uniform nila, iya ka SWAT, iya sa bomb disposal unit. Ginapakita.
3: Okay.
2: Dura mo makita lang laing uniforme. Ang kanapusan to, Code Red. Si Red, ang kanapusan yung nagkuhan mo, iya ka Midjaya.
3: Tikon Code Red na ang iyas na nga title sa stage. Code Red, ha?
2: BS?
3: Hindi. Postpone.
2: Postpone. Ara naman, Red.
3: Red on Code Red, postpone ang iyan.
2: Lalo niya si Sir Moy Rick. Postpone ang iyan. Huwag
8: naman, ang sa'yo ba? Huwag
2: ginatag-ahin sa advice. Sige na, kay Mabra. Thank you so much. Good. Ay, Chimpo, karoon balik ka galamon. Nakaroon update na sa India National. Kay balik ka galamon si Wilson. Ano yung balik kami si Mo?
8: Yes, sa pagbalik na ito, masturya ba na ito, hindi ko rin si Vice Mayor, rumay lang, hindi ko rin may ginibutan, ari lagi na rin sa ato, dring area.
3: Ano ka bota siya?
8: Oo, ari rin actually, kay Kinam El, dyan, kay Verick.
2: Okay.
8: Parato na ginastorya pa sa cellphone, kag, siguro, basi, maka...
2: I-record mo siya, kung malangalan, tapos i-play, takaroon makabalik na si Imo, ha?
8: Ari, actually, ari na, dumi ginastorya, pag itsaka Kinam El, dyan, kay Verick,
2: Sige.
8: KFML dyan.
2: Okay.
3: Go ahead, go ahead.
8: Mayor, mag-aga si mo, si Sir Eljan at si Sir Eric.
9: Hello, good morning.
2: Mm-hmm.
3: Bye, si Mayong Aga.
9: Oo.
3: Good morning. K5 Eric niya, kag si K5 Eljan. Mm,
2: good morning, Mayor.
9: Hello, Eric Tenerepe.
3: Yes, Mayor. Vice ako niya. Oo. Kita na yung nakamuni best friend mo.
9: Kasi ang ginawakal sa mga tao nga nagapong sa Facebook, same sa ginawakal niya, same pa na Japon. Ang ako lang gidit sa ako, ginambalang ko sa ngani, kaya nang kitanay kami kagina. Kasi po, kabay pa makonsensya, okay lang kuya tani, damo-damo ang mga tao nga gipang gastos. Kado nag-enjoy ang kadaman, which is say, ilang tao mo daw damo, ipurisutay malang na. Ang ako lang gidit tani, yan nga pa inultulan niya, tapos talungon niya, kabuhi niya. Nagbalikan niya kung paano ko siya ging baton. Kaya wala ni kuya kabalo kung ano sa lako si Yaya.
3: Oo. Mayor, ta, kabalo, ang taga La Castellana, nga tao mo gini si una si Elvin de la Fuente, ni, no? Taga Dragna sa Aton Las Banwa. Now, what if Mayor, kung magambal siya, Mayor, may, sorry lang, Mayor, may lablab, tagid ka, mga ayaw sabi, sorry, Mayor.
9: Kaya ang pasensya, okay lang na yan. Pero ang Yaya din wakal, to ano eh, to support yung evidence. Kaya hindi man to namin, credibilidad, guto yung kagbigbidad, naging bubaya yan.
3: Correct, correct. Tiyan
9: so,
3: mo gin-
9: ako yung gambal ko nga na siya, hindi man ko yung perfect. Like, for example, yung birayang ako nga...
3: Personal ah?
9: Personal. Si tatay, si nanay nga patay na, inulain naman na yung...
3: Amo nang malain, amo nang malain.
9: Plus, ang mga wrong information yung ginafeed siya, tapos siya ang naga, ginafeedan lang siya, hindi man na niya maintindihan. Nang kay ti mamuna ya ang Arab la subong salantin. Ambali sila nga muning nantil muni mo to so ni pa dako nang isyo. Pero sa mga proyekto nga ginlunan ang loan namon sa totoo lang ang loan la sa to kay crypto which is hindi ni Sylvain kay hindi tapos ang mga konsyal nga naga nag-feed siya ang datag sa papel. Huwag man nag-explain siya kung ano na. Like for example, ang loan ka ba, hindi man na masigge kung wala kaging tagaan authorization sa muna yung bayan. Hindi magkakalimo project kung wala man nag-agi sa building kag sa insakto ng proseso. May land bank pa, may yung municipal development council pa, may COA, kompleto na. Tapos sa totoo lang din, kung gusto kong ginanila sa ngako niya mga kontra, sila file kaso, ikis sila kabay naka-insindi. Hindi nga si Elvin, siguro nila kagamito nila. Na hindi niya nalijable si Elvin sa tanan.
3: Nagambal ka, Mayor, kami tao sa likod. You mean may lamod politika ini pagbirada na si Imo ni De La Puente?
9: Ang sitwasyon niya bala, kung makita mo siya, langtawa bala, perti kapigado. Sa adlaw-adlaw mo tanan niya ginaginyo mo, hindi ka na mag-obra, malive ka na lang. Gusto na, no? Mayor, no? Ganit na siyang tapos. So, padala, ginapadala ang chikas, yun na ano. Puro sa bilana.
3: Oo. Tiyan mo ng problema.
9: Sa luwag siya, yaya kasi sa tuod lang, kabalugin na siya nga pigado. Pigado siya. Mm. Tapos, ang nakita o ganyan ang video sa pagdakop siya, nga ang bata niya, nag-singgit. Tapos, si wala tamay mo, kami waran. Pero kung gusto ko siya nga madakop, eh, para tubangon niya. Tapos ang inambal ni Nunay Lumbar sa post din niya, sa post niya sa basa na para kung no, maklarawahan ng ano nga nga si Elvin, tubuo nila mapalkaso kay sila mga maalam. Kasi Elvin niya, si Elvin niya wala na ikasarang bad sa bugado. Wala na ikasarang sinir nga magpakatupakaray sa ikaso sa akon. Hindi ba sila nga tubuo nilang tao? Amo na blamambal nga ti, pigado siya, kaluluoy siya. Paano kayo kapagamit siya? Na pwede man to tani, isip sa totoo lang, kung nagpating tao kay Elvin, dari sa La Castellana, ang mangin na beneficiaryo, yatong kontra namun, hindi si Elvin.
3: Correct, correct.
9: And are you sure? Kung nagdaog sila, si Elvin, sa pakon pa na nila, panginwala na nila yan.
3: Gusto?
9: Kasi subong ni, ako yan, naging anan ko gini, kaya ako gini nagpal kaso, plus may dugang pada ang iba, ito niya, ang ginkwan, si Karon, kaya nasubrahan tong wakal ni Elvin, kag ng live nila, tingin pang wakal niya. Hindi man ito bibutang tatanan, po sa 14, hindi pa magpating, hindi ito maglusot. sa ginapangwa kalya sa adlaw-adlaw yakong nga ginbasto, sa adlaw-adlaw yakong nga ginaguta, adlaw-adlaw yakong nga ginamulay.
3: No.
9: At yun ang pag-file ko isang kaso ya, para dipinta sa kabataan ko, pamilya ko.
3: So para...
9: Okay lang ganito sa politika.
3: Mayor, on the personal note, maghambal siya, sorry, why giniya, kaso ginriktagin eh.
9: Kaya hindi man ay hindi man na mapunan sang sorry ang ano ako ya personally naintindihan ko siya kasi nadala siya mong natawab lang mga tao nga nagpida siya kita ka na mabalaan ko sa korte na mabalaan to pero ang iban siya na nakilala ko na kay pagsabat niya na sa akong kaso maging pang screenshot na sa nga mga tao mo na nag-message siya. So, ina nga mga tao, mag-hearing na, patawag mo na sila sa court. Kaya tutoy lang nga lang. Kaya mo tumin mo siya, Nilvin, sa wakal yan mo. Which is, kakon lang taon ta. For example, ako kumisala ko sa ako, pangiman, wala, maging pambudman ka bala, Nilvin. Si, wala man to nag-prosper. Kasi ano lang to, isa lang kapapil. Yan yung pambudman, wala sa hindi. Tsaka ano, ang ila lang, ganyan mahasto lang ko.
3: Ati amo gina no.
2: Sige.
3: Masadya. At least ara na
2: mayor. At least ara nakpa na. Tubangon niyo na ng konsekwensya.
3: So hay na das lang.
9: Si amo nakabayin gusto nila nga magsikat. Magsikat siya. Ati ara sikat ta per sina si Tatay Ario. Pamapost ko na sa akong lakat. Diyan tapos siya padala ni na Kelvin, manilag-nilag sila. Si Sen Kelvin na bumardo sa akong. Diyan tapos Kelvin niya wala kabalo ka wala di siya. Sikon ano lang iduho nila mo lang isundon sa isa. Eh wala man di siya mong kay okay na tani kung ano kung ara di sila. Arab lang kung isa nga kung ikaw be, ara ka sa bakulot. Ngayon nagtan takay kula kung balo si mo adlaw. Kung wain na isang manugin, nga tupad mo nga muna mo gagawin, pero may ara ko pa kung kita nga padalaan ni Surya Dugangan.
3: No.
9: Padalaan kwarta, buhinan.
3: Oh, mga scientist na eh. Mga scientist na.
9: Bombarduhada, bombarduhada kay ano? Kay...
3: Ako bahala. Kaya ako bahala.
9: Bahala si mo, na.
3: Na, muna.
9: Kasi nga, sa tutulong lang makita mo sitwasyon ni Elvin, nga pigado, bigyan mo.
3: Okay. Ati, sige.
2: Sige. Bye, salamat gina. At least naklaro man ang mga plastara ni Ula. Tondari, may iyaman siya kagalingon nga Dlaus Korte na para ma-explicar.
9: Oo, oo, eh. Kung may aras sila papel nga, no. Pareha siya na. Example lang gina. Ihado ko na si Ado Ryan. Politika, okay lang mo kontra na eh. At away kong brasa ng sipyo. Kung ako ya sa lugar ko ah. Kung ako sa lugar ko, arad ako na sawa. Pari sa inon, kung naiya kay ang administrasyon yung ginobrahan sa nga ako nasawa, higko.
3: Para sa akon.
9: Tama lang kung nga maobra ko. Diba?
3: Ang panawag si na delikadesa eh.
9: Oo. Para sa kay tiboy niya, sawa, ramanda, sinugapirma. Pero kung ako yung ma-resign ko, naman, nga pang gobyerno, kada upila na kanikor ginobrahan ni Raptor sa Ilumba, tatlo na kanikor, tara ka mo da, kay kasarang mangkababay. Tapos si akusar lo kami kay may bidensya mangkabay. Insakto mangkabay.
3: Sumagay. You're right.
9: Pero magiging nahikayan yung amon niya pa administrasyon. Tapos, ang mga leader niyo, kung may kinanglan, makadto man din. Kasi na balo nga, tigilan niya, responsibilidad. Kung tigilan tawan niyo, bala, di ka mo nakita. Ang mga nakita nga, si kaluluoy nyo lang ginang pigado. Yes, kaluluoy kay nga man, kung di lang nila mabalyar-balyar, kahit kung pigado ka, kagatyan na lang ko to sa pipila-pila to. Ano na gulo po, dahil ang mga asawa sa amon, amon na ila pa-pidebet. Kung may namaliyad ha, amon ginay pa-pidebet nila. O pare si na vested interest. Sila kung nagdaog sila, magdaog sila, sigurado, gika nga sa ila din pamisaro, amon na nagani. Kasi sobra pa na sila sa amon. Tapos kung yung moralidad, yan kanandaga pong koda, puro na da mga birthday now.
2: Sige. Mayor, thank you kasi ibang time ah. No?
3: Mayor.
9: Kunya mo na niya. Kunya hindi ko excited sa pag-prisonel. Ben excited ko sa mga tao nga nag-ausar sa iya.
3: Sige okay. Lang ah.
2: Mayor na kayo may expose sila kung sino na. Kag, ang mga nanalawagan da, pwede ba kamo kasabat sa Amundis K5? Inalawagan na kamo mo. Pwede mo lang kamo nakakoordinate ka rin ka masabat. Mayor, thank you kasi ibo.
9: At saka naraman sa mga screenshot nga ginano, kita ko naman sa pag- pag-file kaso, may ginsabat na mong. Mm-hmm. Kaya dati mabot ang sinpo na kay cyber libel na, kita sa mga, for example, ang balon, takapit si Eric na, si Eric na, kawatan na. Ito din walwal ka na nil dyan, yabo si Eric ni, kawatan ni.
2: Walay, belta niya.
9: Si Maymay.
2: Pagkita, unad mo na sila mayor kay balon na mo sila, papasabton tani sila. No, tigara, di sila kapakabuhi sa subong gobyerno, ti...
3: It's called delicadesa na yung panawag siya na eh.
2: Ligya.
9: Ang ayang point ko ba lang ang ginabombar doon yung gobyerno ang ginalidira namon. Kasi hindi tama ni mapunga ng mga tao sa lakas sila
3: namon. Correct.
9: O Kelvin na gano'n na sa ako na kontra. Kita ni si Kelvin nagdaog na kay gin ano nila.
3: Naglagan mayor.
9: Pero sila nga nagasuporta Kelvin. Wala man sila ng boto Kelvin. Kaya tuman na ito sila sa PIA. Diba? Oh. Kung Kelvin ang mayo, wala nang suportahan Kelvin. Tani kung may tempo nila to, kung di ba sila nagdaog pa sila.
3: Oh.
9: Kaya kung malang kabay na perdihon.
3: Mm. Atiyan mo na.
9: Mga rabla kung isa ang sitwasyon, mambalangit, siyempre ko na kumaglalangit.

0: bay o paano kami na paano siya nakalabot sa akin. Hmm. Halin niya Kelvin sa piya ka partido. Pag apot yan na di, pag halin niya na iya sa kay Dupred, gabi man ang iyawa ka lagyan kay Dupred. Hmm. Buhay ko tuya gin ano, buhay ko tuya gin baton ang mga bakit ko kay Dupred, anong bago siya ya? Bay, eh na tuya kung gusto mo diya sa akin, obra ka din sakto, kabuligan ka. Kinagaling din siya, hindi niya tungod niya nagaling, hindi sa tungod niya nagreklamo sa kay Manomalia or whatever, nalagyan na siya sa lain yung rasun. Tapos gee. Until 2023 nga bulig ko siya, wala na yung kabalo ang nagabombardo, ang nagasugo siya. Kaya wala man yung nilding yung chair sila. Ang kayo kung nga din bulig sila.
1: Kaya mungkin na. So, I hope that justice will finally come to see the light, ano?
0: Basta ako niya mula nambal, kuya nga, wala kuya init siya. Kaya tungod niya kabalogig kuya. Hindi siya mag-amuna. Kunway siyang nag-kwantiya.
1: Gasol-sol.
2: Sige. Okay. Sige, Mayor. Mayor, salamat kita. Vice kuna, Mayor, may Nicora.
0: Salamat kin. And sinada, pahon ko nila pagi sa mga muna nga pagi. Buti hindi na din mag-effect sila kasi nga na.
1: Gamay malang nga banwa na balaan mo ng tananan nung mayo na hindi.
2: Kilalanay mo ng tananda.
0: Kilalanay kami din. Tapos, for example, mga kapitan eh. Ginaano nila nga. Sila kabilang kapitan, di 3, siya yung kapitan. Dusi ang ako ni isang nagluligad. At pagpulo, nagdusi, nagtrisi pagkapot kami yung raniyo. Hindi ko nakita man na nila kung paano kami magservisyo. Tapos ang nagawakal na iyang adriya sa panuha, malang niya, wala man nagalibot. Kaya mga proyekto naman, kasi yung mga proyekto nga natindog naman, ginasagad na kay Kaya, pamangkot sila yan nung obra nila. Ano siya, ginanilang ginawakal ang loan, kaya wala pong tapos. For example, bala sa water system, ang soil sa ito sa ubos ang kanaon, nagalupok ang kanaon, mano being back? Diba, manong kontraktor masulong ito sa labaw kanaon?
2: Force major pa na wag na. May mga exemption mo na.
0: Wala pa matapos sa operasyon mantil. Kung wala pa natapos ang mantil, si Perfeila Comod, ano yung matapos ang implementar, Comod naman sila. Ang hospital niya sa Banwa, wala na natapos na prong niya sa nasyonal. Ikaw ano ka man hindi na yakong kontroladong nasyonal. Kaya ba siyang yugay ng hospital lang mo na muna wala siya po na ano? Ang pamangkot ng tawon ka, kaya hindi sila kung anong nagkakalatabo. Tapos wala lang niya. May mga bagyo kami, may mga kanaon kami, damo-damo kami ano. O, heavy equipment, gabi kumot nila. Ano yung nagbaha kaya ang heavy equipment sa mon? Dagko pang bato sa heavy equipment sa mon. Paano naman man, no?
2: Chiga. Mayor, thank you kita. Salamat kita sa time at least sa Batian. Amo ni Monsaida. Daw ka Batian man sa Pumuluyo sa La Castellana.
0: Sa mabala ko lang gadya sa Pumuluyo sa La Castellana. Pasalamat din kuya. Nga majority gadya Japon ang naka-appreciate sa amo ano. Pero kung madumduman ko gan isinatnat kay si Elvin, na tamaran ako magbulay kay nga man ang bisogan ko daw wala naka-appreciate. O pero sa tong suling nila din tumboy ko pag eleksyon. Pag tumboy sa pag eleksyon din daho-daho nila kag interview to. O karon kay may problema kuli man sa barangay kag mga ayo man ang presensya kaya mo ni nadalalan. Tantawa na bala pang kauya si Moya.
1: Sige lang.
2: Okay.
0: Part of the game. Sige. Oy, si Elvin, subong kaging pailan ka. So, saan si Elvin nagayaw-yaw kung nagamulay siya kung hindi lang ko tuya kaluluoy kasi siya ramay na ako.
2: Sige. Sige, Mayor. Thank you, Gida. Thank you very much.
0: May pamilya. Kuya nga dapat, anan. Sila man di mo ko na balong kaganya sa'yo mo tapad balay gaga, mapablatter din sa barangay. Kaya kung mamiyor ko, balang ko gaga, okay lang.
1: Muna mudlay, Gid.
0: Diba?
1: Sige. Muna mabudlay. Anyway, Mayor, relax na.
2: Salamat kita. Relax na. Na. Importante na. Nabatihan naman na nila. Ibuong mga sentimento sa buong adlaw.
1: Ako excited kami, Mayor, ni Kipay Miljan. Nga makita ka namon nga nag-smile ba
2: lang. Amo na yung amon.
1: Relax na lang.
2: Nga makita ka namon nga nag-yum-yum. Sige.
1: Thank you.
2: Thank you, Mayor.
0: Makita mo ko. Makita mo ko. Friend man ta dahil dyan na lang tawad lang ako niya. Nabla kayo daw
2: kagwapa. Gagwapa. Naging kami yun ah. Okay na yum-yum.
1: Kadako sa diferensya, Mayor. Mga 5 kilos na. Okay, kid ah. Mayor, thank you, Mayor. Sige. Love,
2: Red, salamat, kid, Red. Thank you, kid.
3: Yes, sir. Okay, so yan. Tungkol kay Fanny Aljan, kay Merrick, si Honorable Vice Mayor Romayla ni Cor Magilbuta, nakaagot, ilista pa kadakop sa kay...
2: Wala, nung ginga grabe, ginasakit sa bot ni Vice Mayor? Kwanto? Napautwas siya na ito, Tren?
1: Oo, amun na, kung sa ito, si Longo pa daw, ginagpautwas lang siya.
2: Napautwas siya sentimental.
1: Daw nagsungaw ang talagang
2: inukamal. Sige, gamit-gamit, pa kumunin mga tao, at inasunod kami, at sa mga natungdan, inali, gusto niyo magsabat.
1: If you want to answer,
2: welcome ako muna sa amun. Salamat, Kid Red. Salamat, Kid Red.
3: Yes, nagbalita ka mo doon, di ka, dari sa Manwa sa La Castellana, doon sa ato sa Power 3 o DBX 500 Brighty Seacag D3 Bio.

0: participato anche K5, Vincent Coraldi, la forma K5, Red Salgado, per essere appena gabarita, se il pubblico che cantava Zena Gross, K5, Vivis, FM.
1: Pati yan si Vice Mayor May Mangilimutan, sang balwa sa Lakasilian, mga tao manin nila. So kapati si Mayor May, nga may ibang mga tao nga aras likod, no? Kaya ginagamit lang nila ang manugtagol nila mo ni si Elvin, abi?
2: Nagsala siya, kaya one time ko naman, maging text niya dito sa lakas dyan, nagpakaikwarta na, why naging guruman eh.
1: Te?
2: Daso nagman, kasi tidiin ka to-to-to, ni panawag siya si Toto Elvin, ni tawag siya sa lakas dyan na. Nyari ko din sa kanya, pwede ka na manugin, nyari ko din ho. So, isa kamalungan na nugin, na muna naging trakto siya.
1: Ay, gali ka?
2: Why naging kwarta? Daso, kipadalaan siya sa, parang ko di Gcash, kipadalaan siya sa isa ka daw, nang kwadabla. Di ba balaan na ako din maging claim dito sa ginatrak na
1: grabe. Amo no. Tama na kung kaisa. Ti Elvin, ha? Magwa, maligaya po na kabaturan. Mabalaan na, ti. It's all about, kung tanong mo niyang bottom line, tanong politika.
2: Kag-justice ni magwa, para na kung sino
1: na. Politika, kaya at the end of the day, ti, gin-bismerch ang reputation sa mga mangilimutan kag Nicor, no? Sa Banua, sa La Castellana. Ti natural niya, Bia, ang politika, kung kaisa, kung magpersonal, ay dra niya gasakit na buot sa mga natungdan. Ulo isyo lang yung politika, dokim lang na.
2: Ang isyo sa politika, bising kami sa radyo, di pa sa ako, masakit na magabal.
1: Okay.
2: Pero hindi mo lang magabal ang tao, blang gaga.
1: Oh, do hindi mo.
2: Hindi naman alam
1: yan. Personal, abi pa na huwag sila kang ipay.
2: Isyo yun ako ng isyo, hindi lang pag ipersonal ay ang tao.
1: Good. Amo ganyan gusto. Kaya kung mag-amuna, binadok, sakit na lang yan. No? No. Though, out of context na, why na gakinang lang.
2: Di-blogger type na mo.
1: O, ti subong yari, hindi di-blogger yan. Reporter tadi Kipang Wilson.
2: Ay, hindi sa pan-
1: ang pinakadako ng Philippine Science High School, no? Ginanunsyo ni nagligag yad law ni Mayor Greg Gasataya. Daw ginapanindugan gisang ng alkalde ti kampiyon sa edukasyon mo, no? Mayor Greg, diin patindugon ining PhilSci kuni subong may arata ng Science High School tas Bacolod City National High School.
2: Mo.
1: So question, di niya patindugon ang PhilSci si parate ining site o kundra lang gyapon i-develop lang ang area. Kipang Wilson, good morning.
2: Morning.
3: Kaysan John, kaysan Eric, do, nambal mo na diri sa siyudad sa Bacolod.
1: Mukha nga yan, naging siya mo, kaya raka City Hall. Do, muna pwede ka namang konsyal. Okay, go on.
2: Por Maya Wilson, ang gusto.
3: Ang pinakadako, do, na Philippine Science High School System, sa Maya Bonilla High School Campus, diri, no, sa may siyudad sa Bacolod. So, sa Anton, sila nga pagpangusisa, diri sa Bacolod City Government Center, especially sa kay Attorney Martigo, no, ang Secretary niya, City Mayor Greg Sataya, ipatukod ini ang building ukod ng ining pulutuan sa may barangay Granada Quezon Aljan. So nagdonar na sa kabilugan ng pulo ka istarya ang local government of Bacolod sa ano ni sa may Philippine Science High School no ang patukuran. Ang groundbreaking pati gayon no na no sininga tuig sa November bulan sa November 2026 kada ginalauman na maging full operational na ining
1: sa diin siya pati Dugonson?
3: Sa may barangay Granada. So,
1: uy! Kita mo sa amon eh!
2: Depend.
1: Timing, hindi sa apo ko.
2: Joke!
1: Sa ano mo? sa gibakal nila nga lote sa Granada?
3: Yes, kaysa daw dyan mo na
1: sa... Balukod din ha, likod Glendale Homes.
2: Ay na, tinin oh. Sa magin, dito mo sa Glendale.
1: Oh, di ba yung lagyan kita pa kantuto sa babaw? At ito ginabal ko si mo?
2: Una mo, may mga negosyo na nga magtululubok. Kaya di damo yung estudyante.
1: Tingnan ba ako mo, damo yung estudyante.
2: May grocery kami na, no?
1: Tani, kapi-kapi, kapi. Tingnan yung layo, nasi ko lang ka, dali na sunod-sunod mo. Tingnan bagay na sa gwa.
2: At least may ara nga bago sa Granada.
1: Oo. Ti Phil Science High School, doon ano kalapad na kay five, pila ka classrooms?
3: Well, actually, di ang nabutala din kay Phil Aljan, ang inisyal ay nangatumero sa mga sudyante at ang teacher for this July 2027. Kaya nila mag-teacher sa 720.
1: Di dako, dako na na.
2: Ay, masugod na yun?
1: Masugod na sila. Nag-construct na eskwilahan na, o?
3: Actually, ang groundbreaking this November kay Phil Aljan.
1: Ah, okay.
2: Hindi na, Sigma?
3: Kaya ang matabo si Nibe, hindi siya government funded, ito na dyan. So si DOST niya, kan si Philippine Science High School, ang building, tanan-tanan. Ang OB, nandito sa local government unit sa Bacolod, is, yung facility-wise, building-wise, tanan, iyan na yan sa Philippine Science High School. So, na na yan ang pasilabot sa local government unit sa Bacolod.
1: So, bali, ang gin-provide lang sa Bacolod is lote.
3: Yes, duta lang.
1: At least, amuna, at least, malalapos na, amuna ginambal, ta kung isang gina-question ta, panawagin na, under the local government code, we have the so-called land banking.
2: Land banking.
1: Manawa, Kaya kung hindi ka mag-land banking, bangod sa development, tanawang doon Salvador, Benedicto, kag Ipay Berik, kay late na nag-land banking, kalayo sa mga properties kag napanigyahan sang Banwa.
2: Why na sang prime area?
1: Ang ilang munisipyo, why na sila sang Giuhonda? Tilaban kung mapatindog ka dito sa layo na. No?
2: No?
1: No? Ito amun na blati. Amun ni Mayon yung syudad. Nakabakal sila yung agaw. Kaya kung hindi sila kabakal, base isplakadlaw sa Bursana sila yung bakal duta.
2: Correct, correct. Oh. Kaginang lugar, mangin sentro na na.
1: At salamat yung Granadang sunod ng kapital mo. Mm. No? Don?
2: Son? Yes.
3: Thank you, Don. Yes, Eric. Dinasahin ini sa, no? Actually, ang inyong Pilipin sa Eric, at kung hindi ito sa'yo, pinakyol lang doon ang istilahan, magkakatapos, saan na, hindi pa, hindi basta-basta, na makasunod rin kita sa Don, at kita sa Eric. Dato, ano pa ang tamay, ilan rin? Alin sa grade 7, tutup rin, around sa grade 8, ano? At nasiging Bison, may alawan, may clothing, may libro, kita na dyan, cover sa nat, Department of Science and Technology, so wala kayo sa kaitan.
1: Very good.
2: Okay, ikaw receive. Mayaran, ikaw
1: abi resibo, abi para tis klaro, tapati si Atty. Martigo, be?
3: Yes, tapati si Atty. Martigo, kita sa dyan, kita na Eric, sa iya pinagpahayag, sa pag-interview sa iya kadapon sa Pakulisipi Government.
2: Attorney, eh, mayong aga. Itan, pasudla si attorney.
1: What? Pasudla si Berta, buksitan.
2: Tan, pasudla si attorney, Tan.
3: Pertahan, sira, pertahan.
2: Tan.
1: Okay na?
2: Dahil lang, dog-dog ko siya.
4: Ikaw, Richard, ko lang po.
2: Okay.
5: Isa-isa sa mga makabig na to, medyo prestigious ng mga eskwelahan diri sa pungsod naton because wala kung magabla ang kakabaton lang diyang may mga medyo may abilidad kay grabing screening kag sa laini na Philippine Science High School and ang siyudad sang Bacolod we are fortunate enough nga ginpili nila ang Bacolod to be one of their sites sa ilang mga campuses sa bilog na Pilipinas ang Bacolod ang hamba nila kuno ang mangin pinakadako nila nga campus sa bilog na Philippines, no? So, the offer naton sa ila is ang Barangay Granada naton nga property nga ginbakal, no? It's ang kinanlan nila, it's around 9 to 10 hectares na property ang kinanlan nila. So, ang munang gusto nila because they want to maybe later on expand the campus. No, hindi lang simple campus but gusto nila ma-expand that's why gusto nila doon dako-dako ng area. So kahapon nag-meeting sila with Mayor Greg Gasataya kag ila ginpakita kay Mayor Greg ang board resolution sang Philippine Science High School approving ang site sang campus na will be in Bacolod.
4: Okay. Ika pila ang campus sa
5: kanya? This is their if I'm not mistaken their
1: sige, son. So, nami na son kung may chimpo, bisitahan mo, tanawon, magiging din ito nga porsyon sa Granada. Kay para mabalaan, takot din na siya. Kaya ang punto ito, di amon eh. Hindi naman pwede, this downtown, kay gutok na ta, at least ma-move si dito pagwa, kag mag-serbi na nga bagong commercial
2: expansion.
1: Hub.
2: Expansion, no?
1: Kay every time may bagong patindugon nga mga amuna, kabalo ka kung iskwilahan, maka-track alanan. Ka-track sa commercial establishment.
2: Transport.
1: Transportation. Tibutangan mo naman ito, ha? Boarding houses. No?
2: Ang inatawag siya na stretching the economic boundaries.
1: Stretching the economic boundaries. No? Grabe.
2: Kasi yung una, mag-embarka, East Dabla, ang NGC, daw wala na siya na yung nakatuman. Sumang ma-stretch ka naman dito sa Granada, hindi ko niga matamat ka stretch ka naman.
1: Kay Banti, para hindi na mag-congested sa kalugar eh.
2: Tanawab lang North, ha? Ang going to northern part of Negros o Bacolod, guwa sang Bacolod, kompleto, way nag-auntat ang building. But look out the development going to south, may mga bakante pa. So kinalandra na sa south, amuna nga subong ang push arat na sa south diversion road. So kung nangaton nga Philippine Science High School, dira ibutang sa Granada, I think Granada will be the next big thing o Bacolod.
1: Correct. Kati, luwas nga damo na subdivision, may eskwilahan pa.
2: May eskwilahan ka.
1: Pa'y madayon to sunang patindog sang NU mo. Ang NU tali dras tubangan sang Junisio ti karon kay Sibulad Master man na, no? Kaide, ang plano gali Siliman University. Ti karon kay minagtindog siguro dumis kulaan man ang matindog yapon da.
2: Mabutan sila kung school da.
1: Ti pila kadlaw sa Jani. Very good. Son, thank you so much. Kasi super strong ka na mo. Kasi karoon mo ay karamang karoon ng record kay Justin to. Go ahead, Son.
2: Kina-text na ganda
3: niya. Kaya parang dyan kasi very strong. Ito, grab ko na lang. Oh. Klaro, kasi hindi ilang niya exclusive protocol. No? Don't open ini.
1: Correct, correct.
3: Kaya mga nagsusano, man, na gusto, no? Mag-sukwela sa inigabrutuan. Kaya parang dyan kasi very strong. Pwede ka ba rin ba, no? At yung kandiri ko
1: Esperanza Insoli, daw dira sa ng bakal property, diba si Dan na ibutang ang Philippine Science High School.
2: Ito ko, man. May ankos na kayo may expansion. And may ara kita eskwilahan
1: si na ma- premier. Si Martisano, siya daw hindi man mapuknat si Mayor kayo na ba? Sige lang kay ara naman sa korte. Ha?
2: Okay lang na.
1: Amo gina. Amo gina. Tiga po, tuwas mo. Ang sentimento, no?
2: Ang naigo si Toka gusto magsabat, open man ang microphone
1: well, sa kita. Welcome. Tingali mo, may ginambal siya. May ginambal. Tingko gusto nila.
2: May isa to ka nga lang.
1: Ang gobra na sa municipal hall. Welcome ka mo kayo nga. Ang among trabaho lang niya, walang personalan dito. Talabat kinsin ang pag-upod sa karong adlaw sa mga program. Ikaw malipat, mag-inom sa inyo sa lingan D3 Bio para sa ilan at sipon kang trangkaso, iklinika D3 Bio Ball. Sa ato naman, mga uto, namulan nga mong ilaygay ni Kaki 5 Eric. Sa tunga sa mga mainit ka mga isyo sa kagatuluhaw. Sa panahon, nga kung kaisa, may mga pagtilaw nga nagagi sa atong kabuhi. May mga tao nga ara sa kilid ta, nga nagpabangon sa atong sung wala-wala na ginta. Kag kun kita nagatan-aw sa atong kabalaslan, minano pa na sila ka imperfect, insindihon ta na sila bangod dako ang nabulig nila sa aton. Kag wala ga kaulugan nga bisan ang kamot nga pakaon sa aton kadtunta, no? Kay gwa ta sina do ingrato, no? Sa pangalan naman sa aton bugos ka par sa tandaan. This is another day,
2: another FDLP.
1: Ako si K5 Elgin Castanio.
2: Ako naman si K5 Eric Tinerefi.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

kinaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka lang.
8: Ako,
9: ang linya ko,
8: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
8: ikapsula mo.
9: Extend
8: Supplement for Men.
9: Gawa sa maca,
8: isang herb
9: na nagpapataas ng ating energy
8: at stamina.
9: Like flavowaska,
8: epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
8: and treats sexual dysfunction.
7: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
8: Extend Supplement for Men.
7: Isang kapsula ka lang.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I

kinaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Impormasyon sa ikaayong

0: Joy Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang paghidait, pagpakamayo, mangin ara sa atong tanan. Oras subong, alas 9:06, kagaton dire pag-aistoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga lifestyle nga makabulig sa aton, mapahilayo sa mga sakit. No? Informasyon sa ikayong lawas, dire istoryahan ta ang mga bagay-bagay para kita maging healthy. Bawal magkasakit. Upon naton sa aton nga programa si Sir Boy. Kag before ko ilawagon si Sir Boy, gusto ko lang anay i-remind ko mo nga dapat mag-take kita adlaw-adlaw sining aton DTX 500 na para nga manatili kitang healthy. Of course, dugangan ta sing mighty C, ining alkaline nga vitamin C nga dugang pabakod sa aton nga immune system. Hindi man kamo magkalipat, ha? D3 Bio ang farmasya sa isa ka kapsula nga dapat naton asahan kung may mga bakterya, kung may mga fungal infection kita sa aton nga lawas. Of course, Clinica Spore Biotics may 80 billion colony forming units nga nagapabulig sa aton tiyan, manatiling healthy, ining mga bakterya, nga good bakterya sa atong tiyan, dapat ma-energize sila, mabuhi sila, hindi sila magkapatay, mapatay, kundi manatiling healthy para makabulig sa aton overall health. Okay, saliwat, good morning sa tanan-tanan. Ako si Engineer Rony Albao, kagupod naton si Sir Boy. Sir Boy, mayong nga aga sa imo.
2: Mayong aga, engineer. Mayong aga man sa atong suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pilalanggat ng Slow Rams and KSS supporters. Good morning! Kabay pa kampiyon ng lawas, kay naka DTX 500. Angga pa hubin, angga putikta sa atong silula. Ano? Ang datawag na DTX 500, this is your health protector in a cellular level. Meaning to say, mismo, sa pundasyon sang lawas mo, amunin yung kalanlan antioxidant. Nga mapwa, sa DTX 500, hindi lang antioxidant, kundi super antioxidant that protects your cells from oxidative stress, ang pagdamo sang free radicals that causes premature aging. No? So kung feeling mo, you're too old for your age, feeling mo, bisyuhan ka, palapulaw ka, tantanani ka contribute yung ginatawag natin nga premature aging because of oxidation. Ang sabat, DTX 500. Kung hubin ang silula, hubin ang tsura. No? Ang paaman, may ginatawag nga charantia. No? Ang ginatawag nga ampalaya extract that basically lowers your sugar the natural way. So diin kapag hubin ka na, layo ka pa sa diabetes, mag-DTX 500. Kung gusto mo i-boost naman ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin ng ginatawag sa aton mga soldado, sa aton lawas, which are your immune system. No? Ang imo na ginatawag nga immune cells ni, mga macrophages, neutrophils, yung mga T cells mo, they all benefits from alkaline vitamin C coming from Mighty C. That's why, protektado ka sa ginatawag ng mga invaders, mga mikrobyo, kag mga anomalia nga katabuson sa lawas. Ma-check na yun, ha? Matapna na yun sa imo immune system kung naka-Mighty C, the alkaline vitamin C. Siyempre, may paaman ka po ng engineer.
1: Oo.
2: Amat-amat ka puti, ganami imo skin, kagita namin ang production sa collagen, kag glutathione sa imo lawas. No? And of course, kung gusto mo i-campion ang imo eye health, mag-eye care gold. Ang eye care gold, may natawag na vitamin C, vitamin E, may bilberry extract that basically helps in prolonging the quality of your vision. No? So kung gusto mo kampiyon ang imo mata, feeling mo gapuraw pagkakiraw-kiraw ng mata mo, kipalapulaw ka, tablet, cellphone, computer, ang ginatubang, ay tsuputahiman ang imo mata. No? Kay it's very vital para sa aton pangabuhi. Mag-eye care gold ka. Tapos, kung gaspaka, engineer.
1: Oo, eh.
2: spa lang gid niya. Kung gaspa ang lawas, na dapat mag-spa man ang aton mata. Ha? Mag-eye care drops kang. Eye care drops, may hyaluronic acid that relaxes your eyes after a very tiring day. No, so amo na ang combo naton sa aton mata, eye care gold and eye care drops. And of course, kung tatrangkaso o bosip on kagilanat, dala sang mikrobyo. Kag gusto mo dali ka mag-ayo, ang sabat mag D3 Bio.
1: Okay, okay, no? So introduction pa lang ko na, ulam na. Ha? Balik kita, no? Sa about sa DTX 500, may ari ni sang DSE mga friends. Ah, nga nagabulig, grabe ni nga antioxidants mo. Ang phenolic acid nga ara sa tubo extract, no? Sugarcane extract nagabulig ni sa reduce ang inflammation kag oxidative stress sa aton nga lawas. Isa pa, grabe mo ni Sir Boy, ang DTX 500 may vitamin B complex ni siya, may ara sa niacin, vitamin B3, may vitamin B5 ining phantothenic acid, Sir Boy, nga ang role yun ni naghatag energy kag metabolism sa aton mga nerve function. So kinanglan ta mag DTX 500 adlaw-adlaw. Dugang ang mga informasyon about sa DTX 500, Sir Boy. Ha? Ano ang mga other pagid nga mga mabulig sining DTX 500 kagina, introduction pa lang sing hambal ko na, ulam na, kumpletos recados na to, pero kumbasi may dugang ka pa, Sir Boy.
2: Mm-hmm. Of course, no, ang DTX 500, hindi niya matawaran ang effects niya. We all need our antioxidants every day. Every day. Every day, kabalubala ka mo, nga way na yung that produce ang atong lawas ng free radicals as long as you're breathing. Putang ta, wala ka bisyo.
1: Uh-huh.
2: Wala kagapulaw.
1: Basta,
2: wala, healthy ang ginakaon mo. Ha? Ideal ang lifestyle mo. Ha? You still produce free radicals.
1: Basta, kahit, basta nagakuha, nagaginawa ka?
2: Basta nagaginawa ka, gakaon ka. Ha? Ang ginaginawa mo nga oxygen, ina ang ginakaon mo mga carbohydrates, protein, and fats, they are all used by the body to basically produce energy para makagiho ang selula mo, makagiho ka man. Ang ila na latak, amuni ang free radicals. Kung ang free radicals mo alinanda, kayang-kaya sang lawas mo, no? Your body produces its own antioxidant to counteract that para hindi ka dayon magtigulang. So our body, mismo ang lawas ta, kabalong ang ininga free radicals, magdamo ni, hindi pwede, na kay ini makahalit sa iya lawas. So, ano ang matunan ta da? If our body wants antioxidant, then we should find food sources that are rich in antioxidant if you want to prolong your life, lalo na kung bisyuhan ka. Lalo na if you're not living an ideal lifestyle, no? Palapulaw ka, bisyuhan ka, no? Ano pagid? Mahilig ka sa mga ginatawag ng mga processed food. All of that contributes sa pagtigulang sang imosilula. Ang sabat may solusyon.
1: Aha.
2: Kaon utan kag putas.
1: Correct, correct.
2: Ha? Kaon sa mga utan kag putas. May mga ini mga utan kag putas, may mga color coding ni. Ha? May mga yellow, may mga red, may mga tawag nga purple or violet. May ara ang ginatawag nga mga medyo ya puti na siya like singkamas.
1: Aha.
2: All of this has their own antioxidant that specialize in different areas in protecting your cells, no? Kumbaga sa ilunggo-ilungguhon ta, initanan-tanan nga mga utan ni kag prutas ngini. Miari ni sila yang tawag nga
1: mga minerals sa.
2: Hindi mineral, antioxidant
1: gid. Antioxidant
2: lain-lain klase nga antioxidant. Kag
1: mga compounds da.
2: No? Oh. Ambal gani niya, may isa ka lugar sa Japan. Ha? Ang tawo to ang edad mga shin 110, may mga 112, 115, damo to centurions, so mga above 100 na. And what they found out, lain-lain ang kulor sang ila plato. Meaning mm-hmm. to say, ang isa kanila kape, may gamay, this lang nga rice,
1: mm-hmm.
2: damo-damo, klase nga mga sudan, nga lain-lain ang kulor. Cause they believe without science pasang una, nga gapalawig sila kabuhi.
1: Hindi food coloring ya, kun natural gid nga color sa mga pagkaon.
2: Of course, engineer nila in nga hindi food coloring, no. Ang yatawag may ara pula, may kamatis, may ara sila yellow, may kalabasa, may ara sila ginatawag nga mga medyo medyo puti-puti, may mga radish sila, no?
1: May mga black man.
2: May mga black beans sila. And ni later, science investigated it. Ano ni balang arin sa mga hapon na ini? Nga galawig nila kabuhi, ala, hindi sa pangkaon nila.
1: Mm-hmm.
2: Different kinds of fruits and vegetables have their own specialized antioxidant that lengthens your life. And the way they eat it is also a secret. Ang unang nila ginakaon to, kabalo-bala ka mo, unang ginakaon nila ang ilautan.
1: Utan, gidya?
2: Utan.
1: Uh-huh.
2: Tapos ang kaon na sang utan nila, ang mapagkaon nila sang ilakarne.
1: Uh-huh.
2: Ha? To kung vegetarian ka, skip muna na iya eh. No? Ang katapusan, ang kanon.
1: Katapusan ng rice.
2: Ang rice. May mabili lang na sa jutay nga ng sudan para pasaburan ang ilakanon.
1: Uh-huh.
2: Anong bot silingon sini? Ha? Ang bot silingon sini, ginuna, ginhapinan nila sang fiber and nutrients ang ila
1: tinain?
2: Small intestine.
1: Oh, okay, huh? Stomach.
2: Okay. Oh. Tapos, because of this, ambal nila, mas less na ang need mo sa carbohydrates, no? That's why, hulihi ang rice, tapos kaons na protina nila. For syempre, ang protein is for body repair.
1: Maitlog ba, Bi?
2: Amuning ga-build sa aton muscles. Amuning ang ginatawag na repair sa aton mga, sa mga kailanan nga repair sa aton lawas. And of course, hindi man gapon kakalimtan, biskan ulihi ang rice o ulihi ang ila bread, ang carbohydrates is still needed to provide you the energy you need.
1: Okay. So, ang kanya, carbohydrates, energy ginaisip per se.
2: Itaya, kaunday kanon, as a filler. Filler, meaning to say, amunay ang ginapagutok na si tinaita para magbusog ta.
1: Oo.
2: Ha? Kaya, siyempre, ekonomiya, mahal ang sudan.
1: Okay.
2: Brato ang bugas, bugas nilang ang damo. Pero ang ideal gili magkaon, unahon mong utan mo.
1: Mm-hmm.
2: Ha? Unahon mong utan mo. And, akitayaga dessert na fruits.
1: Oo.
2: Matapos kaon, mga kaon saging, una gili ang frutas. Una ang frutas, kag ang utan.
1: Okay.
2: Ang sudan, ulihi ang kanon. Amo na ang yatunan nila sa isa ka Japanese community dito sa Japan, nga damo. Damo, sobrasin ang edad.
1: Mabalik ko to, Sir Boy, sunod na bulan.
2: Mm-hmm. Katultol sa Japan. Sa Japan. Minitusig, di ako makita. Nga, hindi lang gili ang kind of fruits and vegetables ang sikrito, is the way you eat it.
1: Correct. Dapat hinay-hinay, hindi nga pa dasig-dasig.
2: Correct. Ha? Hinay-hinay. Kanami, isang punto. May isa pang ginobra nila, hinay-hinay sila magkaon. You give your chance, you give your body the chance or your gut the chance nga magsinyal, sa magatag signal sa brain mo, huy, okay na ko.
1: Okay na, full okay na, na full busog na.
2: Oh. Okay, ginambal nila, once ko nung makalabot na sa rice, uh-huh, medyo busog na sila.
1: Okay, okay.
2: Medyo tayo laray. So, less on diabetes and everything.
1: Ako yung Sir Boy, may green tea pa kuya ginatira mo ba before yung magkaon sa mga rice na, oh?
2: Tinami na kung may green tea ka. Kaya yung green tea is also rich in antioxidant and it also help in digestion.
1: Correct.
2: Yan naman yung principle sa mga Chinese, no? Sa mga intik. Everything is served hot. Ang muna yan, no? Ang Japanese yala in, no? Ang ilaya, it's their lifestyle. And, isa pa yung secret.
1: Mga kimchi, Sir Boy, pagkaon na sa ano yan?
2: Koreano na.
1: Koreano na yan.
2: Koreano na yan. Abi ko, alin ka na to?
1: Amo gani,
2: ang Koreano na yan, no?
1: Hindi kayo dito sa balay, pero may kong atsara. May ko do Koreano, mga kubi.
2: Ha? Hindi, Pilipino na yung atsara. Spanyol na yan. So, ano pagin ang sekreto para mapulabot sa antioxidant nga na sa DTX 500? Ano pagin ang sekreto para maglawig mong kabuhi mo? You only eat kung gutom ka.
1: Uh-huh.
2: Hindi ka mangambal nga mamahaw na ta. Kaya alasize na, alasite na, biskit hindi ka gutom.
1: Ang eating between meals, do, hindi pa na advisable?
2: Hindi gani advisable nga mag set meals, kag breakfast, kag lunch, kag dinner.
1: Basta.
2: Kaon ka lang kuno kung gutom ka. Di kapoy na yan sa kusina. Kaya ay, ibago pa lang na gutom, magiging mo ng pagkaon mo.
1: Okay.
2: But meaning to say, kunara, na naset ang pagkaon mo, kung feeling mo hindi ka pagutom, hindi ka na magkaon, hulaton mo gid ang lawas mo nga magutom.
1: Adres sa ato ni Sir Boy, pero may nagareklamo. Nga, gutom na ko. Di, uluto na naman. Pag wala pa kayo natunaw, Sir Boy, kaon man luat.
2: It's because tambok ka na.
1: Oo.
2: Kung tambok ka na, ang balik naman ta. Kanto naman ta sa visceral fats mo. Your visceral fats produces its own enzymes and hormones. Meaning to say, ha, when isa'y kapati, sa imo kung anong unod sa tiyan mo, kung may unod pa, hindi, ang balya ba si gutom pa ko, it brings signals to your brain. That's why you eat more.
1: Okay. Ha?
2: That's why, ang discipline gigili, diwatunta, eat the right kind of food. Ha? Kanina na prutas kag utan. Anong klase nga prutas? Tapol ang kolor, ang utan tapol man, no? Gahitik-hitik din ang pagka-violet. Uh-huh. O ang pagka-purple sini. Kag kailan bright foods, no? Nang kamatis mo, kakinang-kinang ka nalan.
1: Gapula-pula agad?
2: Ang imo si Buyas na, kakinang-kinang man.
1: Buti nga no, hindi mo pwede ka ano nang gadaw ka green pa, medyo...
2: Pwede man. Pwede man? Yung green man yung healthy sa lawas.
1: Okay, okay.
2: In fact, ang muna ang topic na kung sa D3Bio, no? Ang green leafy vegetables, no? Kung paano buligan ni D3Bio. But going back sa ginatawag na DTX 500, our body is telling us that we need antioxidant. Ano ang priba? What is the proof? Nga kailanlan sang lawas ta ang antioxidant? Mismo ang lawas ta, gahimo antioxidant. Ano, anong pinaka-the best? Kung wala ka utan, wala ka prutas, DTX 500. DTX 500, kay di lang siksik busog, ha? Taglalapaw ang ginatawag nga antioxidant kung nod sini. 1.3 billion.
1: Wow, ah.
2: Ha? Ha? 1.3 million gali in the ORAC scale. Meaning to say, sa kiluhan sang antioxidant, hindi matawaran ang ginatawag nga ang DTX 500 when well, it comes to efficiency.
1: Wala sinabi ang mga grapes nga mga berde o mga violet.
2: Ang mga grapes ni kang mga bilberry, ang mga berry extracts ni, pretty na nadaan po ula.
1: Well, wala sinabi.
2: Sa Japan, sa DSE. Amun ang kampiyon. So, sinong kalanda ng antioxidant? Ang may mga edad.
1: Okay.
2: Ah, may edad na. Kung above.
1: Ah, hindi pa ko na, Sir Boy. Kaya wala pa man ko edad.
2: Hingga, yung papiranta na ako, tatatlo ka box to.
1: Ah, ito na ito? Ah, sige.
2: Ano pagkita siyang pagkailan? Mga bisyuhan.
1: Okay.
2: Mga palapulaw. All of these factors, age, vices, stress, they all contribute in, ginatawag natin, pagtigulang sang imosilula. Ang sabat, DTX 500. So, ano ang secret para maglawig-lawig ang kabuhi? Kaon, utan, kag prutas. Lessen your carbohydrates. Ha? Choose your protein. Piliin yung karne nyo nga jutay ang tambok. Have good fats. That's why may D3 bio. Ano pa gid? Ang pinakanami gid. Only eat when you're hungry. Amo gina, no? And avoid extra sugar. So kung gusto mo hubin ang imo sila, gusto mo ginatawag nga layo ka sa diabetes, ang sabat, mag DTX 500.
1: Okay, no? Salamat, Sir Boy. Damo gid ang gayum-yum, damo ga tik sa kon. Diga pasalamat sa mga informasyon ginatag ni Sir Boy. Pero hindi ko ni siya papahuayon. Gusto ko ya pawakalon ko pa gid ni siya about sa mga benefits ng D3 Bio. Mga hubag-hubag, Sir Boy, kaya yasang D3 Bio, no? Anti-inflammatory, kaya tungod may ari ni siya nga gallic acid kag ferulic acid ang D3 Bio.
2: Naamoy namin ko, gina. Ha? Ginangambal ka, ang DTX may ferulic, ang D3 Bio mas damo
1: ferulic
2: kag gallic, kag picomaric acid, no? These are antioxidants that basically help has their own role. Kabalo bala ka mo ang ferulic acid ni pinininga mabatian sa amon. Ferulic acid is a kind of antioxidant that specialize in skin care. That's why pag mimo ni sa makita sa mga mahalon nga mga skin care sing gapahubin,
1: okay.
2: Ari ni permi ang ferulic acid.
1: Okay.
2: Tiyahalap man na sa D3 Bio, no? So ina siya tanan-tanan na ina siya ga contribute na sa overall effect sang inahatag sang ginatawag nga D3 Bio the superfood supplement. Diri sa talk ni Doc Subong Storyahan ta, what is iron? Uy. Di san salon na. Iron. How important is iron to our body? And what is the best sources of iron?
1: Amon yung wala ginakuan, ginatuktukan nga iron, Sir Boy. Kinanglanon ni sang aton nga lawas.
2: Tawag nga trace minerals nga very important gin sa aton lawas, uh-huh. No? Then una, storyhan ta ni kun din alin mga nami kun din ang sources ang iron na. Green leafy vegetables. Oh, damo na. Pwede ka kuha iron sa alugbati mo.
1: Okay.
2: Pwede ka kakuha iron sa imo tugabang. Pwede ka man kakuha iron sa ginatawag nga the best source of iron ngalin sa plants, which is moringa or ang imo balunggay.
1: Balunggay.
2: Ang wala mo balang ginasapak na sa likod balay mo nga, pero may mo lang ginatapas kagadabong naman, amo nagli makapalawig sa kabuhi mo. No? So, what is iron? And why is it important? Iron, is basically a trace mineral that gives our body the ability to get oxygen from the air.
1: Mm-hmm.
2: Yan mo niyang parte sang lawas ta, ha? Ay is effective sa atong yung tawag nga hemoglobin.
1: Okay.
2: Dala na da ang imo myoglobin.
1: Ang red blood cells sir boy, no?
2: Oh, ining hemoglobin ni tawag na hem. I'm not sure, no, but I think hem is an is a Latin word for iron.
1: Okay.
2: I might be wrong. No, hindi ko sigurado sina no. Pero ang ginahimo sang iron, it gives the ability to get oxygen and bring it to our cells. It also gives the ability for our cell muscles, no? Para makakuha sa ginatawag, maka-store sang ginatawag nga oxygen. Amo na yung ginatawag nga myoglobin. So why is oxygen very important? Without oxygen, you'll die.
1: Mm-hmm.
2: That's how simple it
1: is. Of course.
2: You need oxygen, ha? You need oxygen and glucose and other glucose kani pwede mamislan fats.
1: Mm-hmm.
2: Ang oxygen niya, why can't they ilis? Ha? That's why kung wala kang ginawa, well, dead na.
1: Wala na dayon.
2: Dead na.
1: Ang atong na brain cell boy, mga pinaga kami minutos na nagligan. Patay sa dead.
2: Mga 5 to 7 minutes kung permanent brain damage na. Hindi, buhay ka pa man, pero why na?
1: Wala na. Gulay.
2: So, gulay na. Most likely, napatay na ang mo brain. Because your brain is the number one consumer of your oxygen. So, wala iron, ha? Mabudayan ang imo brain. Ha? 20% of your oxygen consumption is used by the brain. Imagine, your brain is only 2% of your body weight.
1: Pero hindi siya nakuha.
2: Kung shin ka, 100 pounds ka, ha? 2 pounds na lang ang imo brain. Meaning to say, ininga to.
1: Gamay lang gali, ha?
2: Gakwa ni siya 20%. Ah, muna niya ang yatari pa. Basta masulod niya ang oxygen, kag-glucose, ako ng 20.
1: Ah,
2: muna niya ang brain na.
1: Pero ang oxygen, sir, boy, sa lungs manigaling?
2: No? Galing sa langin, eh.
1: Ha?
2: Hangin sa hangin,
1: eh. Oo, pag diretso sa lungs ni mo, kag-dra mismo, kuhan sa oxygen ng aton nga, nga dugo. Ang dugo, ito, gakwa.
2: Kung gusto mo pang pathophysiology sang oxygen, when you breathe in air, it will go to your lungs, to your alveoli. Your alveoli will pass it to your blood cells.
1: Okay.
2: So, sa imo blood, no? May diffusion na matabo.
1: Okay.
2: Kwaon na sang imo red blood cells kag idalon sa imo ginatawag nga selula. Amo na ang kung ang muna gusto mo ang chidihan.
1: Okay. Pero may arabi, sir boy.
2: Sa lungs mo.
1: Okay.
2: Alin sa lungs mo, ba diretso pa na sa imo ugat.
1: Okay.
2: Para matravel.
1: Okay. Pero may arabi, sir boy, makita ko nga migo ko nga nagakwangit siya sa tubo blay ng oxygen kuang gidabla. Tangkag magtulog siya, gabutang siya oxygen, wala man siya kung ano nga mga diferensya. Gusto lang niya ma-feel sa oxygen ang iyang sistema, sir boy.
2: O ma-feel sa lawas niya ang oxygen.
1: Oo.
2: Pwede man na.
1: Pwede man na.
2: Iban ka ni bariatric chamber na muna ang chamber niya nga puno oxygen. But going back, that's why important tigid ang ginatawag nga iron. What does D3 bio do with iron? Medium chain fatty acids, ang ginatawag na D3 bio, helps facilitates, according to research and science, in the absorption and the usage of iron. It also helps iron in producing energy. Kay abi naton, ang iron, mabulig sa imong hemoglobin, ha? Gives your hemoglobin the ability to get oxygen. But it also, ini nga iron mismo, pagdulong na to sang dugo, sang oxygen sa imo selula, particularly your mitochondria, iron is still needed for that oxygen to be converted to energy.
1: Mm-hmm.
2: So, amuna ka-importante sang ginatawag nga iron. That's why makaon kita permis mga green leafy vegetables, ha? Para ha? Magaanta abilidad. Will give our body the ability to absorb iron, no? So ang atundan ining iron ni plays a lot of role, no? Dala na dang imo cognitive function and brain health. Iron is involved in the neurotransmitter synthesis including dopamine, norepinephrine and serotonin. Meaning to say, ha? Kalanon ng pagyapon iron kung gusto mo nami ang imo brain health. Nami ang performance ng imo brain. And all of that, ginabuligan ka ni Ditri Bayo. Pagkaon mo sa nga tawag nga laswang, nga ginpepara ni misis, ni mama mo.
1: Ha? May balunggay?
2: May, mo, may mga balunggay, may mga kumplito, may tugabang, kagalugbate.
1: Mm-hmm.
2: Yun pa, danlog pa gamay, ginawa nga, takway, kagukra, kampiyon.
1: Dumakaon ako pa.
2: Ina, no? Ina nga mga, ina, nga, those, that kind of mga sudan, rich in iron, buligan na ni Ditri Bayo. Ha? Buligan ka nagtumarka dahil before you ate, nagtumarka ka na Ditri Bayo, padyutay kaon mo. Buligan na ni Ditri Bayo, no? Ang ginatawag nga absorption sa ginatawag nga iron mo. So, ang Ditri Bayo, hindi lang gilip, kontrat lang kaso, ubusip on kagiranat. We all know that Ditri Bayo is a food supplement that has natural antimicrobial properties. Superb pa gani. Superb ang term nga, ah. Kaya hindi nga medium chain fatty acids, kapila na niya tunan. When it comes in fighting bacteria, viruses, and parasites, tanan-tanan, siksik, busog na sa Ditri Bayo, no? Ang Ditri Bayo gali kampiyon man in helping our body absorb those essential trace minerals, you know, and other nutrients needed by our body to maintain its normal function. So din ka pa, ha? Protektado ka na kontra ng kaso, ubos, ipon, kagilanat, nami pa ang ginatawag nga overall health mo kung ikaw naka D3 Bio.
1: Okay, salamat gid Sir Boy. Sa loha gina gayong yung subong niya guwa na gid ang ila nga unto Sir Boy.
2: Mm-hmm.
1: Sang feel nila nga satisfied na satisfied sila sa imo nga lecture Sir Boy about sa benefits sang D3 Bio. Pero kinanglan ta man Sir Boy adlaw-adlaw maligo man ta. Nami bilang aton nga aura, aton tupadra, daw kita nila bla Sir Boy nga ga bright ang aton nga skin, healthy do may oil bla Sir Boy. Ha?
2: Anong oil?
1: Ate, tiyang
2: anami gidya, ha? Kailan aga pa, buligan mo man ang tupad mo sa jeep, nga mayo adlaw niya.
1: Correct, oo.
2: Lanamot ka man, mabahan mga adlaw, pa bad trip ng tao, nanong itong tupad sa
1: jeep. Oo, wala man itong paligo, diba?
2: Dubaho man itong angsod man, kasi naligo ka man git, tupigaw ang imong habon. Dapat ang habon mo, superb, ang ginatawag nga antimicrobial properties, kakampiyon man. Ang ginatawag nga beauty properties ni dapat DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap may VCO nga kaya tapnaon ang mga mikrobyo. Nga gatuga sa ginang mga problema mo, mga an-an, bun-i, psoriasis, ha? And even ang imo pimples. All of that are brought to you by bacteria and fungi. Ini nga VCO nga na sa DTX Beauty Soap, ginakakasin sila, ginapamatay ni sila. That's why your skin disease heals faster if amuning habon mo. Iniman nga VCO nga sa DTX Beauty Soap, amuning gatap na sa pagbaho sang lawas mo, no? Mga mikrobyo nga gakos sa pagbaho sang lawas mo. That's why you stay fresh longer kung ang habon mo DTX Beauty Soap. Hindi ba lang pagalin mo sa banyo na balasan ka lang, baho ka na dayon, kipigaw mo habon. Regarding niya beauty properties, hindi matawaran man ang DTX Beauty Soap. May papain nga gapaputi sa imo skin, may guava extract, extremely rich in vitamin C that also whitens your skin in the inner part of your body, through the inside. Kay ga-produce ni ang ngatawag ang lawas sa glutathione kung rich in vitamin C ang gasulod sa aton lawas. Remember, your skin also absorbs, absorbs things, no? Hindi na niyabi mo pag sulod mo sa abon mo, sa landang abon mo, mga nutrients gina-absorb na
1: gina-absorb okay,
2: sa skin, no? That's why, ha? Mag-DTX Beauty Soap ka na.
1: Mumot
2: ka na, hamis ka pa.
1: May tip pag ikaw, Sir Boy, ngayatag sila. Pagbugtaw ba nila, Sir Boy, kuha sila dahil sining DTX Beauty Soap kag manghilambos. Ginto lang, hindi lang pag-scrub gito do ang imong skin. Amo na, tapos, before matulog, Sir Boy, manghilambos man gamit ining DTX Beauty Soap. Kanami mo, ginatinloan yung imong skin, kag moisturize, wala ka nagabutang moisturizer. Ang DTX Beauty Soap serve as a moisturizer, mga friends and relatives. So,
2: ko na kapaligo ka na, haling ka na sa banyo. If you want extra protection para protektado ka, not only for 24 hours, kundi 48 hours ang imo ilok, ay, isli na ang deodorant mo. Mag-Klinika Deofresh ka. Ang Klinika Deofresh may VCO man nga kaya tapnaon ng mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. That's why you stay fresh longer sa iniklaseng deodorant, no? Rich man sa vitamin E, ang ginatawag nga Klinika Deofresh. That's why gamat-amat nami, gahamis ang imo ilok, no? So kung gusto mo putiktado ka the whole day, ha? Isli ang deodorant mo. Mag-Klinika Deofresh, the natural deodorant.
1: At ito yung hinahin mo ito ni Sir Boy, healthy, daily healthy practice, Sir Boy. After abing nga nakakuan ka na, nakabutang ang deodorant, kinanglan mo mga pi. Ah, mga pi, ang kape ko, Sir Boy, yung gino-take per me, ining Detex Coffee Mix, may chia seed, Sir Boy, gino-tinluan man, pati ang internal ni mga lining sa imong tiyan, Sir Boy, kay tungod may chia seeds, grabe ang fiber, kag isa ka kwan lang ah, simpleng istorya, Sir Boy, nagakapi ka na, nagadetox ka pa kung mag-detox coffee mix. Pro speaking, abi Sir Boy, sang double barrel, gusto mo abi do taas imo damo kabisyo, taas imo blood sugar, ano nga kape yung narekomendar mo, Sir Boy?
2: Siyempre, kung gusto mo yung super antioxidant in a cup of coffee, hindi lang super antioxidant, duwa.
1: Kabilog
2: nga super antioxidant. Mag DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee may ginatawag nga ergotionin. The super antioxidant coming from the herb of immortality, which are Gano mushroom. Gano mushroom is really popular in Japan also, no? Kay ang iyan ni ginatawag nga palawig sa kabuhi is because of ergotionin. Ginputang ni sa DTX Premium Coffee. Ginduwangan pag ginsang ginatawag nga DSE. Ang pinakakusog ng antioxidant nga na sa DTX 500, ginputang sa kape para putiktahan ang mga bisyuhan magkape. That's why kung gusto mo maglawig ang imo kabuhi, ha? Isli ng imo kape, mag DTX Premium Coffee ka, no? Kay amuni ang gaputikta sa imo, gakontra sa imo bisyo, gakontra sa imo stress, your lack of sleep that basically cause aging. Kag don't you worry kung imdon mo nito 2-3 times or 4 times a day, kay stevia ang sweetener sa DTX Premium Coffee. So, if you really want to, gusto ko lang niya magpahubin to drinking a cup of coffee nga sa pagkanamit man,

0: nga prebio ko Fisher Boy ga improvement sang aton digestion. Mm-hmm. Kay kun na pirmi kita ga lupoy-lupoy Sir Boy, lain sakit permitian. Ti kinanglan ta mag-inuman sang prebio coffee naga improve sang aton digestion, naga promote sang regular bowel movements.
1: Mm-hmm. Ha, na syempre no, gadamo ang imo gitawag nga probiotics kung ang kape mo prebio coffee para gini sa mga buningot, para gini sa mga mga moody bala mga tao, lalo kung aga isling kape mo sa prebio coffee. Ang naminto ni engineer nga kapatay mga bad bacteria na kung updan mo ni sang D3bio. Uh-huh. Ang ginawag nga prebio coffee, patay ni ang ginatawag mga ginatawag nga bad bacteria and magdamo ang imo nga tawag nga probiotics sa imo chan. Talking about probiotics, no, kung gusto mo niya i-repopulate gid ang imo chan, feeling mo daan permi ka na lang hindi matunawan, permi ka na lang ga LBM, permi ka do permi ka gina brain fog, do di ka paminsa sang sakto. Mm-hmm. Ikaw ang pangtunaw mo sa imo chan ay basi kulang na gid ang good bacteria sa imo chan. Mag Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units of spore forming good bacteria that basically helps that works together in basically promoting your nga excellent gut health, no. Remember, your gut is really important. Dapat mas damo ang good bacteria. This good bacteria produces your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin that does not only relieves you from stress but also helps you in handling stress. Now, may pagid niya kay ini nga mga probiotics ini will produce your gut derived B vitamins from B1 to B2, lalo naman itong mga lactobacilli ini, ng mga B2 bacterium, ng mga strains, ng mga probiotics ng RD are working together para namin imo digestion, usage of your antioxidants and vitamins, and your ang kampiyon gistanan, it will boost your immune system. Remember, your gut is the alarm system of your immune system. Kung nami ang imo gut, nami ang ginatawag nga pag-alert, nami ang ginatawag nga pag-rest back sang imo ginatawag nga immune system. So layo ka sa masakit o dasig ka mag-ayo kung ikaw damo probiotics imo chan. Mag Clinica Spore Biotics.
0: Hindi ka magkalipat ha, ang extend food supplement for men para maniya sa lalaki pero pwede man sa babae, Sir Boy. And number one, nag-support niya sang prostate health sa mga lalaki inang mga prostatic hyperplasia, prostate ba cancer ba, Sir Boy? Ati hindi ta gusto nga maglala pa mga pagubag sa ato nga prostate, kinanglan ta mag-inom sang extend food supplement for men kay nga may arin sa makakaklabuas ka nagasupport sang ato nga prostate, galikaw nagareduce ang inflammation sa ato nga prostate gland. So amuni kag isa pa, kung gusto mo nami tulog, Sir Boy, ining extend food supplement for men may makaman ka klabuas ka nga nagabulig improve sang quality of sleep nga promote sang maayo nga pagtulog, Sir Boy. Mm-hmm. No, kinanglan medyo palayo-layo ka na isakwan sa mga temptasyon para mayong tulog mo, Sir Boy, ha? Kag matulog ka dulom ang kwarto, Sir Boy.
1: Ay, kung gusto mo namin mo yung blood flow, mag-DTX liniment oil, sana oil ng bayan. Ang muning kampiyon nga balan news, kampiyon ng hagod, ang init nga ginahatag sa mga tired muscles, mga hangin-hangin sa kasukasuan mo, kwa na dayon. Kung ang ginabanyo si mo, DTX liniment oil, ang ginatawag nga baho sini, do aromatherapy, no? Gina-relieve niya din ang imo stress, lalo na kung may biyahihilo ka. Mag-DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. So, hindi gin maglipat, ha? Mag-DTX 500, mag Mighty C, mag iCare Gold, and of course, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning, God bless. Kaya na kami time, and enjoy your weekend. Engineer?
0: In behalf ni Duk Ramiloy, atong pinalangga nga CEO, salamat man kay Sir Eljan Castanyo, atong Vice President sa Operation, kay Sir Rod Palma sa atong Station Manager, of course, ang atong nga mga technician dere, Sir Reniel, kag si Sir Eitan. Salamat, mayong aga sa tanan. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-albao mo. mayong aga sa tanan-tanan.
2: Sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan?Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likuton nga hindi maayo. Sa Kalising ko, tanan kompleto.Rumbuhan sa Kalising ko! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng Istas

0: padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Amo lang na? Nga man ako, kabalo ka? Kaapos si na. To, Janobi. Ang kinalain, may gokulatoy.
2: Ano?
1: Amo ang ido sa manggaranon, gakaon dog food or feds.
2: Ah.
1: Pero ang ido sa pigado, gakaon lang yung damog.
2: Wow! Ay, hindi, pag inayamoy mo yan, Meg?
1: Mira, pag gili kinalain ako. Sige, Meg.
2: Amo ni Migo. Ang kinalain sa ido sa manggaranon kag pigado. Ang ido sa manggaranon, gasok-sok na yape. Pero ang ido sa pigado, gapanaban na yape.
1: Sakto! Sadya-sadya, you know?

0: Boss Rocket.
1: Ano man, Boy Ramon?
0: Boss Rocket.
1: Hmm.
0: Paborgid ko sa impeachment kay Vice President Sara Duterte.
1: Ambo, tse mo, Boy Ramon. Hmm? Ako ya, kontragi ko sina. Dosobra ka na imo ya.
0: Boss, amugin ang proseso kung may ginareklamo.
1: Di ikaw, yaw. Kung ang asawa mo magreklamo sa imo, gusto mo man dahil ma-impeach ka?
0: Hindi ah. Mas gusto ko ane, boss, nga makapamahaw bago kasuan.
1: Amo gani, Boy Ramon. Hindi ka magdali-dali hambal nga ma-impeach na si Sara. Kay ginahiring pa na.
0: Pero boss Rocket, ano git ba lang maayo, haw?
1: Maayo pa nga mag-istorya tanay antes magbinaisay.
0: Di ako yung nadaan, boss. Kung mabatian kong balita, kaka-excited din ko kung kapin pa nga kung ang balita, abla, boss. Kung manog-impeach na si Sara.
1: Kuya, kung mabatian kong balita, ginatunan ko, anay, isang maayo antes magkuminto. Kay base ba lang ang balita, pabor, hindi gani anti-Duterte.
0: Basta, kuya, boss, do pabor di kuya sang balita kung manog-impeach na si Sara.
1: Bawi ikaw ya, Blaboy Ramon, ikaw ya. Do kada adlaw bala. Do may ara kagidya balita kag opinion kontra kay Vice President Sara, no?
0: Ah, basta ako pro impeachment.
1: Kag ako anti impeachment.
0: Ito ba kung nanay kita busaw?
1: Ay hindi ah. Tapos ang istorya ta. Mga pilang ta hindi ta mag-away sa politika.
0: Sakto gid, boss. Kay ang politika matapos na. Pero ang libre mong kape ay hindi dapat madula.
1: Ah, nanam mo lang ginagaling tuyo mo sa akon.
0: Ah, dala na datanan na. Kagahadlo ko si mo, boss, magkontra. Kapin pa sa politika, basi bla mauna pa ko impit sa balay mo, sang sakay Vice President Sara.
1: Nan, sadya-sadya ino.

0: jaman soda mahiwa.
1: Bawa. Wala giniya klaro si Bungkulong kag si Pastor. Daw wala mga tupa ang ila giniistoryahan. Haya ba? Hamak mo yang himuon pa yan ni Bungkulong ang simbahan nga tululugan. Kag si Pastor ya himuon niya pa manog patulog. Haya ba? Bawa abilidaran gid sila nga duha. Pareho gid sila nga may abilidad. Si Pastor ang iabilidad parte sa kaluwasan. Pero kung sa tabon siya ni Bungkulong, hindi isa permi kaluwas. Why? Man, baskog pag niya nga daan si Bungkulong mong. Damo lang niya may napinsaran niya. Ay, hindi niya mapinsaran sang normal nga tao. May imo yan ha. May gahom na siya nga daan niya gapamanday kagapanilhig alas dos ang kagahon. May style pa na siya gani yung bilog ng gabi. Mang labas siya mo. Kay hindi man siya katulog mong. Man mahilig nga daan magtunaw-tunaw sang bato kag magpailig-ilig man si Bungkulong mo. Bawo Bungkulong, sobra ka pa kay Superman. Sadya-sadya ino. Why?

0: O ang basunod nga tiwasan ta ibus man rimulta?
1: Si Peter Cayetano. Siya kay siyang pinakagahod sa Senado. Siya ang nagakontra sa aton panggobyerno.
0: Pwes! Pagitae siya buho ah.
1: May nakita na ko sa iya nga buho.
0: Sa diin nga buho?
1: Buho iya sa ilong.
0: Agoy! Ano?
1: Apati ka na, Mr. President. May nakita na ko sa iya nga pwede ta i-isyo.
0: Hindi na pagpadugaya pa. Pabalaan ako dayon ah.
1: Ang pwede ta i-isyo siyang gingamit niya kaldero sang pag-SEA Games ang 2019.
0: Ha? kaldero as in ang ginatigangan, ha?
1: Oo, Mr. President. Ang dako ang nga kaldero pag SEA Games, bla?
0: Ay, gali. O, tigin ano to nilang dako nga kaldero? Gintigangan?
1: Ah, ginlutoan linaga nga baboy, ha?
0: Namit, eh. Ay, amo na to, ha?
1: Buot ko silingon, Mr. President. At tumalang gingamit nga sindihan nga daw torch bala. Amo to kadako ng kaldero.
0: Agoy! Ay, galing ka?
1: Ah, kamahal to sang bakalya sang kaldero.
0: Ha?
1: Sobra to mga 90 milyon.
0: Ha? O animal. Aho kaldero, sobra gid 90 milyon?
1: Amo na ang buho ta sa iya, Mr. President.
0: Kada mo na kaldero, pwede ka man lang gani ka order sa chapi na bla. Hindi gani sa mixed clada.
1: kung dira sila mag-order, hindi sila kaganit, Mr. President.
0: Ay, sa bagay, no? Kung kita sa posisyon nila sa una, amo manahimuunta.
1: Ati, sadya-sadyain, no?

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon patok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabali

0: Jaguar, ma-discharge na ko subong.
1: Ano, boss?
0: Makapauli na gid kuya.
1: Boss, mapuli ka na. Tisinod na lang ako kay istorya, Driman.
0: Aha. Istorya ang kaugalingon mo. Ikaw na lang anay lingaw sa kaugalingon mo, ha?
1: Ay, hindi pwede. Maupod ko yan sa imo, boss.
0: Ha? Paano ka makaupod kay wala ka pa gani gin-discharge? Kay dako pagid ang bill mo diri, ang balayran mo?
1: Simple lang na, boss, ah. Mahamba lang ko sa nurse nga assistant mo ko.
0: Oh, hama, hama.
1: Hindi pwede, boss, ka mag-isahanon ko di, ha? Pasi mabuang ko di.
0: Ah, maayo ba na gani? Kay para kon magbuang ka, tanan mo nga problema, dula na. Diri ka na lang, ah. Hulata na lang, ah, magbuang ka, ha?
1: Boss, maluoy ka man sa akon, ay.
0: Oh, ari na lang, oh. Diri ka lang kay mauna lang kugwa. Mauna kugwa diri sa ospital. Kay mataya ko sang loto. Pagabuyo lang, ah, magdaog ako. Kay kung magdaog ako, balikan ta ka kag bayran ang bill mo para makagwa ka.
1: Boss, doho kabudlay sina ba?
0: Kag nga aman.
1: Mas dako pang tsansa mo nga maigo ka sang kilat sa sang makaigo ka sa luto, ya.
0: Sadya-sadya, ino?

0: Mads Kayot.
1: Ano naman, Mads?
0: Mads? Mads Kayot.
1: Dali, dire bala ah.
0: Mads, ano Mads? Kaseryoso, gidaw.
1: Nakita ko nga ang lista sang utang mo sa karinderya ko.
0: Ano, Mads?
1: Abi ko, notebook sang graduan? Listahan ko gali isang imo kautangan?
0: Ay, gamay lang naman, Mads.
1: Ay, gamay? Ha, nga apat ni ka-page ang lista mo di.
0: Permi man ko di gabakal, Mads.
1: Oo man, permi ka di gabakal. Pero, laban gidya ang utang sang sabakal. Magbakal ka isa kabes, mautang ka taglima kabeses.
0: Mads, sa katapusan ko lang nabayaran?
1: Ano nga katapusan, Mads? Katapusan sang kalibutan?
0: sa sweldo ko na lang, Mads.
1: Paano ka makasweldo kay wala ka man obra?
0: Ay, amo na gani, Mads. Bayran talang ka. Kung makaobra na ko, na may sweldo ko. Kag kung may sweldo na ko, may inugbayad na ko sa imo. O ano si mo, Mads?
1: Wala gid klaro ang bayran na ita, Mads.
0: Ay, sadya-sadya, ino.

0: Daddy Bantol?
1: Yes, my son Jupiter.
0: Aba, sadiin ka maghalin, Dad? Kag nga nakapurma kay daw?
1: Eh, naglibot-libot ako agod nga. Agod nga if ever nga magkagawad nako. Makita ko kundiin ang akon priority butangan project.
0: Oh, grabe, Dad ba?
1: Eh, kagaan naman, Jupiter, gagrabiaw.
0: Ang iba niya, Dad. Gapaminsar, anay, kung paano makuha sang dako nga buto sa eleksyon. Ikaw, ya, project na gidya dayon?
1: Man, no need to worry naman, B. Kiti, wala naman kusang kaperdihan, daog na ko eh.
0: Kagaaman, Dad, daw?
1: Money talks.
0: Ano, Dan?
1: Tanan makaya. Tanan mahimo kon maggiho na ang kwarta. Amo na nga wala kuya ga problema sa kadalagaan ko sa pagkakagawad. Manang eleksyon formalidad na lang na iya.
0: Tuod ka, Daddy?
1: Oo, naisip ko na kon pilang mabuto sa akon.
0: Paano na, Daddy man?
1: Pagi sa sorbet ni Bong Sansaw.
0: Basi Sansaw na yung sorbet, Dad?
1: Solo sa sorbet ni Bong Sansaw. Posible ako makakuha sang boto nga 3,457. Kag ako gid ko nang number 1 nga kagawad.
0: Hala, sadya-sadya, no?

0: sunda pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itsura. Dat ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ng Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kag intestingan. Wala git ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una. Hindi. Magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.

0: sa ibababa nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Clinicas Probiotics, ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
2: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
2: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
2: ikapsula mo.
1: Extend!
2: Extend Superman for Men.
1: Gawa sa maca,
2: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
2: at stamina.
1: Like flavowaska,
2: epektibong sexual potency herb,
1: stimulates libido
2: and treats sexual dysfunction.
3: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
1: Extend Superman for Men.
3: Isang kapsula ka lang.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Ininga kanta ginahatag sa inyo sang Globe G-Fiber Prepaid. Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
7: This song is brought to you by New Star. It's time experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay na batian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
2: Mabagat sa mga butika.
3: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sa imo mga tulan? Dok Ramil?
4: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga parang aton nga mga katulanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan in general bow. No, ga-function na as scaffolding. Masiling ka scaffolding, blat, tukod ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? The support, para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang aton tulaan. So, kung pala inom kaya, D3 Bio, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
3: Correct.
4: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, ga-store na siya sang minerals, kag fat, nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo na importante kung pala inom kaya D3 Bio.
5: So, yes, Doc Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang D3 Bio, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbi nga taguangkan sang aton nga mga selula sa lawas. Though siya ang baby sa aton nga mga red blood cells, kag white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells kada adlaw nga may lifespan pa na, Sir Boy, nga 120 days kung malabot nila kung naga-DTX 500 ka. So, kaupod sang aton nga white blood cells, kag platelets, no, ang white blood cells, ta amuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman, amuni ang naga papundo sang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So, ilabi na gid sa tanan, ang white blood cells amuni ang pinaka-importante sa tanan. Kay amu ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
4: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
5: you have an healthy immune system. So, kung gainom ka D3 Bio, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa
4: nami
5: imo dugo,
4: immune system.
5: Nami imo immune system.
4: Kag nami ang imo tukod-tukod.
6: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
0: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system sa kay D3 Bio. So bakod na immune system mo, may backup pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglyceride sa D3 Bio gapanami man sang absorption sa ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tanong mo si D3 Bio, may vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante ha, kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why niya katabo sa tutunlan mo, sa chan mo? Hindi. Ala sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio, Dr. Ramil.
4: Ang nakanami sa D3 Bio, kay may D3, ang amon nga bisik. BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti ginapromote niya ang absorption sa kwan, amo na nga vitamins, tungod kay may BCO, Sir Boy. And this vitamin D3, ang makabulig sa imutulaan para mahimong bakod siya. Kag maabsorb pa gid ang mga calcium, kag phosphorus, para kinanglan nun sa imong bone health. So, kung ako be, kung mainom lang ko D3 ba yun lang ay may BCO. Kung BCO mo lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 Bio gyapon. Kaya akong BCO, may D3.
0: D3 Bio!
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Bio!
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Payanong paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka disease sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Bio! Health News!

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo na may punto. 11 Mbps. Indiang 11 Mbps.

0: Good morning!
1: Hi, hi, hi, hi! Maayong aga naman sa ato sini nga mga ka-K5. Kamusta ka mo subong?
0: Today is Friday, August 7, 2026.
1: Kabay nga ang tanan, yara sa maayong kahintangan. Daw hindi ka bala ka move on mga ka-K5? Hindi bala away sa mga abogado? Di ba tihay sa mga abogado? Kung nagalantaw ka mo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte,
0: terrible, no? Terrible nga kung subong nga ako nga pronunciation. Vice President Sara Duterte, kung nagalantaw ka mo da, nagaalam ka bilang nga nagamango. Nga ang nagaalam ka kag nagamango. Nagaalam ka kay madamo ka sang mabatian and possibly madamo ka sang matunan. Pero nagamango ka man. Kay nga ha, ang mga abogado sa magtimbang nga bahin, may ara gid ya gusto nga himuon tanga mga mango nga mga Filipino. Ang tiko nagid tadlungon pa. Kag ang tinunto nagid kapan-kapanon pa. Amo ina ang trabaho sa mga abogado nga kun imo lamang pamatian kag intindihon. Mango kita nga mga Filipino. Kabudlay nagid bila subong. At times makasilingko nga daw, you can never tell when is or what is the right thing to do, what is the right thing to believe in, and what to dismiss. Inablang nagalingin ang ulo mo kung diin mo nang patihan mo, diin ding hustuhaw, diin di ang dapat tunlun ko, o diin di ang dapat iluad ko. It's because if you will listen to them, they are all standing for truth, honesty, accountability, and justice. Amo na permi, mabatian mo? Mabatian mo nga mga istorya nga dapat truth ang kamaturan lamang. Honesty, dapat tampad lamang. Accountability, dapat ang may salab dun lamang. Kag justice, dapat may hustisya para sa tanan. Tikita yung mga ordinaryong nagapamati, galingin ulo ta, gasiling ta nga, di inaninayon ang gusto di man, di inaninayon ang patihan ko di man, di ininayon ang patalang. Kung pamatian naton ang mga abogado, puro ginasinlatanan may rason. Kagon imo lang binagbinagon ang ila mga ginapulong, puro na sila eksakto. Wala gina sa may naako, nagako nga minango. Why gina may nagako nga abogado nga gago, hindi gina magako. Ang tuyo yas ang abogado, palinginon ang ulo mo mo. Kung nagapamati ka, ya palinginon tang ulo nila. The more nga hindi mo na maintindihan kung ano gid. Asta nga magbalik ka na lang sa kung anong imo pagpati, kung ano ang imo balatsyagon, amo na lang na ang imo tuuhan, kag amo na lang ina ang imo sundon. Kay kun you are thinking and aspiring to learn from these lawyers, tanan ini sila ang ilang ginaaway interes sang ila kliyente, interes kung sino ang nagapasweldo sa ila. Te, bala mo naging nga nagasweldo sa iya si so and so, patihan mo pa. Tunlon mong tanan nga ginhambal niya, base may gusto man, base may sala man. Binagbinagin mga kabayan. Dapat kanagakaangay gid nga aton salaon ang tanan nila nga ginapulong. Para sa sina, hindi kita maisahan. Sa sina, hindi kita magtalang. It's
1: since Friday subo nga adlaw pila sa mga balita nga aton pagatutukan, aton pagadalon sa inyo ining balita kag impormasyon. Papuro na lang ni fake. Hay nako. Ano ni pangabuhi ta? Ini lang gali gugma ang fake, pati ang seasoning, pating patamis sa pagkaon, pati ang nagapanamit sang sabor sang pagkaon, may fake man gali. Ining fake nga seasoning nga nadakpan sa mga otoridad kag ang mga responsable ginpasakaan na sang kaso. Ari man ho, smuggled cigarettes, smuggled pero pasi smuggled na fake pa. Duha ka mga pangayaw na dakpan sa bago, dala nila mga smuggled na mga sigarilyo. Sadya na to kuno nagtribukaho ang siyudad sang Cadiz sang ginaistoryahan nila ining fair hike petition sang mga trike drivers. Nagkinagual ang mga pumuluyong Cadiz noon, nagkinagual naman ang social media bangod sa mga reaksyon. Hindi lang sa social media, basta hasta personal nga reaksyon sa mga tao to. Na narisari nga pananawan angot sa petisyon para magpasaka sang plete sa siyudad sang Cadiz. Karon tinguhaan taman nga makakuha sa latest update parte sa panwas ang La Castellana. Ambot ko nabatian nyo to sa nagligad nga adlaw nga may gindakop dito. Isa ka vlogger nga ginpasakaan kaso nga cyber libel ang gindakop. Sino ini nga vlogger? Kag ano ang iya sala? Kun nga ini siya ang ginkasuhan sang cyber libel. And at the same time, ano ning kontrobersya parte sa Talisay City Public Market? Nga kadamo sa nagawangal da nga mga vendors haw? Kadamo sa mga reklamong mga vendors da nga ginaaksyonan man kuno sang syudad? Pero ti nanugid ang problema haw? Nano sa dako ng balayran? Nagsaka ng panukot nyo da? Nano? Bigaw ang negosyo, dako ang gasto? Pilaini sa mga bagay nga aton pagatalakayon, subong nga daw sa aton nga pagpangalagad. Sige hapon, bilang talo sa inyo regular anchorman, agato sini nga Vice President for Administration and Human Resources, and at the same time, ang regular anchorman sang 11 Mbps program, K5 Jean Paul Hineroso. Okay. Unahon naton sa pag-check ining report nga may ara sang duha nga napasakaan na sang kaso. May angot iya sa fake seasoning. Bao pati ang pagatamis sa pagkaon, paghatag sabor sa pagkaon, piki pa. Bong ano ni nga klase man do gugma ni K5 ita now. Do gugmang pasalig niyao. Unsa mga kuanabi sa mga love affair sa mga gugma daw laban sa pasalig. Amo na ang piki, laban sa pasalig. Kay kadamo na sang natuntuhan bangod sang salig. I-check naton dugay-dugay si K5 Carla Defensor Longa may angot sa update. Kundi ina ano nang ginhimo, ano nang desisyon, nano nang tikang nagin himo sa aton mga awtoridad. May angot sa sining duha ka na dakpan sa fake seasoning. May ara sila kuno nga truck, tapos ginapatuman ang truck van ba naglusot gid sila, di kundi nadakpan nga fake gali nga seasoning ang karga sang ila sining nga van. Sino tong kagwapo nga tao ba? Ari na karon sa aton linya si K5 Carla Defensor Longa.
2: K5 News FM Live Report.
1: Carl, mayong hapon, mayong udto, mayong aga?
3: Yes, K5 Elmer, mayong aga. Saan sa ka K5? K5, duwa ka na K5 Elmer, duwa ka na dakpan nga supplier sa pangke na seasoning o kung food seasoning nga na-recover sa CIDG Bacolod ang napasakaan sa kato ka K5 Elmer. So kahapon nga adlaw, napasakaan ini sila sa kato. Ini sila din kilala kay She. Ini si She ka K5 Elmer sa ini siya ka Chinese National kagtaga syudad sa nga San Carlos. So, sa ining si Che sa K5 Elmer, pinay ini siya nga taga-syudad sa nga Bacolod ka K5 Elmer. So ini sila ang nadakpan sa ginpatingayon ng entrapment operations ng CIDG Bacolod. So, 1 month na ini sila nga ginamonitor sa nga itong sinikatapos sa nga CIDG kagati ka K5 Elmer na tigayon din ini sila nga ma-entrap sa pinalikdan nga Agosto 5 ka K5 Elmer. So, dapat na ila sininga transaction sa my warehouse pero si ka K5 Elmer ang transaction na tigayon sa dalanon sa nga barangay Mansilingan sa may economic highway ka K5 Elmer. So, amuni subong ang ginaimbestigahan sa katong sinikapulisan, ginisipalo, kundi ang ginibala ang warehouse. So, kung naging nakumaan sinisa nga food seasoning nga peke ka K5 Elmer. So, nakuha din sa ila, yara sa 98 kakahon sa nga condiments ka K5 Elmer kasi ang inyong reklamo o kung na siyang complaint from Nestle ka K5 Elmer. So, before naging patigayon, hindi nga entrapment operation, ang company nga niya nagreklamo, nagpatigayon siyang seminar sa mga katapos ng CIDG. Agusto nga ma-identify kid kung ang isa ka item peke o kung original ka K5 Elmer. So, ini ang na-identify gid nga peke gid sa K5 Elmer kay may ara sang mabaho nga amoy kung mabaho ang iya sininga sa essence sa K5 Elmer sang peke kag may ara sang gin explain na aton sa kapulisan ka peke ini siya. So diri lang sila nag-focus sa may ingredients sa K5 Elmer, bold ini tanan niya letra naka-bold so peke ina. Compared sa original nga ang naka-bold lang is ang egg na word kag alternative alternate information. So wala nang ina.
1: Carl?
3: Naka-bold. Yes, kay K5 Elmer.
1: Anong papel sang Chinese National sa sininga kaso?
3: So ini kay K5 Elmer, isa ini siya sa nag-supply man kay K5 Elmer sininga peke nga food seasoning nga kay K5 Elmer. So wala pagidas ang dugang pagin yung mga information about diri sa background sinisa nga Chinese National. Kaya tungod niya ginadeny niya ang involvement niya sa ini.
1: Kainchin, di man siya Tagalog, how?
3: Based sa nakita naton nga video nga ginaistorya siya ni ka K5 Eric ka K5 Elmer, nagasabat siya pero ti ang sunod na nga sabat niya hindi na sila mag-intindihan na yun, no? So nakasik siya Ilonggo ako nahiligay noon but may aragid lakot nga Chinese sa K5 Elmer so hindi sila mag intindihan na kaya ti
1: ito sa iya
3: may store ini siya ako may business ini siya sa area sa San Carlos sa K5 Elmer. So ako lang na ang information nga nakuha na to ini siya lang ina ginagikan man mismo sa iya at the same time si ang CIDG yes niya nga involvement sa ini nga entrapment sa operation na sa K5 Elmer. So ini sila nga duwa nag pangatubang sa kaso ng Republic Act 8293 o Code Intellectual Property Code of the Philippines sa K5 Elmer. So ari na ini sila ko sa kustodiya sa Don Sinica Police San Santi ay DG sa K5 Elmer. So kahapon na inis na napasakaan sa kaso kahapon nga adlaw. So amani tuga ako na lang gid sa aton sini nga mga kauturan nga mangin vigilante gid sa pag check no o kun i-check gid ang ginabakal nga mga food seasoning sa case of Elmer. Siguro kung may aranas ang lain nga bako do ano na bala hindi ya pareha sa original gid kay K5 Elmer. So mas fine lang guro nga hindi na lang gid ya pagamito na kay case of Elmer ina nga seasoning kag may ara pag sila sa gindugan nga ano ni nga maka-compare sa peke akong original may ara dira sa mga expiration date bala kay Kisa Talmar may letters and then may numbers dapat naka-umbok gid kung naka-umbok gid ina kag mapil mo bala nga may number may letters kay Kisa Talmar original ina siya kung hindi mo mapil pero makita mo lang letters kag ang numbers kung hikapon mo wala kang gamit
1: okay. Na nagakudol-kudol sabi
3: peke. Dapat nagkakudol-kudol gid kay Kisa Elmer original na pero kung wala ya ang naduging print lang siya peke ina aka kay Elmer. So amo isa sa mga batayan mo sa aton sining nga mga katapo sa kapulisan siya nga CIDG kay Kisa Elmer.
1: Pero nagako sila Carl kung di na nakadistribute na sila nakapanagtag na sila sa ilang mga outlets.
3: So wala gid kay Kisa Elmer kiti siguro kung wala na dayon ang entrapment operation kay K5 Elmer, ano gini na distribute gid pero kuno sa aton si kapulisan, 1 month na nila nga na monitor, tipo panigurado may mga previous gid nga mga binulan na ako na previous months nga naka-distribute gid ini sila diri sa syudad sa Bacolod kay K5 Elmer kay ang company na mismo sa ini nga food seasoning ang nagreklamo kay tungod niya damo gid ang nagapangpeke sa ila si Ninga po sa K5 Alma.
1: Okay.
3: Na-mention gani, amuning nga nag-complain na sila kay tungod nga ang na-perde nila. Amuning nga itong sinisya lang information na-perde sila bangod sa peke ng mga produkto doon nagdangat sa 500 million ang ila si Ninga katrahan kay K5 Alma sa ila si Ninga products. Tungod nga nagwa ini nga peke nga food seasoning kay K5 Alma. So mula nang ginahingyo, may check man na sa itong sining nga mga kauturan kay Pika Health Hazardous ginini nga peke nga food seasoning kay K5 Alma. Kaya gina-intake tagi niya. Hindi pala makita kundi gina-intake tagi na kay K5 Alma.
1: Okay.
3: Yes, na kay K5 Alma report. Tagi kan sa patrol. Kung sa patrol kay K5 Santi Radio. Sining nga balita nga dulong sa inyo sa Angiriak, sa Vanet, Mighty Seacal, D3 Bayo. Hindi sa K5 Carla na pasir para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko ang taringawan sa Negros. K5 News FM.

0: Ako na, believe na, oh. Ako na, believe na, ah. Incheck, oh. Incheck na, negosyo na. Ikaw na, bakal na. Pero ginahiluan nila yung aton nga life. Pwede yung kabalo kung di niyang halin nga mga factory nila ni. Nga ginimuhimo nila ni nga mga do pareho sa mga seasoning naton dire. Tapos ginabaligya nila, ginapadumog nila sa mga original iya nga mga seasoning dire sa Pilipinas. Te, sino daog? In the end, China na will win, oh. Amo ning ginasiling naton nga, asta pa na iya sa seasoning? Asta pa na daya pikiun nyo pa? Parang ang income makakanyo, kadalo nyo na sa puli na sa China na. Tapos kami na Pinoy na, kaloy lang din, Pinoy sa Pilipinas, ah. Kaya to na sa China, amon kwarta. Ay, Diyos ko nga pangabuhi. Halong gid sa ato sining mga ka-K5 basi makabakal kamo sa mga produkto. Kasubong sang explain o explicar ni ka-K5 Carla Defensor Longa nga kun ang seasoning ang ngalan niya. Kung hikapon mo, why may pagbulto bla? Why nagakudol-kudol? Buot silingon, naka-imprinta lang. Peke ina. Tapos ang iyang imprinta, puro pa na bold letters. Duha-duha na kamong hilo ina. Pasiling ang nagabaligya nga siya, oh, hindi man makahalit. Sigurado ka? Sigurado ka nga hindi makahalit? Sigurado ka nga nakapasar ina sa Food and Drug Administration sang Pilipinas? Na-check ina dito? Kung bala ina siya hindi hazardous to health? O basi imula na iyang haum-haum? Kaya basi agin gamit yun? Nga tanaga pa? Nagamit man ko siniway man ko na ano? At isigihan lang niya? Gamita lang dahil hindi lang niya pagaliti ang pariho mo. Hindi lang niya pagaliti ang ibang nga tao. Ano niya nga ni Gusyo, no? Kita mo niya yung mga inchik. Kuwira lang yung mga inchik na diriya, ha? Ang mga Chinoy. Ang mga Chinoy, they are Filipinos. They are Chinese Filipinos. Buhot silingon, saksak sinagol, ang ilang lahi. Chinese sila nga Pinoy. And kalabanan sa ila, if not all of them, ang nagdugay na sa Pilipinas. Kag ang iban diri na yan na tao. Ang diri na tao, ikumparar mo sa mga bagong salta, kalayo. Ang mga bagong salta, amo na yung nagapamintaha di. Halong, halong, halong. Careful, careful, careful. Alin sa peke nga sisuning katuntay ning smuggled nga sigarilyo? Peke man nga sigarilyo, ah. Peke kay ti hindi diya himo sa aton. Ginpasulod diri sa aton. Way takabalo kung ano ina nga pag kung balagin manufacture ina husto o kung basi wala mana quality control nga mga produkto. I-check naton si K5 Jerry Lou na Luis may angot sining balita. Ay nako. Naglabot na di ang kwan. Naglabot na di sa Negros ang mga smuggled goods nga sang una. Hasta Mindanao malang ni sila. Pero subong ari na di. 1980s, 1990s. Why pa na di agasulod? Dito ni sa Mindanao, yabaw ah. Hindi to magwanta. I was there. I was assigned sa Coronadal City, South Cotabato. I was a witness sa mga traders and mga merchants dito nga nagabaligya sa mga smuggled. Sila man mismo yung nagakuan, nagahama pabalo sa mga, sir, May ari ko de sir. Ano imo gusto sir? Relo sir, relo sir. Relo na sa din na himo. Ah, Malaysia sir. Malaysia. Ah, Malaysia gle. Ah, muna tong mga style sa bahay niya sa Mindanao. When I was there, that was 1980s to 1990s. Diga, aling kayo ka ordinary, yun ang mala na ito yung atalan awon. Diri iya sa aton, bago na diya mo, mangayaw kay Muya ni Gusyo, wala kay Muya permiso. When I say permiso, inang mga business permits, mga lisensya sa pagnegosyo na kinanglanon mag-avail ka anay sinakis aka magbaligya dire. Sa Mindanao ya okay lang na kay ang mga otoridad to do ginakapoy na kapang laga sa ila kanam damo na sa ila mo ginakapoy na tingin na na lang sila pero not in Negros, never in Negros. Amo na ginapalabot sa ila nga mensahe nga kung magdala kaya sa mga smuggled items, smuggled goods diri sa probinsya, pihugid. Mayo lang kung makalusot ka, pero kung hindi gani, dakop ka, mapriso ka, may multa ka pa. Nagauso na ang mga amuning mga klase negosyo, no? Inablang manegosyo ka naman lang, hindi ka nalang mag-agi sa husto nga proseso, manglaktod ka imo iya. Di kung manglaktod ka, may bukol ka na yung, dako na yung bukol mo kung madakpan ka, kay man, ginlaktawan mong proseso mo. Aber, katuan naton ang report. Mika K5, Jerry Luna Luis. Duha ka mga pangayaw, dakop sa bago, matapos nga ini sila ang nadakpan na kuhaan sang smuggled nga sigarilyo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Jerry Lou, mayong hap-aga.
2: Mayong aga ka Kita Belmer, ka Kita Belmer, arestado, ining isa ka suspect, kaupod sini niya, help sa Kita Belmer, matapos yang madakpan. Diya sa may Purok Nara, Barangay Malingin sa Bago City, kahapon sang hapon, pasado alas 4, kakita ba Elmer, nga may aral sang dala, nga gidaaligar smuggled nga mga sigarilyo, kakita ba Elmer. So natabo ini sa may area, o diya sa may Purok Nara, Barangay Malingin, and suno sa tonsining pag-imbisigar no, sa area, kakita ba Elmer. May aral sang nagtimbri sa mga PNP naton, diya sa Bago City, nga may araw sa mga van nga nag-transport ng dinaligar smuggled ng mga sigarilyo alindriya sa may barangay Lagasan going sa nasambit niya nga lugar sa barangay Malingin. So dito, nagpatigayon gilayon kay Kebebel Meres ang checkpoint ang atong sining nga kapulisan kag na-intercept o na hold kay Kebebel Meres ining white Isuzu truck nga may araw sa bearing plate number nga CCB1713, no, nga ginaman eh, naman ni alias Tuto na 49 anyos kag residente sa Purok Uno, Bawang, Buog, Zamboanga, Sibugay kag Elmer ining helper niya man nga si alias Rogelio 35 anyos kag residente sa Barangay Bataan Barangay Bataan, Zamboanga, Sibugay kag ining si alias Kai ining soft tech yet kasi pa ba Elmer nga 30 anyos kagaris kasado ini no kagaris residente naman niya sa barangay Maimbang Hulu Sulu taga Mindanao iniya kasi pa Elmer no dito gin flag down ining ila sila nga salakyan kag gin open man ila voluntarily kasi pa ba Elmer so but siling on wala man gin pilit nga pag abri ining container van o ining salakyan kaya dito nakita kay Kebebel Mer nga ang unod sa iya sining container van ang mga plot o mga bayo ka kay Pai Belmer.
0: Mm-hmm.
2: Apang sa idalong sa mga bayo ka kay Belmer, may ara gali sa mga giraligarong smuggled niya mga binanggol sa sigarilyo ka kay Pai Belmer. So mm-hmm. ito, kagati ginadakop ini sila ngayon o gincheck ka kay Pai Belmer kaupod sa bago component city police station ang ang CIDG and some cabins kakipay ba Elmer agad nga makantuan ining area kagito sa tang nga nagakandak sa observasyon ining mga otoridad nakita nila ang duwa ka unidentified pagit kakipay ba Elmer nga mga persona nga ara sa sulod sa kumpag no kay ang ining nga area kakita dal mer may ara dali isang ginakwaan o ining mga tawo nga ini mga suspect may ginabutangan o may ara sa warehouse mandra sa lugar malapit kay Kibabel Mer kung saliyan sila nabaktan kag dito ginkantuan kay Kibabel Mer sa ato sinima otoridad kag nagpalagyo ining nga duwa ka mga unidentified pa nga mga persona pinaagid sa paglumpat kay Kibabel Mer eh, no? Sa perimeter fence kag nagpalagyo sa mga sa iban nga bahin sa Bago City ka Kay Belmer. So buti nga nag-spread out agad nga hindi madakpan ka Kay Belmer. So dito na discover ka Kay Belmer ang mga boxes o mga kinahas ang o kinarton sa sigarilyo na recover ang 255 master cases ang sigarilyo ka Kay Belmer.
0: Okay.
2: Estimated din nga 14,600 pesos nga undocumented price no o wala pa nabalaan kung pilagid ang estimated pa lang ni Kakay Belmer.
0: Mm-hmm.
2: So may aram na recover man or na confiscate man ining van naging gamit sang suspect kag ining Mitsubishi Lancer nga may plate number naman nga FFG382. So sa karon Kakay Belmer ining mga suspect ang ara subong sa may Bago Component City Police Station para naman no sa kaigo nga disposisyon kag agud naman sa insakto nga pagpasaka sa kaso batok sini Kakipad Elmer.
0: Ining na dakpan ni nga duwa lang na dakpan.
2: Actually tatlo no makita din tatlo kay Elmer.
0: I see.
2: Kapahinante driver kag ining alias Ken nga taga ano eh taga Hulusulo Kakipad Elmer.
0: Ano ni Muslim?
2: Yes.
0: Aha. Okay. Now, anong ilang pahayag parte sa produkto kung di nila ginkwa? Kag di nila ginahulog?
2: Actually, based aton information di ka kay Belmer, no? Ang ila sini ang ila sini nga ginapa si Belmer is in Bago City. So, posibleng Kakipa Belmer o posibleng daan nila ginahulog sa may barangay Malingin si taga Mindanao ini sila yung Kakipa Belmer pa. Anyway,
0: mm-hmm.
2: So, posibleng dito sa ila meron ka mga smuggled yung mga sigarilyo just like sa mga na-interman sa Coastal sa Kawayan yung mga binulan. So, alin sa Mindanao, alin sa Zamboanga ini yung mga kargamento Kakipa Belmer. So, ang ila kamagi kung hindi kaya sa may aral na sila container.
0: Okay.
2: Ginapamagi nila ng bayo o mga so amuna para makalusot yung Kakipa Belmer.
0: Ang guwaya sini nga ginpalusot sila sa Bureau of Customs. Kaya container ban mo ginkarga sa barko?
2: Ano Kakipa Belmer is ang ila sini nga ano so truck na bala no nga truck van nga tura bla Kakipa Belmer.
0: Okay. Oo. Tapos ginakarga nila, ginakarga nila sa barko.
2: Ruro.
0: Oo. Ti tapos ang ruro wa gid siya hinalungong.
2: Oo, nan. So amo nagakatabo Kakipa Belmer ang ginaambala nila sa truck. Ang karga nila is amo na bino mga bayo, mga pulong, mga amo na alis Mindanao. Dali ang dalom sina dali Kakipa Belmer is may ara sa mga smuggled ng mga sigarilyo.
0: Kaya ang
2: ito naman kahalin.
0: Ang Coast Guard kag ang Maritime Police wala sila ya kabalo nga mga smuggled gali nga mga produktong karga o ba si kabalo man sila pero galing ginlagayan sila?
2: Oh, Amo na kay Kiva Belmer, kay Ligyad, sa Dublo Manaton, may mga insidente nga nagkaladak pa ng Coast Guard dito ya sa Mekawayan, kay si Palay, sinubaan, niya dito naman niya, gripaagi ni Manila ya sa pump boat or mga bangka, lang kay Kiva Belmer. At na-intercept sila dito, so posibli ka, subong kay Kiva Belmer, amo naman niya ang bago nilang style. Agud naman, nga hindi sila blakadakpan kay Kiva Belmer, or lain naman ang ilan sininya proseso, tabuna naman nila sa mga bayo, agud naman na,

0: tuhoy naman or amot naman kasi ninyo mga port mga illegal no or mga kontrabando ng mga tigrin cigarette diyan sa probinsya sa Negros Occidental. Yes, Kakipad Elmer.
1: Ati, sige kay amo nang ilang style guro ba? Si, ginkapoy na guro sila sang lagay sa Coast Guard kag sa Maritime Police. Kakapoy ah. Sagad ta kalagay. Ipalabay tan lang na sa barko kay basi kon makalusot way patay iya balayran.
0: Sama, pero ati, ang akong sininan na interview ang PNP ba o time na tabo nga may mga hindi ka kayo pero nga nagkaladakpan eh no? So possibly isa lang ini sa gamay nga mga ginapambutangan di blaga kayo Belmer no? Nga mga smuggled warehouse ng mga sigarilyo
1: Jer? So
0: ginatry pa natin karon.
1: Ginatrace ko subong sang mga otoridad kung di inini nga puerto nagalusot?
0: Amo pag Belmer po amo ulit kayo Belmer di Zamboanga eh, sa Mindanao. Pero hindi ko man ma-confirm gate ka Kira Belmer. I-ask pa na ko. Kasi siyempre mabaktra sila ka Kira Belmer eh.
1: Mm-hmm.
0: No? But subong, gina-ask pa na ko si Sir James Tayon Jr., ang hepe sa bago component city police station. Kung may mga ginaalibar, no? Nga may mga information sila lang arapaton nga may mga warehouse pag it. Aside sa diri sa barangay Malingin kasi sa Belmer, no? So, ako para pagdahan sa angot sa siling update naman sa mga smuggled niya sa Grindo. Report ginagalong taton sa Kalwan sa Detection 100, B3 Bayong, and Mighty C, the Alpha and Beta Vitamin C. Ako si K5, Jerry Lubong Kalnali. Para sa kampin niya balita, Servisyo Publiko, Kandalingawan sa Rego, K5 News, Japan.
1: Kasubo pamatian ining mga kasubong sini nga report nga ang gwa dere ang aton nga mga otoridad nga sa baylo tagbantay kag tagproteher sang interes sang publiko in most cases nanginkabahin pa sang sindikato nga hulag sang mga illegalista. Kaya magmunga igu nyo yung madakpan, ara na daya sa bago. Guntani, isang tang nagpasulod, balaw na di sa aton sa Negros Occidental, nabalaan nyo na na! Ngunin na tabo, bala to sa Manila. Nga nadakpan to bala nga mga shabu to. Na igu nila madakpan yung shabu dito na sa mga warehouses. Ay, dira pa lang pag-abot sa pantalan, huwag ka mo yakbalo, huwag ka mo kahinulungong. Umasigin, padanlugan ka mo. Amuna bing style sang mga kwan eh, mga otoridad. Basta gani may mga padanlog niya, okay na siya. Nga boss, nagbigay si kwan eh. Nagbigay si ano, na para palabasin tong ano. Okay na boss? O sige boss. Ah. Salamat boss! Busa-bus ang buhaya. Kita nga mga Pilipino, iya, among ginatunto sang kasubong taman nga mga Pilipino. Be, how can you be happy? Mayong agagid sa kay Merlita Malvas, present from Handumanan. Liz Not, mayong aga. And of course, Ariman joining us is Lowie Domingo. Mayong agaman sa kay Ma'am Gina Purano and si Ma'am Diadema Bravo Montano. Leonardo Sevilla, good morning. JJ Casas, good morning, Sir Elmer. Long time, no komentar sa live mo, sir. K5 ka nagali. God bless you, as always, sir. Salamat, salamat, JJ Casas. Ay, why ka na to sa pihak? Nagsailo ka na, DJJ? Mwah. Candy Wicks. Cross, good morning.

Kwani ng American Ice. Manuel Tobilonia, mayong aga. Of course, good morning, Mandera, sa kay Milagros Tobilonia. Giselle Omandak Makalapay o Malakapay. Good morning, dira sa Kabankalan. Wilya Condada, good morning. Dira sa Deca Homes, Kabug. Mayong agaman sa kay Esperanza Hinsoli, dapat mag-aware na gid ang mga pumuluyo kay mga authorities sa Bacolod kag Negrosanon and be alert sa mga products. Candy Wicks Cross is watching from Himamaylan. Thank you. Dapat gid inspection kay Iban may lagay na iya. Siling ni Esperanza Hinsoli is the lagay is the good. Ah, kamusta ang lagay mo, Noy? Is the lagay is the good? Is the lagay is the good? Kay good ang ang kahimtangan nila. Kita iya? Ano iya? Kita iya na butang nila iya sa ital-ital? Susan Gillian, mayong agaman from Barangay Bata, Purok Pine Tree. And of course, gina-acknowledge naman naton na nagaupod sa aton subong aga. Ma'am Chimi Aragon, good morning. Nagmayong agaman sa Aragon family sa Purok 5, Puentebella, Barangay Takuling. Kenneth Chongko, dugay nagigalibod na ang sindikato. Ang malain, ari lang diya sa Negros Occidental. Ari lang di. Kabudlay, no? Ang mga sindikato dapat ginalagas. Ang mga sindikato hindi dapat pabayan. Ang mga sindikato dapat pasabton. Ugaling kay, paano mulagson? Kaya ang sindikato ginalagas. Ang nagalagas, sindikato man! James Bornales, good morning. And of course, sa kay Johnny May Ritita, mayong aga. Johanna Paburada, mayong aga man. And welcome sa kay Felma Joy Saril Versosa. Boss Joe, dira sa Pulo Pandan, good morning. Watching live from West Palm Beach, Florida. Si Ma'am Esperanza Hinsoli, how is Florida nowadays? You know, in nowadays in the Florida. Wala nang English ka kaya. Mayong agaman dira sa kay Jonaline Rondez Galila. Good morning, good morning. After lunch pa nga pinamanta ko no sa DTX Premium Coffee. Siling ni Felma Joy Saril Versosa.

0: Good morning man sa kay Rafi Pinuela. Mayong aga ko lang sa KSS Sagay Chapter. And of course, mayong aga man sa kay ML Balasa. Welcome man sa ato sini nga pagpangalagad. Liam Limbo. Uy, watching from Cebu. Mayong buntag diha sa Cebu. Good morning man sa kay Rachel Nobleza. Monitoring from Barangay Anahaw, Hinigaran. Leia Lanotzi Hinsoli. Watching live and monitoring from Sityonaga, Barangay Binikwil, Kabankalan. Si Chowi Lee Gonzalez, good morning. Sa Purok 4, Magsungay, Bacolod City. Salamat ha, salamat gid sa inyo nga pag-upod sa ato na Romeo Argelles. 1970s, 1980s, Sir Elmer, damo na sindikato sang sigarilyo. Lagsanay na gani sa suba sang bago? Ah, okay. Pero pag-abot sa ang pag-insyendi ko pag-abot sang Marcelo nadula ng mga smuggled eh. Sang Marcelo. Iti Marcelo baby ako eh. Natubuan ko buot during Marcelo. Kaga ang akon pag-insyendi sa doon nga time ang batian ko perme sang una triblimo sang una damo na di mga smuggled nga kwan sang una ang pag-insyendi ko sa doon nga time na before sang Marcelo. Terribly ang smuggled items, smuggled goods nga nagasulod sa Pilipinas. But after the declaration of martial law, nadula ato. Good morning man sa kay Angie Aloy and Ma'am Gina Borja. Salamat gid. Happy lunch lang, Dad Boy Mendoza. Good morning. Mayo ka pa sa aga, Sir Elmer, kalalam ka tingog ah. Oh, siling release na. And ari man no nagapod sa aton nga watching live and monitoring here at Guardhouse, Santa Clara Subdivision Phase 2, Barangay Banago, si Dad Boy Mendoza sa mga guards on duty da sa Santa Clara. Mayong aga lang. Josephine Fondador, good morning. Florida, the climate is like the Philippines. Sir Elmer, it's rainy season here. Ah, okay. I wanna go to Florida. Julius Palma, watching from Budapest, Hungary. Tiriblino nga mga lugar. No ka mga layo na ni? This is Europe. Budapest, Hungary. Si Ma'am Gina Burha ko no is watching from Michigan. Bahawa. Lapit-lapit sa machine gun ba? Good morning lang kay Ma'am Gina Burha and Janelle Hongko. Gapamati igin sir si Virgilio Escaner and Javelin Escaner. Unload na sa mga commercials natin. When we come back, pagkatapos ang aton sining commercial break, padamo pa kita sa mga pagadalon sa inyo sa gihapon diri sa aton padayon nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan ang 11 Mbps.
1: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay.
1: Happy kanunay.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
3: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa apdo. Pag tungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. Mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa apdo, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
4: Ah, Kuya Sir JP, gainom gigo DTX 500 kag Mighty C. Kung katukos panay, Pure C. Para magnami ang akon nga gituag panulukan.
3: Abaw.
4: No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema mas mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag. No? Ang astigmatism, ang isa ka klase sa gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sa imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radiation nga nag-apekto sa gitawag corneal health. Siyempre, sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gid mabuli. Kung wala na time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices.
3: Carrots da.
4: Carrots da, orange da. Pero kung takan ka nati, inom ka na lang ano, DTX 500 kag Mighty C kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: DTX 500 ka na!
2: DTX 500!
5: Ang may powerful compound
2: nga nagapanubo sang imo blood sugar!
5: DTX 500!
2: Garantisado!
5: Epektibo!
2: Aramis
5: mo! DTX 500!
6: Mm-hmm. Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pag-pump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kundamo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So subong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
4: Inom gidya DTX 500 kag Mighty C adlaw. Laing gidya nga may pangdepensa ka adlaw sa imo nga mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radical sa imo cells kada ginhawa mo. Kada physical activity mo. Bisan gapungko ka lang nag-generate na gitawag free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C. Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals. Oh. So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka deprin sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang maayo pa imo lawas, hindi nga dito ka na mainom nga ga-cancer ka na kagabalatian ka.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
2: Masamit ka bala gina-allergy?
5: DTX 500!
2: Ang DTX 500
5: ang nagatindlo sang imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
5: amo naman
2: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
2: Masalika
5: DTX 500.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5. News FM.
8: Kaya naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha?
9: Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo.
8: Aray,
9: bakit? Ano bang sikreto mo?
8: mo kaya maganda ka? Aba syempre, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut

0: mga butika.
1: iCare. Ma'am, anong masasabi mo sa mga hindi pa nakatry na pag-inom ng iCare na may problema din katulad sa inyo?
2: Para po sa iba na hindi pa nakatry ng iCare na may iniinda sa kanilang mga mata, gumamit na po kayo, mag-try po kayo ng iCare. Kasi po sa akin, na-experience ko po na ito ay may kagandahang buti na nanidulot sa akin.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng iCare Gold at patakan ang mga mata ng iCare Drops. Mabibili sa mga butika.
4: TTX 500.
5: Ernie Porras, isa po akong diabetic, meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system at yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. 3 days pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Ang kape pwedeng inumin kahit anong

0: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News. MyGC Network News.
0: At sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Pangulong Marcos at Congressman Alvarez nanguna sa inaugurasyon ng bagong museo at proyekto sa sektor ng enerhiya. Probinsya ng Antique nakatanggap ng sports equipment mula sa Philippine Sports Commission. 2 patay, 1 sugatan sa landslide sa isang kainan sa La Trinidad, Benguet.
1: YGC Network News. YGC Network News.
0: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Pangulong Marcos at Congressman Alvarez nanguna sa inaugurasyon ng bagong museo at mga proyekto sa sektor ng enerhiya. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Committee on Energy Chairperson Jose Chavez Alvarez ang isang makasaysayang kaganapan na naglalayong palakasin ang sektor ng enerhiya sa buong bansa. Inihayag ng Pangulo sa naturang kaganapan ang patuloy na pagsusumikap ng pamahalaan upang matiyak ang isang ligtas, maaasahan at matatag na supply ng kuryente na mapapakinabangan ng bawat pamilyang Pilipino at iba pang lokal na komunidad. Tampok din sa okasyon ang pormal na pagbubukas ng isang makabagong museo na inilaan para sa edukasyon ng publiko, layunin ng pasilidad na ibahagi sa bawat henerasyon ang kasaysayan ng enerhiya sa Pilipinas, ang teknolohiya sa likod ng paggawa ng kuryente at ang praktikal na paraan ng pagtitipid nito. Sa pamamagitan ng mga interactive exhibit at iba pang pagtatanghal, inaasahang maimumulat ng museo ang mga mamamayan sa matalinong paggamit ng enerhiya at sa pagprotekta sa kalikasan para sa isang mas malinis at napapanatiling kinabukasan ng bansa. Para sa MyGC Network News, ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: MyGC Network News. MyGC Network News.
0: Samantala, probinsya ng Antique nakatanggap ng sports equipment mula sa Philippine Sports Commission. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
3: Upang lalong mapalakas at mapahusay ang kakayahan ng mga atletang Antikenyo sa iba't ibang larangan ng sports na mahagi ng iba't ibang sports equipment, ang opisina ni Congressman Antonio Ligarda sa 18 bayan sa Antique sa tulong na rin ng Philippine Sports Commission. Sa isang panayam ng media, kilawaan Mayor Azar Baladhay na siyang LMP Vice President para sa Northern Antique, kanyang ipinayag na malaking tulong ang mga kagamitan na kanilang natanggap dahil nagsisilbi rin itong paraan upang mabigyang pansin ng iba pang mga sports sa bawat bayan ng lalawigan. Idinagdag niya na bilang tanging bayan sa lalawigan na nakatuon sa sport na boxing, lubos siyang nagpapasalamat sa pagkakaloob sa kanya ng isang set ng boxing equipment. Kabilang sa mga kagamitang pang sports na natanggap ng bawat bayan ay ang 20 sets ng basketball equipment, 40 sets ng volleyball equipment, 28 sets ng table tennis equipment, 18 sets ng badminton equipment. Para sa MyGC Network News, ka K5 Jojen, kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyGC Network News.
4: MyGC Network News.
0: At 2 patay, 1 sugatan sa landslide sa isang kainaan sa La Trinidad, Benguet. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, John Chavez.
5: 2 ang kumpirmadong nasawi habang 1 ang matagumpay na nasagip matapos matabuna ng gumuhong lupa at mga debris ang isang kainaan sa barangay Silan, La Trinidad, Benguet nitong Huwebes ng umaga, Agosto 6. ang trahedya ay dulot ng tuloy-tuloy at matinding pag-ulan na dala ng bagyong Maymay at banta ng masamang panahon sa rehiyon. Nangyari ang insidente pasado alas 8 ng umaga habang may 7 individual sa loob ng nasabing kainan. Mabilis na nakalabas at nakaligtas ang 4 na katao bago pa man tuluyang lumubog ang establishmento habang mabilis namang naipit sa ilalim ng makapal na putik at mga gumuho nitong pader ang 3 natitirang biktima. Agad na sumabak sa mabilisang search and rescue operation ng mga responder upang mailigtas ang mga natrap sa lugar. Sa gitna ng peligro at patuloy na paglambot ng lupa, isang biktima ang narecover ng buhay at mabilis na isinugod sa pinakamalapit na ospital para sa agarang gamutan. Samantalang idineklarang dead on the spot ang 2 pa dahil sa matinding pinsalang natamo. Patuloy ngayon ang investigasyon at pagproproseso ng tulong ng mga lokal na awtoridad para sa pamilya ng mga naapektuhang biktima. Kasabay nito, mahigpit na nagpaalala ang disaster management offices sa mga residenteng naninirahan sa mga tabing bundok at landslide prone areas na manatiling alerto at agad na lumikas habang nananatiling banta ang sama ng panahon.
4: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampyon. K5 News FM.
1: YTC Network News.
6: YTC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mag-amasugatana matapos masunog ang kanilang bahay sa lalawigan ng Iloilo. Balita hatid sa ate ni K5 Kim Caluyo.
7: Nasunog ang isang bahay na pinagmamayari ng pamilya Agostilo sa sitio Bungsuan, Barangay Nabitasan, Leganes, Iloilo, pasado alas 4 ng hapon, Agosto 6. Ang bahay ang gawa sa concrete at light materials na nasa nasabing panahon. Nasa loob ng kadalang bahay ang amang si Edwin at dalawa nitong anak na bagong rating pa lamang mula sa paaralan. Di umunoy nagmula ang apoy sa kwarto na mabilis na kumalat. Nakatamo ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan ang amang si Edwin, gayon din ang kanyang anak na 15 anyos. Patuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP Leganes kaugnay sa nasabing insidente. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: YTC Network News.
6: YTC Network News.
0: Samantala, guro inaresto sa kasong qualified rape sa Negros Occidental, mga biktima, mga special education students. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Sunshine Lacson.
8: Inaresto ng mga otoridad ang isang 44-anyos na guro sa lungsod ng Sagay sa Northern Negros Occidental dahil umano sa panghahalay sa 2 estudyante na pawang mga minor de edad. Nasa listahan ng mga most wanted persons sa NIR ang suspect at inaresto ng mga miyembro ng Police Regional Office Negros Island Region dahil sa kasong 2 counts of qualified rape. Base sa aligasyon, nangyari ang pang-aabuso ng guro sa 2 estudyante noong ginaganap ang in-house training bilang bahagi ng preparasyon sa palaro para sa mga special education students. Nagtuturo sa isang public school sa probinsya ng Negros Occidental ang suspect. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
0: Babaeng account officer na isang microfinance company sa Isabela, Leyte, nawawala. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
9: Nanawagan ng tulong sa publiko ang pamilya ng isang 22 anyos na babae na naiulat na nawawala habang nagtatrabaho sa bayan ng Isabel, Leyte. Ang nawawalang babae ay kinilalang si Rena Jane Gulani, isang single mother at residente ng sitio Cabulado, Barangay Santo Rosario, Matag Oblate. Siya ay nagtatrabaho bilang account officer ng isang microfinance company at naka-assign sa Isabel Leyte. Ayon sa kanyang pamilya, huli siyang namataan na banda alas 10 ng umaga noong Agosto 3 sa Matlang Housing. Mula noon ay hindi na umano siya nakauwi sa kanilang bahay at hindi na rin makontakt sa kanyang cellphone at mga social media account. Dahil dito, humingi na ng tulong ang kanyang pamilya sa mga otoridad at nananawagan sa publiko na makipag-ugnayan sa kanilang pamilya o sa pulisya kung may impormasyon ukol sa kinaroroonan ni Rena. para sa MyTC Network News. Ito si KK5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
0: Magka-K5 sa iba pang detalye ng balita, pagsugpo sa mga professional squatters sa ipinag-utos ni Governor Sagarbarya sa pulisya. Balita hatid sa atin, nagka-K5 Shara Humilio.
10: Inutusan ni Governor Chaco Sagarbarya ang pulisya na sugpuin ang mga sindikato at professional na squatter na iligal na umukupa sa mga bakanting lote sa probinsya. Binigyan din ng gobernador ang direktiba na ito sa isang pagpupulong ng Provincial Peace and Order Council na naglayong protektahan ng mga pribadong may-ari ng lupa. Binalaan din niya ang mga lokal na unit ng pamahalaan na manatiling mapagwatsyag at huwag magpabaya laban sa mga oportunistang naninirahan. Naghanda na ang mga otoridad ng mga operasyon upang ilipat ang mga ilegal na naninirahan at gibain ang mga isakturang itinayo sa mga lugar na ito. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito si K5 Shara Marie Humilo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko at Kiningawan sa Negros, K5 News FM.
1: Network News.
6: YTC Network News.
0: Samantala, 45 years old na street level individual o SLI arestado sa bypass operation. Kabuan detalye ng balita atin sa atin ni K5 Leonard Viray.
11: Arestado ang isang 45 anyos na lalaki sa ikinasang drug bypass operation ng Tangalan PNP at ng 2nd Police Mobile Force Company sa may barangay Panayakan, Tangalan, Aklane. Kinilala ang subject person na si alias Totoy, residente ng barangay Rigador, Ibahaye. Ayon kay Police Captain Jason Mausi, hepe ng Tangalan PNP, nabila ng suspect ng isang sachet ng suspected Cebu sa halagang 1,100 pesos. Sa isinagawang body search at paghalubhog ng motoridad sa kanyang motorsiklo, ay nakuha ang dagdag na 3 sachet ng hinihinalang droga na nakalagay sa compartment ng motor. Samantala, aminado naman ang suspect na gumagamit ito ng ipinagbabawal na droga. Sa ngayon, ay nasa kustodiya na ng Tangalan PNP ang akusado at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
0: Gayun din 3 tulak ng droga huli sa Rojas City, Capiz. Tabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Roldan Villarreal.
12: 3 mga diumano tulak ng droga ang nahuli sa magkahiwalay na drug bypass operation ng motoridad sa barangay Dayaw, lungsod ng Rojas. Unang nahuli ang 26 na taong gulang na suspect na si Elias Reya. Nakuha sa posesyon nito ang 4 na sachets ng pinaniniwalaang droga na nagkakahalaga ng mahigit 50,000 piso. Sinundan rin ang pagkahuli na magkarelasyon na sina alias Christine at John. 7 sachets naman ang pinaniniwala na drogang na-recover na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Napag-alaman na sa kabila ng kaliwat kanan na operasyon ng mga otoridad, nananatili pa rin na talamak ang bintana ng droga sa lungsod.
13: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News.
6: YTC Network News.
0: Mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, palalawakin pa ng US State Department ang social media screening para sa mga foreign journalists na nag-a-apply ng visa upang magtrabaho sa Estados Unidos. Sa ilalim ng pinalawak na polisiya na administrasyon ni US President Donald Trump, kakailanganing gawing public na ma-aplikante ang kanilang social media account upang masuri na maopisyal ng US. Sa cloud din nito ang kapare hong screening ang ilang pang work visa applicants mula naman sa Canada at Mexico. Hindi pa inihahayag kung kailan ipatutupad ang bagong patakaran, samantala nagpahayag naman ng pag-aalala ang ilang civil liberties advocates dahil maaari umano ito makaapekto sa freedom of speech.
1: YTC Network News.
6: YTC Network News.
0: K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am, Cagayan de Oro, Dumaguete at Rojas, ang tabayanan ng pagbabalik ng K5 Jonathan Sabana, K5 Rex Santos Candos at K5 Alan Catalan sa programang 11 Mbps. At at mula rito sa K5 News Center Philippines. Ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM.

Pobanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang pala ka lang.
10: Ako,
11: ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
11: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
11: Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
11: Extend! Superman for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Glaucoma, IK Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, o Pink Eye, IK Gold Capsule, Eye Allergy, IK Gold Capsule, Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. IK Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang IK Gold. Kaupot ang pagbutang sang IK Drops. Adlaw-adlaw, IK Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy!
0: Charmy. Let's go with the flow.
1: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawit na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog. Taglikod. Salon pass. Metal salicylate. Menthol. Tocopherol. Acetate. Camphor. Is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
21: Suramiras po. Baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
23: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
24: Para sa Senate Manalo.
23: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
21: Cash Shally na!
25: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
26: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
27: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949 and MKTG-2026-1210.
26: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: It's the best part of the day.

0: gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: 11 Mbps. Balita kag public service.
2: Padayon kita sa atong sininga pagpangalaga diri sa palatuntunan ng 11 Mbps. Sige apon sa ngalan sa inyong regular anchorman, kagaton Vice President for Administration and Human Resources, ka K5 Jinpol Generoso. Ako naman, ang inyong ka K5, John Elmer Ubaldo. Mayong untong ili sa kay Ma'am Nanelin Desinal Chiflet. Salamat gid ma'am. Sa kay Kent Bulaca Waniza, nga nakatutok man sa ato sininga pagpangalagad. Of course, sa kay Ma'am Cecilia Osano, listening from Victoria City. Rodel Lariosa, maayong aga. Rosana Lira, good morning, watching from Moises Padilla. And ariman nakatutok si Dadboy Mendoza. Shout out sa family Lingoste Alvarado, nagamonitor sa Hacienda Felicidad, Barangay Hagimit, La Carlota City. Sa sininga tiniyon, tawagan naton. Kuhaon naton ang detalya sining pag tribukaho sa mga pasahero. Lain-lain, nagkalain-lain, nagkasari nga mga reaksyon ang nabatian ang sining fair hike or fair hike petition sa siyudad sang Cadiz. Good morning man sa kay Rowena Villaran Erbito. Nagapamati dira sa Barangay Felisa. Mary Cel Panisales Tarazona, good morning. Mayong aga lang dira sa opisina nila nga nagapamati. Sa kay Kent Bulaca Waniza dira sa BDO. Bings Delphine, good morning. Ari na. Sa detalye sa ninyo report, ano gid ang mga reaksyon sa mga pumuluyong kadisnon sa sining fair hike petition. Sa report upon sa kay K5 Chester John Veronque.
1: K5 News FM live report.
2: Chester, mayong aga.
3: Mayong aga ka K5 Elmer, duwa ka reaksyon karon diri ang naga-circular sa siyudad sang Cadiz, K5 Elmer, matapos nga magpagwa sang bag-ong aplitihan ang City Tricycle Franchising Regulatory Board o kon ining CFRB K5 Elmer diri sa may siyudad sang Cadiz, tungod nga ti ining pagpagwa ka K5 Elmer sang bag-ong aplitihan nangin pabor or mas pabor K5 Elmer sa mga drivers kag operators apang mas bintaha naman kag medyo ang reaksyon sa mga pasahero kay K5 Elmer nagyamid, nagtaas ang kilay tungod nga may another na naman pagsaka sa presyo. Ang pagsaka sa presyo kay K5 Elmer sa plete 5 ka pesos sa tanan niya mga nagbiyahe sa nga tricycle within the city proper.
2: Okay.
3: Kag samtang pulo ka pesos na naman niya saka sa plete outside the city proper ka K5 Elmer. Pero ining pag-implementar paaging sa ordinance number 13-2026 series of 2026 ma-applicar lang ni ka K5 Elmer sa mga regular ng mga passenger blah, regular ng mga pasahero, pero hindi ini mag-applicar K5 Elmer ang pagpasaka sa presyo sa mga estudyante, sa mga PWD kag senior citizen. Exempted sila ka K5 Elmer sa siling pagpasaka sa presyo ti kadamo sa mga reaksyon, especially sa pag-post sinisang parawagan or sa pagpahibalo K5 Elmer, kadamo sa mga reaksyon sa mga pasahero nga muna dugang na naman sa saka sa plitihan sa siyudad sang Cadiz. Pero ang rason sining ordinansa ka K5 Elmer agod nga ma-address man ang problema sa mga tricycle o drivers kag operator sa pagsaka sa presyo sang gasolina bla, kag pagsaka man sa presyo sang maintenance nila sa tricycle K5 Elmer, kay ti nagasaka karon ang presyo sang gasolina kada semana kung mapabilin sila as isa presyo sang suktanay sang tricycle or sang plete K5 Elmer, daw perdigid ang aton yung mga tricycle drivers kag operators. So so far kay Valmer na amo nang mga reaction diri nga nakita naton nang in pabor ini siya sa mga drivers kay ti dugang makasilingta dugang income kag dugang plete sa mga ano ni sa mga tricycle drivers samtang medyo dismayado ang mga pasahero tungod sining dugang na naman nga balayran kag dugang na naman nga pagsaka sang pletihan.
4: Amo na ginasiling bala nga kon may suguon, may baklon ka nga bulong para sa senior citizen mo nga pasyente, ang suguon mo na lang ang pasyente mo nga senior nga ikaw na lang tubakal kay barato yang pleti kon ikaw.
3: Labo amo na kita Bilmer o. Amo na sa kakipa Bilmer kag ati mas ang ining ordinansa mas mayuman kay hindi ma-prepare sa mga estudyante bla, especially kung may klase. As is lang gyapon kay Kipa Belmer ang plete, pero ang mga regular passengers di madugang gyap pa 5 pesos kag 10 pesos outside naman sa city proper Kipa Belmer.
4: Okay.
3: Sige, amo na mga balita naton nga natipon. Ali naman iya diri sa siyudad sa Cadiz, inis kay K5 Chester Jan Bronke para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa negos, K5 News FM.
4: Oy, good morning guys sa kay Leonardo Sevilla. Lucy Yanson. Tamyaw ko lang si Jomel Yanson. Hindi kumpletong adlaw kundi makapamati sa K5 sa Mansilingan. Salamat kid. We are now establishing contact with Councilor Thady Saison. Ang Mr. Mangunguma sang konseho sang syudad sang Bacolod. Ini may angot sa declaration of state of calamity in Bacolod. May angot sining problema nga dala kuno sang RSSI. Do ano kalapad gid ang apektado sang RSSI how? Nga kinahanglan gid nga ma butang kita sa ginatawag nga state of calamity. Gidamo sang nagahimo bala istorya. Damo nagaduda nga ining state of calamity declaration ginimo ini. Para lang may gastuhon ang gobyerno angot sa problema sa RSSI. But before that, kantuan nato ng report ni K5 Berto Gakit, may kang tanan ini sa ay naku, basketball league nagkinagamo. Amo niya perming laganaw.
5: News FM Live Report.
4: K5 Berto, mayong udto. I see, okay, dali lang. Tanggol Milokoton. Mayong udto, sir. Sa ice swim struck. Ah, okay. Ining kuan gali. Garbage collector. Na ice swims. Sige, halong lang kamo sa obra niyo. Halong lang kamo sa mga basura.
6: I'll take you back to the old days and I will sing the songs. Once you'll all remember, so come on and sing.
4: And of course,
6: come on everybody.
4: Mayong aga man. Kag nagaupod sa gyapon si Ma'am Bings Delphine. Thank you.

0: Kaupon man naton si MN Constantino. Good noon, sir. Mayong udto ah. Si Ma'am Esperanza Hinsoli sa Florida, USA is still with us. Salamat. Paghalong dira sa Florida. And all other OFWs nga nagapamati sa aton, halong lang kamo sa inyo sininga trabaho. Kaghalongin nyo ang mga kaugalingon ninyo dira sa abroad, especially kung nagaisahanon ka lang kabudlay magmasakit nga wala kasang kaupod sa imo sininga pamilya. Ano ning party sa kwan man? Party sa State of Calamity Declaration? Anong extent sang damage sang RSSI di sa Bacolod? Diin nga mga katubuhan ini, diin nga mga kakampuhan ini. Kaya ang pag-inchindi ko, ang putot ko yung pag-inchindi, nga maka-declare ka lamang sang calamity sa isa ka lugar kung mayara sang at least 15% or 25% sang amo nga lugar ang apektado sang pesting RSSI or other problema sa kalamidad. So we would like to know ano gid ang extent sang kalamidad o halit nga gintuga sang RSSI sa Bacolod. Ina, dugay-dugay kantuan naton with Councilor Jude Tadeo Saison. Meantime, ari na ang report ni KK5 Berto Gakit, may angot iya sa basketball league nga nagkinagamo.
1: KK5 News FM live report.
0: KK5 Berto, mayungod to.
2: Bago lang git, no, ang aton siling interview kay kagawad Tyrus Batik-Batik sang Barangay Bata KK5 Elmer kay istoryahon dani bilog nga Barangay Bata bao do may ara nga eksena gid kagabi matapos ang kinagamo sa isa ka basketball court. Actually damo tao kagabi liga, hindi ni liga sang barangay, paliga niya gali ni kagawad Tyrus Batik-Batik no. Hindi niya sang barangay gintawganta si Kapitan Rimos, no? Iyan ni kagawad, doy gin katuanta si kagawad kay man kagabi KK5 Elmer nga may natabo nga kinagamo. Actually viral na ni subong sa may Facebook ang ila sini nga kinagamo. That's why gin kwa kami para ti matinguan nga makwa ang rason ang ugat sining kinagamo kay perte kadamo sang tao sa video. Makita dira sa video ka KK5 Elmer nga do okay pa, no? Asa nga tido nagsinisikalay na ni ang duha ka teams kag ang iban nga mga players nag battle man, wala lang sing tambaganay kag KK5 Elmer masig-masig na lang kwa sang video. Top-top nga tido mambal sa do nagrayot na ni sila, nagilinaway kag nag-inupasay na ni sila sa may tulo sa may basketball court. May video kita, nakuha ta niyang video halin iya sa may barangay, pakita ta.
0: Bert? Ano na daw naga anong naging kwentro anay, interpurok na nga league?
2: Hindi, actually iya niya ni kagawad nga pampang. So hindi ni siya mambaltang iyasang barangay nga interpurok by teams. Pero perte ka damo sang teams ni.
0: Pero taga-bata man lang tanan.
2: Ano?
0: Taga-bata lang tanan ang player.
2: Taga-barangay bata, naniwala sing import na rin. Kagi Viva Elmer, pakita ta kagpabati, lipot lang ni. Siguro mga 30, ari, mga ano ah, mga isa ka minuto sa nga nagpinapula yung mga ini. Kagi Viva Elmer, pabati ta, kagya ipakita.
0: Okay.
3: Wala! no, no, no, no.

0: sa diri sa may barangay Bata si Kagawad Cyrus ibut suno diri physical pinisikal anay tob-tob nga naglabot sa sinuyaay initay sa ulo nagpagbalusanay kagiva belmet hindi lang ni kuno ang mga team gani ang ining duha ka team dugay na ni kuno nga dugay sinuyaay no sa sini nga away sa nga basketball din man kota si Kagawad if ano ang ila sini nga disposition actually dugay ginatipon to nila kung ginapatawag ang tanan ng mga players kay ang hindi mag-attend pero sa Kagawad hindi na pa yung sahon i-ground na sila kagay ang tanan ng mga nadala sa tapulay nito hindi na pampangon semi-final ni Kagabi semi-final na nisa nga liga sani kagay Elmer kagasunod nga simana i-final na ni Mila o galing ti amuling natabo nakatso kita dito kay nasa may ring kagi vibe Elmer kaga I mean sa basketball court din ko an nasuga sang barangay pero ang ring ara Japan no kagi vibe Elmer
1: para nga hindi nakampang kong gabi
0: karon way nang boy ka way ang pangan ay karon anay lang ni kay ti padayunon Japan kay ti sino sa mga iban nga mga players kag team tigina mo sila yada ya kay ti amo niya gusto namo niya magampang imong kaya kita mo ni sila sang team kag Kagi Vibe Elmer si ang barangay Bata hindi man masiasi sa mga players kung mga hampang ng bigat mga kabataan dira si damo git ang ma-join sa suwerte ang amuni ang basang barangay kag ni Kagawad na sa amo siling nga sistema hindi man i-compromise ang duha lang git kabilot ng mga team nga ni kung idulaon ang bilog nga liga. So, pati gayunon yun din eh, o galing, hindi lang anay karon or ano may surihan nila to karon update lang ni, pero sure na sure si Kagawad na ang tanan na mga involvado sa tinadamo kagabi, mga nakuhaan yung video sa pagginapungulay sa kitanay, kagambulanay kagabi sa may court, ang iya i-suspend o kung i-ground siya kay Timayara sila yung ano mo nga game ground pala tapos sa diin sa tinodrama decisionan sa komite nga ipakakas abu-aborda attitude man sa ngampang i-ground nila so amunin ipatawad hindi lang ni Kagawad mismo ang barangay kasi ang barangay ni Kapitan Remus sa kaina ang balya pahuya-huya kuno sa barangay kaya muling tabo nila nga pwede man kuno kampang sport lang kinutosana iti higko mga pagampang hindi niya kuno para sa barangay Bata
1: ay di kahuluya ginman rambol na iya mo hindi na iya sports
0: gani man that's why sport gani iti kong kotos kabir di ka din amo ni ang balmi kay Dawat kay na ang kinuya ay ko no ara lang na da no galing te kita barangay ang dalabla no barangay Bata te ang ambas ng iban ng mga pumuluyo iban ng mga players sa dati barangay Bata naman to nag tinapungulay te iban masuya ko sa ngampang so ga reflect ko no ini sa barangay man so kay si ma'am talaga rin important ang hub dabi or singkang dabi or iban yung mga barangay ang dumanan ng silingan pilisa kay kung magbinampangan may nabilog na barangay pilis amarat maikuan ko no ang reputasyon man kung magsigigigi ni mag-inamunin nga mga player sa may barangay Bata so solbaron ni subong hapon no gamitin ni sila subong dead ang mga players patawag kaya ayuson din pero again kagin na Belmer dayon ang hampang hindi lang anay karon nga gabi
1: aha I see sige ang binaili pero delayed lang
0: oo untap na nga anay kay si basi karon lang masundan kay si karon dala mo init pa mo kagin na Belmer so karon untap anay laton talang ulaton ng kuno anay ang abiso sa barangay o kung di Kagawad Iti iya man ini ano mong rikko ini kagawad kagibarang mas kasi hindi man iya agin sa barangay iya agin niya mismo tiyan ba ni kagawad

0: ang ya para lang man ni tani sa lipay lipay mo actually ang mga kagawad yan eh arab lang mga sports committee nga time sa imo di pa basket basket ka na so sa bangka sa sadyahan kung ano man matabo sa Ilocopolo Manila kundi nga mga no responsibilidad Manila nga yun eh
1: ay di siyempre ang tananda nga nagkakatabo bisan hindi pa na pahampang ni kapitanda kasi siyang kapitanda sa barangay responsable yaman nagyapon.
0: Yes, responsable ya kag tik kagawat, iya man ni kagawat kay isa man sa barangay ni Apon ya, no? Kag di Padelmer, amo ni ang sistema diri sa aton sini nga pagdasa.
1: Aha. Okay.
0: Sige. May ulan ng ulan sa bungo. Nagtupa ang mabaskog sini nga ulan. Subong pag walang gid, kasi kay inado ka ulan-ulan, nagatulot aliki, nagatupa-tupa sa subong. Bastog ang buko sa ulan din kita sa may offside going kita balik station kagiba Belmer kabastog sa ulan so ang mga barangay din libot-libot ay nagadiklaging naman ni sila kagiba ba Elmer kaiti ula kasi mabaha naman talao muning ginaululik dan man sa pila ka mga residente na to din sa syudad.
1: Okay, halong lang sa biyay, halong.
0: Sige, kagiba Belmer, balita ta. Alin sa patrol, dalong sa kalawan sang DTX 500, D3 Bio, my PC, kag DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Opo, diri sa patrol, si kagiba Santiralios, ako si kagiba Berto Gakit, para sa kabing balita, servisyo publiko. Kagalingawan sa Negros, T5 News FM.
1: Amo balay nang ginasiling gintagaan kamot tsansa nga makapakita sang inyo pagkaisganan sa patag sang hinampang. Gamitan nyo na para ipakita ang inyo abilidad. Hindi kay magsagad kakapasikat. Pagkapasikat mo may magkaon gani sang kasikatan mo. Ala, initay na kamo, dugay-dugay damukulay na, dugay-dugay tindakanay na, dugay-dugay tapungulay na. That is against the purpose of the game. That is against the objective of the league. Kontra na iya sa rason kung nga naghiwat kamo da sang amuna nga mga hinampang. Para nga mag-foster sang camaraderie, friendship, solidarity, nga mag-isa ka mo, nga magnaming pagsinalayo ninyo sa komunidad. Pero paano na lang kung pagkatapos ang league, nagsagad ka mo, yadinom tanay da? Tingin di ba, yung pa-why league? Salamat gid sa mga nagupod sa aton sininga hapon. Pasensya na lang sa kay Councilor Thady Saison. Hindi naton makontak gilayon ang imo sining number. But anyway, we can schedule another time. Sa ngalon sa aton sining Chief Executive Officer and President, Doc Ramil Oy. Sa ngalan sa aton sining Vice President for Operations, ka K5, Eljan Castanio. Sa ngalan sa aton sining Vice President for Administration and Human Resources, ka K5 Jean Paul Generoso. Sa ngalan sa aton sining Station Manager, ka K5 Rod Palma. Sa aton Assistant Station Manager, ka K5 Marv Aranjuez. Sa ngalan sa aton sining News Director, ka K5 Julius Mariveles. Kabarde ko sa technical side, si Chief of the Chief Technician ka K5 Renz Alcantara, ka K5 Remuel Alcantara, ka K5 Renji Alcantara, ka K5 Adrian Gantalao, and ka K5 Ethan Sarmiento. And of course, most especially sa ngalan sang inyong regular anchorman, sang 11 Mbps, Mr. 11 Mbps himself, ka K5 Jean Paul Generoso. Ako naman, ang inyo KK5 John Elmer Obaldo para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapalangluya.

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka lang.
3: Ako,
4: ang linya ko,
3: isang kapsula ka lang.
4: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
3: ikapsula mo.
4: Extend!
3: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
4: at stamina.
3: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
3: Extend, supplement for men.
2: Isang kapsula ka lang.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na

0: sa umaga. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik

0: sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
1: Ew, yucky.
0: Magspore Biotics ka. Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka lang.
3: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
2: ikapsula mo.
3: Extend!
2: Extend, supplement for men.
3: Gawa sa maca,
2: isang herb
3: na nagpapataas ng ating energy
2: at stamina.
3: Like flabawaska,
2: epektibong sexual potency herb.
3: Stimulates libido
2: and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
2: Extend! Supplement for men!
1: Isang kapsula ka lang.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
8: Mayong hapon sa tanan. Isa ka maulanon nga hapon, subong. Subong? August 7. 2026, Biyernes naman, mga ka-K5, kag-ari naman kita liwat. Mag-diskusyon, kag-mag-hatag sang inputs sa inyo about sa legalities. No? So kada Biyernes, ari kita din nag-servisyo sa K5 para mag-hatag sa mga ihibalo nahanungod sa mga legal na mga issues, especially subong sa Pilipinas. Mayong hapon sa tanan, kagang aton nga partner, manug-abot pa, si Attorney Kataputan. Ini ang inyo alagad, Attorney Gabriel Cinco. Karon nga hapon, before kita mag-kadto sa aton topiko, maghatag ako sa inyo sa mga tips regarding sa traffic management or mga traffic safety protocols. Kaysang sa kadlaw, mga K5, there is may sumag, tubang sang Sumag Elementary School, may isa ka SUV, I think, nag-bunggo dra sa concrete barrier. Base sa investigasyon or sa news nga akon man basahan, natulugan or napiyungan ang driver, mga utod. So muna, sa aton mga driver, maghalong kita subong, labi na ga-ulan-ulan, very poor ang visibility. Kagti kung damol ang ulan, ang visibility apektado. So dapat maghinahinay kita while nag-drive. Kag kung Toyota, magpahigad kita. Kag mag-pundo, kag magpiyong-piyong, bisan kadali lang, power nap. Kahit kung maka-power nap ka, maumpawan ka diyon sa katuyo mo. Do kapila ni nga kabesis no nga na piyungan, mayara man dito sanglas sa may Valladolid, dito sa may boulevard, isang katangker na piyungan man baw na iigo gito ang vendor. So mayara gid nga nadula nga kabuhi because kita nga mga driver, wala kita kisa nagapaminsar nga kung mapiyungan kita, damo sang mahalitan. So may ara kita yasang control, pwede kita yaka pili nga magpahigad lang kag magpiyong-piyong. So hindi kita ya magsalig, akaya ko niya, ga-drive na ko ya tag pulo ka oras nga straight or tag 12 oras. Pero ti ang katuyo, hindi mo niya ma-control kay ti amo niya ang signal or ang sign nga ikaw magpahuway na kadali kag magpiyong-piyong kung ikaw perti na gid kakapoy. So sa aton mga driver, amo nang mahatag naton nga tips subong, especially nga naga ulan-ulan. Kag may ara pagid ko isa ka nanotaran, samtang kita ya naga drive man sa dalan, kisa may ambulansya. So ari hatagan tamang ko mo sang tip nga pag may ambulansya, automatic mapahigad kita. So ara niya sa aton nga layi sa Land Transportation and Traffic Code. So pag may ambulansya naga ingaw dra or naga uwang, kinalan mapahigad kita, no? Kadto kita sa tuo. Galing iti kisa, paano kita kadto sa tuo? May mga ara gapulundo nga jeep, may nga parking. Di pangitaan gid naton ideya nga maka kadto kita sa tuo kag palabyon ang ambulance nga naga uwang. It's because ina emergency. Pero ari pagid ang sutilo, may ambulansya nga naga dali-dali, makibot ka kisa, may naga tail or may ga sunod nga motor or salakyan dira. So under sa Land Transportation and Traffic Code naton, bawal ina mag-tailing or convoy sa ambulance because makonsider ina nga reckless driving. Damo ko na nga na-experience while nag-drive. So mga sutil gini nga mga driver, hindi ka mo magsunod sa ambulansya or sa ambulansya. Nagadali ina, tapos gusto nyo man niya makaagaw nga do may ara man kamuya advantage sa iban, so masunod ka mo sa ambulansya, especially mga motor unta tonyo ina nga diskarte or style because pwede ka mo madakop, malabyan ka mo da ka highway patrol group tapos gid ka mo. So mo nang isa ka tip nga mahatag naton sa aton mga driver. So aton mga driver dila, maayong hapon sa inyo. Maayo lang dira nga pag drive-drive sa aton nga tawag ni dalan, maulanon subong, maghinay-hinay lang kita. Kag akon man i-share sa inyo ang mga speed limit naton diri sa Pilipinas. I think iban sa aton way kabalo nga may mga speed limit gali kita nga i-observe sa aton nga traffic traffic management or traffic safety, or may mga rules kita nga i-observe pag-abot sa speed. So ang ato niya nga speed makita ina sa aton nga layiman sa Republic Act number 4136. Okay? 4136 sa Land Transportation and Traffic Code naton. So ang speed limit sa expressway 100 kilometers per hour maximum sa mga salakyan nga nag-agi sa expressway. So dari sa Bacolod wala kita sang expressway. Di makita mo sa aton mga highway gasolubra ang speed sa aton nga mga salakyan. Isa makibot kita sa highway gasolubra 100. So ang highway naton diriya sa Negros hindi niya makonsider nga expressway, especially if populated, especially if damo ya eskwelahan or establishment sa igadalan. So ang maximum speed sa expressway is 100 kilometers. Oh, pwede na dito ya sa NLEX kag SLEX dito sa Luzon. Pero diri sa aton niya sa Bacolod wala. So mga motorist naton hindi gid mag padlagan sang Amonica Dasig kay ginaallow lang ni sa expressway. Sa open country roads naman ginaallow niya 80 kilometers per hour. So magambal kaya open country road isan sa highway nga wala masyado ya pamalay. So wala iniya mayo ya sang population dira or residents. So pwede niyang 80. So pwede niya ma-apply sa guwa sang Bacolod like pakadto biya Don Salvador or Murcia or diri sa south. Wala gidya dapat mga pamalay. Kung sa mga boulevard sa manya, kaangay digto sa Valladolid, kundiin lang ang boulevards, so ang speed limit is 40 kilometers per hour. So 40 lang dapat, so diri na niya sa sulod sang syudad. Pero sa boulevards lang na applicable. Pero kung diri naman niya sa city proper or sa mga municipal streets or city streets, so dapat 30 lang ta. Kung sa crowded area naman like sa downtown, so mga 20 ka lang ta siguro, especially nga damo-damo gidya sang salakyan dira kag mga gatabok diri sa Libertad or Central Market. So mga 20 lang ta da. So hindi ta da pwede ka 30 or 40. So muna hopefully inyo ini matandaan kag damo man ta lantawan sini. Kung may internet ka mo, pwede nyo na ma-search, pwede nyo ma-search ang mga speed limits pag-abot sa pagdalasang salakyan kag including ato niya mga private vehicles, including ang public utility vehicles, ang ato niya mga buses kag aton mga trucks, no, mga trucks aton nga may karga nga tubo, mga 10 wheelers. So hindi ka maya pwede ka palumba dira sa dalan kay ka delikado sa aton mga motor dira amo man. So mga motor diri mailig mag counter flow. So damo na kuna mga incident ka muna nga na experience. So, ga-counter flow sila kay ti hindi sila ka dasok diri sa may right side. So, diri ni sila sa wala. O, amo man ang aton mga jeep, mahilig man mag-counter flow kay ga-pinalumba kwa sang pasahero sa corner sang isa ka major road. So, ang style nila is mauna sila, especially diri sa may Araneta, Lizares. Mauna sila ya halin di sa may NOHS na gabuylo na sila, dasig-dasig pa. Ma-counter flow na sila. So, amo na ang hindi amo nga pagdalasang salakyan. So, hindi na pwede because that is considered a recklessness on your part. So bisan may left turn pa na, naka-green, bawal ina. So ang liko nyo dapat diri niya lapit sa tunga, mag-curve ka mo. Hindi ang liko nyo counterflow, layo pa sinyo like 10 to 20 meters. So kung may masugatan ka mo dahil ang halin dito sa piyak, halin sa left, pakadto driya sa may pan-north, tapos git ka mo. So masugatan na higit ka mo. Kag ang aksidente matabo git. So muna mga tips nga mahatag naton sa aton mga drivers, especially subong maulanon, hinahinay lang kay iti danlog diyang dalan. So aton topic subong mga kauturan is mga ka-K5, samtang kita nagahulat sa aton diyang partner si attorney Ace Joseph Katakutan. So mag-share ako sang isa ka proceeding diri sa barangay, no, ang Lupong Tagapamayapa Law, no, ang Katarungang Pambarangay Law. So amo niya nag-govern sa mga cases nga yara lang gid siya sa level sang barangay. Okay, so ano nga mga cases ang pwede dito i-file dito sa inyo barangay kag sinobla ini naga head or chairman sa barangay proceedings or ang ginatawag nilang lupong tagapamayapa. Okay, so sa aton nga local government code, okay, or Katarungang Pambarangay Law, so maka-file kita kaso dira sa jurisdiction sa barangay, mostly mga minor civil cases, no, mga minor meaning mga ginagmay like ejectment cases, land dispute, pero mga ginagmay nga mga dispute sa mga residente. So dapat kung mag-file ka sang kaso dira sa barangay, gina-require may ara ka dapat residence dira, or kung mag-file ka man niya sang other cases, allowed man nga resident ka sang other barangay or sa piyak nga barangay, pero dapat isa ka mo ka syudad. Okay? For example, mag-file ka ejectment case sa isa ka residente nga gin tubsukan ang imuduta, for example dra sa may barangay Filisa, oh, mga taga barangay Filisa mangapon sinyo. For example, ikaw taga barangay Handumanan ka, may duta ka to sa barangay Filisa. Kag may nagtubsok dito sa imuduta sa may barangay Filisa, so pamangkot diin ka ma-file sang kaso nga ejectment. Okay? So this is considered property dispute or land dispute. Diin ka ma-file na barangay. Okay? So ma-file ka kaso dito sa uwari ng aton nga partner si Attorney Katakutan. Welcome sa aton nga programa subong hapon.
9: Traffic.
8: Grabe ang traffic. Oh, ang balkoy sa aton mga motorista maghalong-halong.
9: Oh, no? Grabe ang traffic.
8: Nag-share ko sila sa mga traffic safety rules.
9: Nakaangay gid.
8: Oh, especially sa ambulansya bla. May ara is attorney is kakakitaan nga ambulansya emergency, di ba? Uwang, may gasunod kisa ang motors likod.
9: Okay, ginahimo na nila nga daw. Nang WIP escort ang ambulansya.
8: So, it's PG bla. Anyway, attorney.
9: Dami gid maalam ng motorista di.
8: Kabay pa may natun-an mas last ni hapon about sa traffic safety rules. So akon nga ginplastar diri sa aton mga tagplamati ang iniblang mga barangay cases o ang katarungang pambarangay. Okay? So, ano ang mga cases nga allowed nga gina-file dito sa may barangay proceedings, no? So, ano nga mga cases ang makoveran sang sining layi para nga maka-file kaya dito sa barangay. So, mayara ako gin-illustrar ka ginator ni Ace, may duta ka sa barangay Felisa, gintubsukan sang informal settler or why not tas bang gagamit squatter to Ace.
9: Ah, okay. Politically correct na to sa buong panahon.
8: Pero kung taga barangay Dumanan ka, tapos may duta ka to sa barangay Felisa, why ka to gi-star? Gin-istaran sang iban ang iyong mga duta. So, gusto mo sa palinon, din ka ma-file kaso. Din ka ma-file ejectment case sa barangay Handubanan kung din ka ga-star or sa barangay Felisa kung diin na-plastar ang imo duta or nahamtang. Sabton sa ato niyang legal expert niya si Tornais. Tornais, anong sabat?
9: Okay. Those are cases, tanang si inaiyas action kaso sibil, no?
8: Sibil, o.
9: So, according sa ato nga katarungan pang barangay law, tanan nga kaso sibil sa mga residente sa isa ka syudad o pareho residente sa syudad or pareho sa residente sa isa ka munisipalidad magigit sa barangay. So yun muna ito nagab nga example, no, digto na since nga isa sila ka lugar kag ang kaso is pahalin sa informal settler kay ging ano, so kaso sibil na siya, sibil case. Okay, digto na before siya magkadto sa korte, kinanglan maagigit siya sa barangay. So digto siya kung ang pamangkot is kung sa din ka nga barangay ma-file sang imo nga barangay complaint.
8: Sa Handumanan or sa
9: Felisa. Sa Handumanan or sa Felisa. Ikaw taga Handumanan pero ang imo nga duta kagang informal settler ara sa Felisa, digto ka sa barangay Felisa ma-file.
8: Oh, so i-greet ana yung mga taga Felisa da.
9: Mga taga barangay Felisa da mayong maulan nga hapon. Pero maayo gyapon. Maayo nga maulan nga hapon.
8: So no? Muna sa barangay.
9: Sa barangay kung sa diin ang gusto mo kasuhan sang kaso sibil.
8: Okay.
9: No, digto sa respondente. Ikaw tawag si mo kung ikaw ang nag-file sa barangay complaint, ikaw complainant.
8: Kag dito ang duta?
9: Kag dito ang duta. Oh, ikaw, correct. No?
8: So, amo ginagali ang basihan?
9: Yes, kung sa diin ang lugar sang respondent. Or kung sa diin ang duta mo. Kaya usually kung ang respondent nag-tubsok dira sa imo ang duta, tiara naman na sa makitaan.
8: For example, be Tornais, ang owner hindi taga-Bakulod. Hindi siya taga-Dumanan. Pero may duta sa Felisa, muto gintubsukan sang informal settler. Ah. Gintungtungan sang balay.
9: Ah.
8: Pero taga Kabangkalan.
9: Kabangkalan ka, okay.
8: So maapektuhan.
9: Ah, okay. Kung taga balik ta sa elemento, no? Kung sa diin, okay, ang hambal naman kagina, ni Atty. Gab, dapat ya, kaso sibil, tapos isa ka mo, parehas ka mo ang residente sang nasambit nga lugar.
8: So cover Japon
9: so, ini, barangay. So ini, since nga ikaw taga Kabangkalan.
8: Oo.
9: Tapos ang imo yung ginapailan kaso taga Bakulod, hindi mo na kinanglan mag-agi sa barangay.
8: Okay.
9: Kay different man ka mo nga
8: syudad,
9: correct.
8: So mga requirement Tornais dapat isa ka syudad.
9: Dapat isa ka syudad or isa ka lugar, no? Okay. Isa ka syudad, isa ka munisipalidad. Tapos ang kaso is civil case.
8: Oo. So hindi pwede ka file sa barangay kung lain-lain ka mo syudad.
9: Okay, kung lain-lain ka mo syudad, hindi sa hindi ka ka-file sa barangay. Pwede ka magyapong ka-file sa barangay, pero pag abot mo sa korte, hindi kaya pagpangayuan sang certificate to file action.
8: So hindi mandatory.
9: Hindi mandatory, correct. Pwede ka gaya ka-file sa barangay. Kaya ang barangay natin always manaara da to serve the public.
8: Pero no? Di, ang barangay Felisa, Tornais, pwede ka refuse. Kaya di taga Kabangkalan kaya?
9: Yes, ang barangay Felisa, pwede na siya ka-refuse. No, kaya ang usually kinabas ang barangay, ay ma'am, hindi mo kinanglan mag- agi sa barangay para maka-file ka kaso mo.
8: Kung ginpilit mo gadya, pwede ka tok pangakig?
9: Hindi ka man mangakig. Pero usually, by practice,
8: hindi,
9: ang taga-barangay, gabuligin man na. Basta ang ginakasuhan mo, residente sang ila barangay. No? By practice. So, pero there are other barangays man, no? hindi diri sa Bacolod, kaya aton nga mga barangay kapitan diri sa Bacolod kag mga barangay workers kay chindias ang layi, no?
8: Kag isa pa, attorney, is ang proceeding sa barangay mediation.
9: Correct. No, pero may ara ko nag yan attorney Gab, ini man yung barangay dito, isa sa barangay sa La Castellana.
8: Oo.
9: Ang akong kliyente taga La Castellana, pero different barangay. Ginkasuhan namo ni another resident of La Castellana residing also from a different barangay. Eh ang kaso ejectment, hindi iya magbaton ang barangay attorney Gab. Kay nga ako no, duta ko no, wala ginabaton.
8: Ay?
9: Nga hindi mag-agi ko no sa barangay. Ina sala na ha.
8: Civil
9: sa mga tanan nga gapamati, oh. No? Kag sa mga including naman niya sa ato nga mga barangay workers kag sir civil servants from the barangay. No.
8: Basi wala lang naintindihan.
9: Correct, case. Correct. Oh. No, iliwanagon ko lang ha. Basta gani isa ka lugar, isa ka munisipalidad, isa ka syudad. Kag ang kaso is civil case like duta, no? Mandated gidya ang barangay nga mag-accommodate sang magpasaka or magbaton sang complaint. Kay nga how hindi man niya kapasaka sa korte ang complainant
8: kung wala
9: sang barang certificate to file action.
8: Kung wala nagagi sa mediation.
9: Yes, sa correct. Kay may ara ginaya certificate to file action if wala na mediate sa barangay. Kay agini mo to ganis namo sang kliyente ko. We did not file a case against the barangay chairman, pero we called the DILG, no, to so nangayaw ay buri sa DILG to inform the barangay chairman sang iya dapat nga mandato.
8: Oo, mandatory na.
9: Mandatory na, mandato na sa kada barangay chairman
8: o barangay kapitan. Once nga mag-refuse kada, may igo ka pa.
9: Oh, hindi ka po. This, kung sa police pa, dereliction yes, of duty.
8: May igo ka administrative case.
9: Correct. Admin ka gina. Kaya tingin mo na yung mandato mo.
8: So, sa aton mga barangay kapitan dira, I hope nahibaluan yung inyo yung jurisdiction.
9: Correct. Kag-mandate.
8: Sa katarungang pambarangay.
9: Oh.
8: That's why, attorneys, ang Integrated Bar of the Philippines nagabulig niya sa aton mga barangays para mag-lecture sa about sa barangay, katarungang pambarangay law.
9: Hmm.
8: Iti basic ni sa attorney sa barangay.
9: Correct, no?
8: So, aton mga lawyers nag-volunteer dira, especially sa aton Drisa Victorias, may ara kita nga palabuton, nga daw training sa mga barangay personnel nila.
9: Mayugid, no?
8: Para maging equipped sila kag competent.
9: Correct, no? Para kabalo sila kung saan i-cater ang complaint, kag saan o naman niya i-deny ang complaint.
8: Anyway, may city legal man kag DILG, gina-training na sila attorneys. Hopefully, maging equipped pagid sila sa pag-handle sang sininga mga cases.
9: Correct,
8: mga
9: no?
8: Ordinary cases.
9: Correct. To better serve, ging enact man gani ang katarungan pambarangay law para makabulig man bala nga mag-mediate sang
8: pag hindi maklag
9: ang court. Kag hindi magdamo ang kaso sang korte.
8: Hindi magdamo ang kaso to.
9: As of now, kabalo ka naman ito, nagab kung ano kadamo kaso sa korte. Hearing mo January, next hearing mo kaysa May, June, July, next year.
8: Ang observeran ko, attorney, is damo sang kaso, pero kalabanan sina ang mga kaso. Mga ginagmay lang.
9: Yes, mga witi-witi.
8: Kinotosanay.
9: Correct. No?
8: Kabalo ka, attorney, ang Pinoy kutosigin.
9: Correct. No? Oh, labi na ganyang ilonggo.
8: Oo. Oh, i-post ka lang da, ga-trigger ka na yun. Oh,
9: away to padbalay. Oh. Correct. No?
8: Chismis.
9: Anong ma-advise mo, Senator Negab, sa mga kutusan?
8: Ina, attorneys, may ara kita problema. Ego problem, attorneys. So, muna, ma-advise ko, avoid na lang tayo sa conflict. Kag nami gid ako may peace of mind. Ano gid akong ginguba ka sa Facebook?
9: Oh, basta hindi
8: ano gid akong ginchismis ka. Oh. Hindi mo niya makontrol.
9: Correct.
8: Basta so kung mag-file ka ba da kaso, ti kagamo sina nga
9: kag kamahal.
8: Oh, kamahal.
9: Kamahal.
8: Attorney is da no ti magplapit mo na siya, sukto ni kamo niya.
9: Oh, correct. Malo ka mga tagwa, mga pinalangga na mga tigpalamati, no? Oh. Tagpamati. Kung kaya niyo man ang pagpasinsyahan,
8: ang
9: tao nga gapang guba sa inyo or gapainit ang ulo nyo, pasinsyahin nyo.
8: Kabalo ka, attorneys, ang mga kaso kalabanan sa barangay, amuni?
9: Tupad balay.
8: Mga chismis, pangguba.
9: O wala parkingan.
8: O mga ano bla, pagpakalain.
9: Or arapag yung attorney gapang mga ido na bla?
8: O, nagintaihan yung bing iyang ogsaran sa ido sa tupad balaya na mga muni nga kaso.
9: O. I'll take this opportunity man, no, para ang mga just to plea to the pet owners, especially dog owners, no. Mga dog owners, okay ginayang ginapalakat-lakat yung inyong ido in the morning, no. Kag ano, pero make sure man nga mayara kamo dala tissue paper kay para pag pupo sang inyong ido sa tubang sang balay sang inyong
8: puluton
9: nyo, kaya that's the proper way, no. Hindi ya kay palakat-lakat mo ng ido mo kung sa diin siya magpundo pa bayan mo da eh, usually ka pundo na ya sa mga ugsaran sang iban.
8: Yes,
9: oh. Dragi diyang inaway.
8: Drag
9: diba? Gabi na lang gana. Gabi na lang gaya na higina iya.
8: Kag kung amon eh, kung makakagat pag-turn ace.
9: Abo, isa pag
8: ina. Oo, ti binaranggay
9: man
8: na.
9: Binaranggay man eh.
8: Oo, ti imaginable.
9: Wala labot sa animal bite center. Ayun, binaranggay pag ina iya.
8: Imaginable lang ini mga kasutod. Mga witi-witi lang. So, ang aton diri nga barangay, kadamo sang ginatubang ang mga konflikto.
9: Kadamo.
8: Mga grabe, minor cases.
9: Oh, grabe ang mandato sa atong barangay regarding sa conflict. Anong tawag sinagani, Attorney Gab?
8: Imaginable, Attorney, kung wala yan, barangay mediation proceedings. Direkta sa court.
9: Mas lalo ang buta ang korte. Ta siguro ang hearing ta sa 20, subunga si Manas ang 2026, basi 2028 ng next hearing.
8: Yes. Amo na ma-advise ta sa ato niya mga pumuluyo dira sa barangay, avoid na lang kita sa mga ginamo.
9: Correct. Pagpasensyahin nyo.
8: Kung mapasensyahan nyo malang, ti mas mayo. Kung hindi, gid,
9: Pahil ka mo sa barangay. Kadito ka mo yung mag-istoryanay. Hindi na pagpalabuta sa korte.
8: Yes.
9: Okay.
8: Kung pwede mo lang mas-settle, di ba?
9: Kung pwede
8: mo. Kag-ariyo sa barangay, i-avoid nyo yung bias ng mga
9: isa pag yun na, Attorney Gab.
8: Judgment or opinions.
9: Correct.
8: Kisang inyong mga decision dira, tungod nga way sa gabuto sinyo, tungod nga kontrapartido, ang ining ginkasuan or nagkaso.
9: Hindi niya pag-ipon.
8: So, hindi niya pag-ipon, ha? Medyo, court ka mo yan mo, so dapat neutral.
9: Correct. Kaga, remember always sa barangay, hindi ka mo yan tawag ni, hindi ka mo yan judge, mediators ka mo da. Way ka mo dapat da, number one, wala ka mo bias. Hindi ka mo maampin sa complainant, hindi man ka mo mag-ampin sa respondent.
8: So, anong objective to this?
9: Ang objective lang, Gidya, is to find a common ground in order for the parties to settle their differences.
8: Peacefully, no?
9: Peacefully, nga hindi na magsaka. Hindi ka mo yan...
8: Wala sang apinay.
9: Correct, hindi ka mo yan kurte. Ha? Hindi ka mo yan mag-apin da. Ang inyo lang, Gidya, ya, pag-istorya ko ng partido. Tapos magbulig pangita sang solution, win-win solution.
8: So, why nila binakuha siguro ya ang term nga compromise, Attorney Ace?
9: Yeah.
8: Or conciliation. Ang compromise is dapat win-win solution.
9: Correct.
8: Hindi dihadong isa or hindi man to dihadong tiyak.
9: Hindi man puro daog ang isa, hindi man puro dihado ang isa. Dapat
8: ya
9: dihado daog both parties.
8: So mo ng objective. No?
9: Objective sina isa muna para to come up na both parties parehas daog.
8: Kag i-avoid gid ang biases sa barangay proceedings.
9: Kabalo
8: po na to, Dra.
9: Kalau ay ginabala pa matian no, nga kisa may gakadto sa atong kliyente kag reklamo regarding sa lupon.
8: Yes.
9: No?
8: Ay kisa ginakigan?
9: Ginakigan hindi
8: bias kisa.
9: Ay intindihan ta man ang mga lupon because naman niya sa kadamo naman niya sa gakadto na sa ila. Tawo man lang, siyempre mainit kagid man, pero advice ko sa mga lupon, labahaan nyo gid ang inyong
8: kag ang role pasensya. Nila, Attorney Ace, wise lay attachment sa kaso, hindi sila dapat mamersonal sa mga parties. Kung may mga past experience man sila sa mga parties, so i-disregard agad. Be professional ang aton mga lupon dapat. No,
9: well, I presume man, most of our lupons are professional.
8: Yes,
9: and trained.
8: And competent.

0: No, dapat ang mga lupo nato niya.
1: So bawal, no?
0: Bawal ang lawyer sa barangay. Klaro igini na sa katarungan ng barangay.
1: Bisan mamati lang sa bawal.
0: Bisan mamati lang.
1: Bisan di sa magamay.
0: Okay, gimbawal gina sa katarungan ng barangay. Kay kabalo ka naman kisa, Atty. Gab. Mga lawyer, mga presato niya. Damor ka Sabad.
1: Damor naga
0: damor ga kayto
1: masakit
0: complicate because kita yama minsan very very procedural,
1: yes,
0: no, tingin ang atong that's the way we think, kayto that's the way we that's our experience in court man, no, and that's how we are built, pero sometimes hindi na siya
1: effective
0: sa conciliation.
1: Hindi effective sa mga
0: bawal tada
1: mediation tournaments.
0: Hindi siya effective, no. Kag kung magdala ka gid magdala ka lawyer ya ka adversarial na nabi. Ng mga away ka na gina iya.
1: Kung maglantaw, dapat gani way gid ya lawyer sa vicinity.
0: Oh.
1: Galing kay iban gusto ya moral boost.
0: Moral support
1: or moral support. Madala lawyer pero to lang saslakyan.
0: Correct. Kaya mga ini naman reminder sa lupo nato, no. Bawal magdala ang partido sang abogado unless ang partido mismo ang abogado.
1: May ara ko kliyente before turn is nagreklamo kay impiyak nga partido nagdala lawyer sa barangay.
0: Kaya pinasugtan man sa lupon.
1: Yes, amo nang
0: hindi pwede. Hindi
1: pwede. So kamo mga lupon avoid biases, no.
0: Correct.
1: Pag may lawyer dira or ka pa lawyer.
0: Hindi man pwede.
1: Hindi man pwede.
0: Partidos lang gid ang inyo pasudlon.
1: So ang involved lang gid yung parties, bawal man ang ano da, utod, bawal ang nanay.
0: Bawal.
1: Pwede ang nanay, tatay kung may minor.
0: Kung minor di edad, syempre. As guardians.
1: Yes. Pero pag wala involved yung minor or wala involved nga incapacitated person, so personal na yan.
0: Okay, kisa adaan yan.
1: Personal na yung kaso, Tornis.
0: Pero,
1: bilog nga pamilya, dalon.
0: Bilog nga barangay, dalon.
1: So, bawal yun.
0: Arantiya, pakaisa, utod, sa pakaisa.
1: So, muna nag-ginamo pagid. May mga sulsul, may mga hutik.
0: Mga sulsultant.
1: Sulsul, hambal to ni Tornis, munin. Gamiton pa na isang abogado.
0: Tawag na itong sa ilang mga sulsultant.
1: So, ipabalota sa itong mga partido sa barangay yung proceedings, ang objective sina is para mag-settle.
0: Correct.
1: Yes.
0: Settlement lang
1: yun. Peaceful resolution sang inyo yung kinagamo.
0: Correct.
1: So, hindi na diya presentasyon sang ebidensya. Hindi na niya chimpo sa lalisanay. Dapat ang inyo yung mindset is pagsulod nyo, both parties, open, abri ang inyo yung
0: wallet.
1: Mindset. Nga masettle ini.
0: Sige. Dugangan ito na lang ito. Yes. No? So, kung nag-settle ka mo sa barangay, no, tikundi, mayara ka mo na ang ipagwa ng document, ang issue ng document sa barangay is barangay compromise agreement. No, dira na nakabutang kung anong ginagrihan nyo.
1: Yes.
0: Say, ang inyong ginkadto sa barangay is utang. Tapos, digto sa barangay, na-settle ka mo sa lupon. Kaya ang lupon, maayo mag-settle. Ang utang na 10,000, bayaran base ang respondente. 1,000 for 10 months, 1,000 per month. Sabi ba manabi, inaya, isulat na iya sang lupon sa barangay compromise agreement.
1: Compromise.
0: Oo. Tapos, ang barangay compromise agreement, pwede nyo na ipa-execute sa barangay. Kung hindi, say for example, hindi magsunod ang respondente pagkatapos sa barangay, pratipatan, inaya, pwede nyo na ipa-execute. Pakalik ka po sa barangay, file ka mo to execution within 6 months.
1: Yeah. Oo, muna.
0: Yes, within 6 months from the time nga nag-argyahan nyo na.
1: Ari, Atty. Sino ma-enforce ang execution?
0: Barangay Tanod. Actually, Atty. Gab. Sa kadugay na natin na practice, wala pa kong maloko sino ma-enforce na mo.
1: Kaysa Korte, Atty. May sheriff ta.
0: Correct.
1: Ang barangay, wala barangay sheriff?
0: Wala, barangay Tanod.
1: Barangay Tanod, ti. Imagine na ang barangay Tanod ma-enforce.
0: I don't know, ah. But ang salayin natin niya is you can file an execution, no, to enforce the barangay settlement agreement within 6 months, no, in the barangay.
1: Yes. But, so kulang gali, Atty. Is barangay sheriff.
0: Well, pwede i-deputize siguro no, Tanod da.
1: Or i-deputize ang court sheriff, Atty. Is, no. So may ara
0: sa shout out ko gali sa isa ka Tanod da sa ang pangalan Dennis.
1: Dennis.
0: Si Dennis bilang harap dah satu.
1: Ayo.

0: Oh, barangay Tanduta sa barangay 38 guro na siya.
1: 38. Oh, Dennis. Si Dennis. Barangay Tanod siya.
0: Oh, barangay Tanod na.
1: So muna, pwede gila yung ma-execute.
0: Kung gabi, barangay Tagay man eh. Go-transform.
1: So, Tornes, so, pwede gila yung ma-execute.
0: Pwede ma-execute, no? Mga
1: within 6 months.
0: Within 6 months. Kaya after 6 months, pwede ka po ma-execute. Pero hindi na sa barangay. Ma-file na ka mo sa korte.
1: Okay.
0: Ang kaso nga i-file nyo sa korte is for the execution of barangay settlement agreement.
1: So pwede gila ka-proceed sa court?
0: Pwede. No, may power. Hindi ya kayo wala power ya ang barangay conciliation proceedings, no?
1: Okay.
0: Grabe ang power siya. Galing kay wala lang nahibalaan sang iban ang proper procedure after na nga makuha mo ang imong compromise agreement from the barangay. So, wala sila kabalo.
1: So sorry, liwaton ta. Mga gapamati sa atong tornays. O para mabalaan nila. So kung may compromise agreement gali, pwede ni siya ya ma-enforce.
0: Correct.
1: Kung ang isa ka partido hindi magsunod.
0: Correct.
1: So pinaagi sa execution.
0: Correct.
1: Ipa-execute sang partido dito mismo sa barangay.
0: Sa barangay.
1: So ang pamangkot is sino ma-execute dira sa barangay? Barangay secretary, barangay tanod, barangay treasurer,
0: kawad,
1: barangay captain or lupon.
0: Ah, well, ang barangay captain dyan, no? Siguro oh. I-deputize siya na ang sergeant at arms siya. Ang
1: yes. Oh. Kung ako, Tornais, enough naman ang barangay captain.
0: Okay, no. Iya, the head of office. Ganun yes. Na siya. So si barangay kapitan na iya ang...
1: Pwede may authority siya. Si barangay tanod wala eh.
0: Oh, si barangay kapitan, amun na niya ma-deputize kay barangay tanod. Oh,
1: si barangay tanod, sa peace and order.
0: Correct. In any case, hindi naman na problema ya sang gapa-execute. No? Problema na ni Kapitan.
1: So, klaro, within six months
0: from the time
1: nga gin-issue
0: ang barangay compromise agreement.
1: Yes, okay. Kung hindi magsunod ang isa kapartido.
0: Correct.
1: Okay. So, muna.
0: Kung wala pa gid, after 6 months, dito ka na sa korte.
1: Dito mo na i-enforce.
0: I-enforce mo na. Pero wala ka gid 6 months.
1: Patapuso na.
0: Patapuso mo gid ang 6 month period.
1: Te, nabatian nyo na mga kabarangay.
0: Mga kabarangay.
1: Oo, dra sa aton nga damo tada listeners to na sa barangay Pilisa.
0: Hopefully may ara man gapamati sa akon nga kaugali nga barangay Alihis.
1: Adra sa may Regent Pearl.
0: Correct. Barangay Alihis. Natamya ko ang amon nga gwapo nga kapitan.
1: Aba.
0: Si Kapitan Tony de la Vega. Ha, de la Vega na daw. Tawag ni daw sa Zorro na bala. Kaya kita ka Zorro, de la Vega man na ang so, apelido ni Zorro mo.
1: May nga po, kay Kapitan
0: Donny de la Vega. Vega. Diba? Pagkabati mo palang, abot mo na gwapo.
1: Ati o, Espanyol eh, ang apelido pala.
0: Pero sa totoo, si Kapya Siksi na yan. gamay nga tao.
1: Ako naman na turn is a great commandang taga-bago. Mga taga-bago, sa atunda nga kapitan man, sa Barangay Talok. Ang aton nga pinalangga nga kapitan si Barangay Captain
0: Babayi
1: Chubisyo.
0: Siya ba na? Abi ko iyang asawa.
1: Ang asawa ni sang aton nga pinalangga nga amigo nga si Chudy Chubisyo. So iya asawa amo nang kapitan dira sa Barangay
0: Talok.
1: Kap, may hapon
0: kap.
1: Ang kapitan dagli sa Barangay Kalumangan man aton man amigo. Si Kapitan Silo.
0: Kapitan Silo.
1: Oo.
0: Hindi ka lang tani mag-silo. Lugar, dira ka lang sa...
1: Mabuot ni nga Kapitan Tornes.
0: Si Kap Silo.
1: Yes.
0: Ang pangamuyong tayo, hindi lang siya mag-silo barangay. Dira lang saya.
1: O, kag... may nabasaan ko recently, Tornes. May gin-file nga bill para ma-postpone ang barangay election. Kag SK election.
0: So up until now we're still in limbo. We do not know.
1: Yes, do kapila na na nga postponement. Dapat sa November na eh.
0: But as of now, I know gaprepararar na aton nga commission on election for the barangay elections, no.
1: Yes, so I don't know.
0: Pero still we hindi lang ta makibot kung miara hindi madayon, no. Ang presumption subong madayon gid. But let's not be surprised if ma-postpone naman liwat. Kaya ito may ugong-ugong kag huring-huring. Nag-hutik-hutik.
1: Yes. Kaya ito, kung dayon, dako ang ma-spend naman sa government.
0: Correct. No? Ang mga kilala ko ang mga barangay kagawad, sako ng pangapi nila. Sako na tanan nga kapihan sumong sang ila barangay ginakadtoan na nila tanan nga may patay
1: sila bugalon
0: hindi na no iya
1: so tanan nga galabay ginasapak
0: tanan gado hay Hitler na gani kisa kita ka ng kamot na nilang gasaka why na nagina papanaog kay kung panaog boy dugay dugay man labay kilala mo saka na naman
1: tanan nga namatyan kantuan ha
0: nga tanan nga pamun na lang niyo saka na lang inyo nga kamot hindi na pagipanaog kapoy sige saka panaog
1: prong kampanya subong turno is through modern na yung facility like Facebook
0: no? TikTok grabe gali yung TikTok attorney Gab no? I did not know nga that's the platform of choice sa mga Gen Z.
1: Oh, dala sila ga bakal sa mga products.
0: Gani, dala ko no.
1: Online, ano na, market man, tornis.
0: Kaga chismis. Ah.
1: Oh. Gali kayo, wala kayo ga open TikTok.
0: Wala ako ya, wagi ko ya gani TikTok eh.
1: Oh, usually makita mo sa TikTok, saot-saot.
0: Ano na nabalaan ta, di ba? Nabalaan ko ya, saot-saot ta TikTok eh. Pero lately, tanan gali yara na sa TikTok.
1: Sa pandemic, mo nang do trending. Hmm.
0: Tanan, every... May TikTok marketplace man.
1: Oo. Makabakal ka na gani. Do Shopee man sa.
0: Grabe, no?
1: So, anyway, ang pangampanya sa mong turnays, medyo hapos-hapos na. So, hindi ka na yung maglibot. Kayang tao sa mong turnays, lupang dan mo, gawiyat na tanan cellphone.
0: Correct. Hindi mo na gani may story.
1: So, attached na gadya. So, amo na, kuno, sini nga generation ang socialization so buong doka pigaw na.
0: Correct.
1: Isolated ng mga tao because attached niya sa gadgets.
0: Ambal nila gani, we are more connected than ever because of our phone. With the touch of our phone, makaistorya sa taga-Amerika mo.
1: Galing iti.
0: But we are more connected, but at the same time, we are socially isolated. Kaya iti, connected sa telepono, pero ang aton nga social interaction within sa aton nga palibot, wala na. Kay dito lang tayo pirmi sa atong telepono.
1: That's why swerteng atong generation to is millennial.
0: Millennial. So, kitaya, elder millennial. 1983, tamo?
1: Ginabuking mo ginang edad na.
0: 1993.
1: So, ang atong niyang...
0: Nagsara lang ako.
1: Childhood days.
0: Uy, sadya to ya.
1: May habuyanay.
0: Wait. Tanan to yung hampang sa suba.
1: Abuyanay lutak. Panirador.
0: Nan.
1: Tumbling sa uhot.
0: Correct.
1: Sanay.
0: Uy,
1: nag-lagsanay subong, no? So, namin.
0: Okay, basta ako yung nadumduman ko, ya.
1: Panaguay.
0: Nagsugod ang cellphone niya. Mga third year high school na taya mo. Third year, fourth year. Kaga, hindi to tanan maka-cellphone, ha?
1: Why to internet?
0: Kaya kamahal. Kamahal. Why to internet cellphone pa lang?
1: So, nausong panaguay? Subong uso man, panaguay sa asawa.
0: Ari na naman ta. Ari na naman ta.
1: So muna mga ano na to no, parents, inyong mga bata hopefully madisiplina niyo.
0: Correct, no.
1: Kay tiko na touch sa gadgets, why na may ma-learn nga maayo nga mga pamatasan.
0: Correct. Socially awkward.
1: Manners.
0: Oh, madulang manners, madulang ta. Socially awkward ang bata.
1: Disconnected na sa reality.
0: Correct. No,
1: connected sa fantasy.
0: Disconnected sa reality.
1: So muna ambal kong pangampanya ni Ace, pwede na diya sa online platform. Hapos na. Sandi ka na to mga pi. Diri ka lang pangapi sa online no, TikTok or Facebook ano mo lang sa Tornay Ace story.
0: Correct. Pero may ara pa ba niya a portion of the of the voters na mga tigulang. Tama pa tigulang
1: mga Generation X.
0: Generation X. Mga boomers, may boomers pa.
1: Oh, mga 80.
0: Ano na sa mga kagawad ko kilala sa tanan nga kapihan, tanan nga may patay. Ara da pirm. Natulog-tulog. Career niya mo no.
1: So mga Tornay Ace do why na ta chimpo.
0: Ayun.
1: Oh, namin tayo sa atong discussion. Galing kiti ang chimpo ta ginalagas.
0: Limited lang gid.
1: So ato na lang i-greet ng aton mga ano da, kilala
0: Tornay Ace. Paisawa ko lang siya sa tanan nga lawyer from Bacolod and Negros Occidental. No? Nga mga gwapo at gwapa, mayong maulan nga hapon sa inyo tanan. Kag tanan nga judges.
1: No? Mga judges naton. Tornay Ace, may ara ko announcement sa mga taga Manapla. Mayara kita nga palaabuton nga free legal aid program sang integrated
0: Bangko Philippines. Mga pinakabilog ang lawyer mga makatuto.
1: Sa Municipality of Manapla. Hindi, may ara to 20 to 30 lawyers.
0: Abaw ah.
1: So,
0: makikitari yun na
1: yan. So, mga taga Manapla, ara kami da sa August 22, 8 to 12 noon.
0: 30 ka lawyer, yes, mga taga. Ako sa inyo, i-avail nyo na ni. So,
1: i-preparar nyo yung mga dokumento dira. Kag... magakita na ikita dira sa
0: may ara ba libre notaryo dito?
1: Supposed to be may ara siguro attorney so may mga lawyer man ta dito sa north o nga commission man as notary public. So hopefully may ara kag hindi ka mo maguyuya magkadto dito. So ano niya free legal aid clinic, hindi niya medical ano clinic ha.
0: Legal aid.
1: Okay, kasi nadumduman ko dira sa SM Tornes, ano ni free medical checkup. Oo, ang atong mga
0: dala ka ng BP apparatus para isa na lang.
1: So free legal aid clinic. So hindi niya medical checkup, no? So magkita na kita
0: sa para niya sa mga legal concerns niyo.
1: Si Attorney Ace, makita niyo man to? At least makita niyo sa personal.
0: Correct.
1: Kag-ara mo to, Attorney Ace.
0: Makita to nila nga doon. Sige lang kay kung may ara man kamuya, kaya man naman mag kuha blood pressure. Ha? Idala sa unta na tara. Mga taga Manapla, avail niyo gid niya ini nga serbisyo kay
1: ini. Kay programa na sang ilang mayor, Attorney Ace. Ginayo kita diri sa integrated bar nga mag-servisyo dito sa inyo. Kagalos tanan bilog na Negros na ginaservisyoan man naton ligad dito man talin sa San Carlos.
0: Si Ita ng time out na naman, ng time out na naman.
1: Sige. Basketball no?
0: Time basketball na sa coach na saya mo.
1: Anyway, thank you sa inyong pagpamati kag magakita na kita luwat diri sa K5 News FM Bacolod. So inyo alagad Attorney Gabriel Cinco kag Attorney Ace Joseph Katakutan. Mayong hapon liwat sa inyo tanan.
2: K5 News. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagats, mga buti ka.
4: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sa imong mga tulan? Dr. Mil?
5: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga parang aton nga mga katulanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan ni Engineer Albao. No, ga-function na as scaffolding. Masiling ka scaffolding, blat, tukod ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? Ga-support para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang aton tulaan. So, kung pala inom kaya D3 Bio, amo na ka-backod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
4: Correct.
5: Kung may backod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, ga-store na siya sang minerals kag fat nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo na ka importante kung pala inom kaya D3 Bio.
4: So, yes, Doc Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang D3 Bio, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbi nga taguang kansang aton nga mga selula sa lawas. Though siya ang baby sa aton nga mga red blood cells, white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells kada adlaw nga may lifespan pa na, Sir Boy, nga 120 days kung malabot nila kung naga-DTX 500 ka. So, kaupod sa aton nga white blood cells, kag platelets, no, ang white blood cells, ta amuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman, amuni ang papundo sang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So ilabi na gid sa tanan ang white blood cells, amuni ang pinakaimportante sa tanan kay amo ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
5: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
4: you have an healthy immune system. So kung gainom ka D3 Bio, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa
5: nami
4: imo dugo,
5: immune system.
4: Nami imo immune system.
5: Kag nami ang imo tukod-tukod.
6: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
7: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
9: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system sa kay D3 Bio. Mm. So, bakod na immune system mo, may backup pa nga sobra pa sa imo immune system. No? Ang medium chain triglycerides sa D3 Bio, gapanami man sang absorption sa ginatawag ng mga fat-soluble vitamins, including na vitamin A, vitamin D, E, and K. Tiyanong mo si D3 Bio, may deep vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante ha, kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why ni katabo sa tutunlan mo, sa chan mo? Hindi. Ara sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio, Dr. Ramil.
5: Ang nakanami sa D3 Bio, kay may D3, ang amon nga BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti gina-promote niya ang absorption sa kwan, amo na nga vitamins tungod kay may BCO, sir boy. And this vitamin D3 ang makabulig sa imutulan para mahimong ano, bakod siya. Kag ma-absorb pa gid ang mga calcium kag phosphorus para kinanglanon sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom man lang ko D3 Bio lang ay may BCO. Kung BCO man lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 Bio gyapon. Kaya akong BCO, may D3.
7: D3 Bio!
10: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
11: Mga buti ka!
7: D3 Bio!
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga buti ka!
13: D3 Bio!

0: News.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: sa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Hello, babe. Ano? Mahapit ko na sa imo?
1: Hindi na lang, babe. Mataksi na lang ako karon puli, ah.
0: Okay, sige. Madiretso na lang ako pa uli.
1: Ay, oo, gali, babe.
0: Ah.
1: Basi magabihan pa ko puli, ha? Audit ah. Na subong, eh.
0: Amo pala, babe? Ah, ate, sige.
1: Ate, sige, babe.
0: Magalong ka, ha?
1: Oh, yes, babe. Thank you, babe. Ikaw man. Puli na lang, ha? Hingagaw ka agad nga. Makapahuway-huway ka man dahil.
0: Okay. Huloton ko ikaw sa dinner ta, okay?
1: Ate, sige, sige. Ikaw bahala, babe, ah.
0: Okay, babe, sige. Bye.
1: Bye-bye, bye-bye.
0: I love you.
1: Love you too, babe.
0: Halo nga karoon pa uli, ha?
1: Ikaw man, bye-bye.
0: Aneka. Daw nakaharap ang panulo ko, ha? Kagasakit sa ulo ko. Daw ma...

0: Kamusta ang anak ko, Chin?
1: Okay na siya pa. Mahal lang ganit kayo pagkatumba niya. Wala maigo ang ulo niya sa mga talom nga bagay o kung matiga nga bagay.
0: Oh.
1: Oh, Diyos ko, ang anak ta, Johnny. Ang hambas ng doktor. Stress lang basi ko na siya. Kay among ina nga nalipungan siya sa sobrang kastress niya.

0: Oh, ari na kita sa balay.
1: Pa?
2: Babe, ipapanahog ka namon. Daligid lang ha kay mauna ko panahog agud nga daw unta ka.
1: Hindi na, babe. Kaya ko nang kaugalingon ko.
2: Pero babe, kasi kung matumba ka.
1: Okay na. Kaya ko na. Okay na ako, babe.
2: Uyat lang.

0: Oh. Anak? Kumusta ng pamatsyag mo?
1: Okay naman ako, ma. Kwan, natingala gani ako eh nga. Gulpi lang nagapagdulong ang panulo ko kag nalipungan ako.
2: Basi kun natam-an lang sa imo ka pisan bala.
0: Gani man?
1: Hindi man pa. Kati, katawahin mo lang sa mga obra ko sa opisina. Kapyot ko yung oras ko.
0: Sa bagay, kulang ka lang siguro nak sa pahuway. Din mayo, bikon mag-live ka na lang, anay.
1: Amo man yun ang plano ko, ma.
0: Diin maayo nga, samtang nag-live ka, i-process nyo na lang ni Chinchin ang kasal ninyo.
1: Si mama bala mo? Wala pa ko gani ka-propose siya.
0: Nga, wala ka pa nag-propose na kao. Para na ka mo sa husto nga edad.
2: Husto ano si nga? Mama mo, iho.
0: Dugay-dugay pa?
2: Abi, atake na kami sang apo kay nahidlaw na gid kami nga magkugos-kugos ang bata.
1: Pa...
0: Nanak? Nanok ka naman?
1: Ang ulo ko.
0: Diyos ko, Jo, nga ginakaptan mong ulo mo?
1: Kasakit sa ulo mo ka?
0: Jo, anak!

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Quinine Capsule. Nagapabali

0: Dok, ano kid ang ginabatsyag sa anak namon man?
1: Basis sa panaysayon sang pasyente, may migraine ini siya kag may problema sa mata niya nga kinahanglan ang pagbulong dayon kay hindi lang ina may mataas nga blood pressure kag yes, Mrs. Nakitaan ko man siya nga may sign siya sang mild stroke.
0: Oh, Diyos ko.
2: Doktor?

0: Babe, need mo gid gali isang pahuway.
1: Oh, babe. Kadamo sang findings ang doktor sa akon. Kinanglan ko ganyan magpabulong.
0: Gani eh. Kag dapat tumanon magili na. Ibudlay na. Di paano na lang taniya man?
1: Pasensya gid ba? Kinanglan ko ganyan abing nga magdiladre sa balay. Kag magpaayo. Kaya kung supakon ko ang doktor, base kung matabo ang ginhambal niya sa akon.
0: Babe!

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Matugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani in testing ko, nagbakal ko sang 5 kabilog, nagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang ha, nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil niyo. Wala na gayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics!
3: Gah! Matsoy ride man tabi, gah!
4: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah!
5: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sakay ka kidiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver, extend lover.
6: Extend Supplement for Men!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
9: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift,
10: OT,
11: Breadwinner.
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suhabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
12: Drink responsibly.
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon,
6: Bon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Talk K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
12: Number one, hit music station. 101.5 K5 News.

Alles drehst, gerade 5 Uhr gehabt, oder der Horst, ja, ich hatte die Dose, dann hatte ich die DTX Coffee Mix. Sa mga Coffee Lovers natin, dapat tanggapi ho natin araw-araw ay DTX Coffee Mix. Dahil ito ay hindi lamang ordinaryong kape. Maring ho tayong marami ho tayong mga health benefits na maring makuha ho sa ating DTX Coffee Mix. At pwede rin po ninyong itry ang ating DTX Premium Coffee sa mga sugyo na ating butika. Mabibili ho yan nationwide. At ang ating Super Trio, huwag yung kakaligtaan, DTX 500 D3 Bio. At ang ating alkaline-based na vitamin C, Mighty C. Ingat na ho kayo mga K5, araw ho ng Friday. Ano pa nang pinagkakabalan ho nyo sa araw ho ng Friday? Well, ingat. Stay safe. Have a great Friday weekend. Adios for now. See you next week on Monday.

0: K5 News FM News FM D3 Bio Galigaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika.

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga punggot?
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit?
2: DTX Beauty Soap.
1: Gala o magputi?
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol?
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
3: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpahanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pitalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipan-sipan ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Inyugid makuhan sa leksyon yung ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sino ginagusto mo?

0: Oh my.
1: Daddy.
0: Ginako sa mga kusa gugot, Brian.
1: Daddy. Daddy na lang itawag ko sa imo, ha? Oh. Imbis ka Tito Doki. Because you deserve the title, Daddy. Oh.
0: Brianna, kukwan. Ginahimo ko lang inyay kay palangga ko kamo. Especially ikaw.
1: Daddy.
0: Ikaw gidang favorite ko sa inyong kaduha ni Mitch.
1: Tood?
0: Yes.
1: Ako gidang favorite mo?
0: Yes. Pero
1: Daddy.
0: Secret talaga na, ha? Ibasi kong magsungkod si Mitch. Kaya hindi man siyempre pag-isugid kay mami mo, ha? Tabalo ka naman. Hindi na siya manamian kung may balaan niya nga may favoritism ako sa inyo. Okay, blay na, Brianna?
1: Yes, Daddy Bren. Oh, Daddy. I'm so lucky to have you.
0: Sa mga kosmo. Oh, my very special baby girl. Abi mo, kung pareho lang kita edad, I will beg you to love me, Brianna.
1: Daddy? Oy. Pero, it's okay lang man bisan older ka.
0: B, anong but mo silingon? Ha, Brianna? Ano?
1: Kwan, honestly, Daddy, I find you very attractive.
0: Oh.
1: You're so sweet, so kind. So sexy, Daddy.
0: Oh, Brianna.
1: Don't tell Mommy, ha?
0: Yes. Oh, Brianna. Oh, how I really wish nga I'm not your daddy. Kagdani, wala mo na lang akong insugiran nga you have that hidden desire para sa akon.
1: I can keep secrets, Daddy. You know what? Nauya ko, ah. Pero isugid ko na lang inisim mo. I'm always dreaming. Gina-imagine ko nga ginakisan mo ko.
0: Oh.
1: Everything nga ginahimon ninyo ni Mommy, ginahimon mo man sa akon.
0: Oh, God, Brianna. Stop me. Please, stop me. Kibasi ko, hindi ko mapunggan ako galingon ko.
1: Don't stop it, Daddy.
0: Oh, Brianna.
1: Stop it!
0: Brianna!
1: Take me! Daddy!
0: Can I touch your body?
1: Yes, Daddy! Yes! Touch me!
0: So big! Big, Daddy! Magpakitluoy ka nga, Daddy! Maluoy ka! Please
1: Daddy.
0: Make me happy, Brianna!
1: Daddy, please! Oh. I beg you,
0: Brianna.
1: Please make me happy!
0: Brianna.
1: Please! Daddy, please!
0: Dali, eh! Sabak na rin sa akin!
1: Daddy!
0: Brianna!

This is the first time nakita ko yung mga anak ko nga daw. Ano mga bata nga nalipay, kid nga kinadugsing sang ina. Wala gid nila ina na experience kay daddy nila dan sa una sa buhay pa siya. Ay, salamat gid Lord. Nga nakita ko man gid ang isa ka mataro nga ba nakagamay para sa akon mga anak. Kag nalipay gid ako. Nalipay gid ako Lord para sa mga anak ko.

0: Daddy.
1: Oh.
0: Tani kan mag 20 na ko. May car na ko nga. Akon gid no.
1: Oh. Ga mag 20 pa. 18 ka naman. You can drive na.
0: Huh?
1: Yes. Oh, nga. Ano nga model lang? O kun, ano nga model sa salakyan ang gusto mo?
0: Hmm? Gusto ko inang mga cutie lang a car, Daddy. Ay, para daw ka girly-girly, kid.
1: Ano? You mean, Mini Cooper?
0: Yes, yes! Yes, Daddy! Gusto ko na inang pink na color.
1: Okay.
0: Okay? Ay, ano nga okay, Daddy?
1: Mag-ilis ka. Kay makadto kita sa showroom sang Mini Cooper.
0: I love you, Daddy. I love you so much, Daddy. Daddy, tell me. How can I thank you for buying me a new car?
1: Wala pa gani ah. So thank you ko lang kunara na. Bibi, hagliwat kay Daddy, be.
0: Daddy,
1: Opa.
0: Daddy, ask me for anything. Kay hatag ko sa imo. Because you're the best daddy in the world.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful git ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika. Spore Biotics ka.
0: K5. News FM.

0: Love? Sobra ng pagaga sa mga bata sa imo ah. Si Mitch nagbabakal sang car. And Brianna, nagapanagusto lang pangayo sang kung ano-ano sa imo. Shopping dire, shopping dito.
1: Love. Gusto ko lang malipay ang mga bata. Kagisa pa. I'm spending my own money.
0: Love, I know. Pero hindi lang ako gusto nga abusuho nilang kaayo mo.
1: No, love. Hindi ka magkabalaka. Akong nag-offer sa ila. Kalisan ni siling ko na. Don't worry. Hmm?
0: Okay, love.
1: Oh.
0: Ikaw ang bahala. Salamat, gid, ha?
1: Wala sang kaso, love.
0: Salamat nga ara ka agad magtimbang sa akon sang tanan-tanan. Especially na gid sa mga bata, love. Tungod nga, silang pinaka-importante sa kabuhi ko, love. Sila gid ang pinaka-importante sa akon.

0: kalinong sambalaya. Never mind. Basi may emergency lang si Brent's hospital. Kakapoy, nag-itsang lawas ko. Nagabihan gi kami sa mga empleyado ko sa appliance center kay nag-open kami sa amon bago nga branch out of town. Ay, thank you, Lord. Madiretso na lang ako sa amon kwarto, be. Kanami, nagit po huwag. Ano to? Si Brianna to, ah. Kagdito, halina, iating sa theater room ni Ben. Ay, Diyos ko. Diyos ko, natong nabatian ko. Kalain, ha? Daw ginakuan si Bren. Mahinahinay ako palapit sa theater room. God! Si Brianna? Hublas nang nag-asaba kay Bren? Kag si Mitch? Oh, Diyos ko! Ginahalungan ang liyo ni Bren. Mamanawag siya to, God. Kag-mga kamot ni Bren. Aras sa mga priyabado ko pala sa lawas ng day, Mitch. Kag-Brianna. Diyos ko! Sapat ka! Sapat ka! Bren! Ano mo ang sinigusin niya? Sapat ka! Ano mo ang sinigusin niya? Ito ginabuhat niyo ang tatlo! Mga traitor ka mo! Ano ginabuhat niyo ang tatlo?
1: Perida, love. Mapatag ako.
2: Basta! Wala sa sila si Daddy, Mami! Wala! Basta si Mitch! Wala sa sila si Daddy, Bren! Palanggan siya namon, Mami!
3: Yes!
2: Kagumpahan nun si Daddy diri sa balay! Magpaabot ang kapatid kami! Madula man sa kabuhi mo!
3: Yes, Mami!
0: Bren! Sinuogin sa hila, Bren, ha? Iyabat sa akon! Sinuog sa hila, Bren!
2: Kami nga to ang Mitch! Yes, Mitch! Kami nga to ang milyon ni Daddy Bren! Ito ba na, Mitch? Yes! Brianna, Mami! Basta si Brianna!
0: Oh my God! My God! Ano inigit mo? Hurt mo sa kabuhi na amon, Bren! Hindi pa mo kabuhi sa mga anak ko!
2: No! Ito
0: na! Diyos ko!
2: Kabuti ka nina! Si Daddy Bren ang kalibat naman ni Mitch! Oh,
0: Diyos ko!
2: Si Daddy Bren ang kabuhi naman!
3: Yes! Kag hindi ka naman kinahanglan, Mami! Hindi ka naman kinahanglan!

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sa Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasin!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang Extend!
8: Supplement for Men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to Mama!
9: Extend Food Supplement for Men!
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance!
8: Extend Food Supplement for Men!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Masakit galahog sang kapalaran ang nag-abot sa kabuhi ni Perina. Hindi niya mabaton gagintuhog sang iya banabana ang iya duha kalamharon ng mga kabataan. Kagang pinakamasakit tungkol na kuha gini Brent ang 100% nga simpatiya sang duha. Mitch kag Brianna. Suno sa layi, mahimo nga pagkapangatubang sang kaso nga qualified seduction sa inalob sang Article 337 sang Revised Penal Code as amended by Republic Act 11648. Bangod gidgamit ni Brent ang iya authority as a stepfather. Kuang pagsalig na ni Brianna kag Mitch sa iya, tutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tumtob sa liwat, madamog nga salamat sa wala untat nga pag-upod sa amon. Sa tagsa kapagpalayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtunuan na ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, sinugid bala ang gusto mo? Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari-anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan ngayon. Sa papel ni Perina, Angelene Buenafe, Dan Elmer Ubaldo, Ron Chester John Beronke, Daddy Brent Melvin Platenya, Mitch Ernadicina Amiga, Brianna Linilia Miranda, kaupod man si Kuya Kinitoy. Ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Platenya, kagini ang inyong alagan EJ Liva, bugal kag ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

Panga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene
8: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene Capsule.
9: Nagapabakod sa aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sa ikaayong lawas.
7: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
10: Wala pala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
11: Ew, yucky.
10: Mag-Spore Biotics ka. Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
12: 101.5 K5 News.
13: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
14: Saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: El Castigador.
14: Ang tinig ng bawat mamamayan.
15: El Castigador.
14: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
15: El Castigador.
14: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
15: El Castigador.
14: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: Maying hapon na Western Visayas, maying hapon Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? At sa 7, kita karon sa bulan naman sang Agosto, sininga tuig 2016. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 5:30 siniman nga hapon. Madamo kita karon nga mga balita kapag istoryahan, kapag tutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. Ginauplan ako sa akong singamahangkilan nga masparing pardo sa technical side. Upon sa kag K5 Remuel the Master Pugi Alcantara. Kag si kag K5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4. Ang Butchog Ocho. Ako naman yung si Kubus ngalagad, si Kaki 5.
1: El Castigador.
0: Mayong hapon sa tosing masuki nga tagpalaban isa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Kagsasor nga bayan sang probinsya sa 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga Kaki 5 sa 100.5 Radio Mascovado Swell FM sa YCPSU. At ang 89.7 K5 News FM sa Sagay City. Dari naman sa siyudad sa Bacolod, nagapamati kamo sa numero 1 ng istasyon ng Mayor Recibo. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog ng probinsya sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod. Makitaan magkita kung mabatian, pinagi naman sa pag-follow, like, and share sa aming official Facebook pages sa K5 News FM na Negros Island, kag K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkita mabatian via audio streaming at K5 News FM Philippines, kag sarang magkita kamalantaw via YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkita kamalantaw at K5 News FM sa TikTok naton.

0: Pamati na ko mo mag Kaki 5 sa mga balita. Tawagan ta nangadaan si Kaki 5 Shine Lacson, Kaki 5 Rimuel. Kasi gunta din kay medyo limitadong oras ta. Kwaon tatanan nga itong mga reporters nga maghahatag naman sa pipila ka mga updates kag follow-up sila sa mga area of assignments. And of course, check nga na yung pipila ka mga balitang nasyonal. Gika naman sa atong singa News Center Connection. Opo sa kay Kaki 5 Shine Lacson. Ang atong singa mga tagpalamati dira mismo sa may Danas Island Cafe. Nagaungot na sa itong pagpangalagad. Aran si Kaki 5 Shine, wala na sang duruga mo pa. Kaki 5 Shine, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kaki 5 Shine, ibalita mo!
2: Tanamo sa mga Filipino teachers dito sa Thailand bala. Uh-huh. So we'll check naton kung kumusta ang sitwasyon nila. Incident.
0: Dali lagi kay Kaki 5 Shine, kina-check pa nato ng atong sing connection kay video do nagabawod-bawod ang imutingog. So hiwalaon ta kay this would be an update kay kabalo ka mga Kaki 5 ang mga iba naton nga mga OFWs especially sa mga teachers naton kadamo-damo ko may actually may abyan ko sa Thailand nga nagatrabaho mga Kaki 5 no sa bilang isa ka manunudlo dito naman sa may pungsod sang Thailand. Kaki 5 Shine?
2: Yes, sir Rods. We don't have the mga teachers or sa mga fellow teachers nga nagatrabaho ni sa isa ka eskwelahan sa Nonsaburi province dito sa Pusul Thailand. But ang gin-confirm din sa Philippine Ambassador Melissa is na sa linya may walo ka mga Filipino teachers nga nagatudlo sa sining eskwelahan sa di nagluntad ang shooting incident but they are all safe. So muna ginapasalamatan naton safe ang aton mga utod ng mga manunudlo sa pungsod Thailand. So ining istorya or ining incident din naglumpad sa Islam ang Biyernes sa adlaw Agosto 7 may isa dito na estudyante sa Rons nagpanglutang mismo pagsulod sa eskolahan. Nagkalaman ay diri daw walo
0: Nautod liwat si Kaki 5 Shine. Okay, balikan tayo si Kaki 5 Shine. Kay hindi lang dispungsod Pilipinas nga may shooting incident pan mo. Involving sining ara mismo sa eskwelahan. Bali Ma'am GGM Salvador, ahay sa Thailand may araman. Ti sa Pilipinas may araman. No? And dito yung very common na lang ganiya sa may US. Especially sa iban nga mga universidad. Ang may ara yung shooting incident. So masubo niya sa Pilipinas kundi hindi niya kinaandan diri. And I don't know sa Thailand kundi no walo gito ko no. Kaki 5 Shine?
2: Yes, sir Rod, walo no, confirmed walo. Bali ang istorya diri balikan ko lang. Ining bata, hali ni siya sa balay nila.
0: Uh-huh.
2: Inkuha niya ang armas lutang ni lolo niya, gintiro niya si lolo kag si lola niya patay. Nagkadto siya sa eskwelahan. Dito siya nagpanglutang man, tatlo ka mga manunudlo, tatlo ka mga estudyante, anong tanan, nagkalamatay man.
0: Uy.
2: Makita mo video si Rod, subong sa social media, kadamo-damo sa mga pictures na ginashare man sa mga Filipino teachers na nagatrabaho dito sa Thailand. And ang iban ganig pasalamat kay ti safe sila. No? So, gin-check sang imbahada sang Pilipinas sa Thailand ang mga manunudlo ng mga Filipino nationals at may walo reportedly nga nagatrabaho sa sining eskwelahan sa diin nagluntad ang shooting incident and they are all safe.
0: Oy, mayo lang
2: din palayag no sang Philippine ambassador nga dito sa Thailand.
0: Uh-huh.
2: And ang ginakapakita naton, inani ang estudyante. Of course, hindi mahatag ang identity.
0: Uh-huh.
2: Why nila ginhatag man ang edad? Pero lalaki, hindi siya nakapod. And then, ang kwantala, ang ginakaan o gintunaan sa iyo, sa iyong kamataan yun, ginamukid ka pa. Kaya hindi pa kung after shooting incident, nakatay man siya. ang sudyante.
0: Uy.
2: Ang report is binutang sang polis, pero may report man na nag-suicide ang bata. Bukod si Lingon, binutang naman ang iya pa. Lingon, pagkatapos niya nga binutang, sinuno kag silos niya ang tatlo niya ka mga manunudlo kag ang tatlo na estudyante.
0: Masubo.
2: Nga eskwelahan. So makita, bumibiyan subong si Rod, nakitanan na nagkita sa social media ng mga nagalakta, ng mga literato sa shooting incident sa Thailand na though hindi man kalaam ang itura sa mga manunudlo, may nagsilibion, may mga kadamo man actually sa mga otoridad na nagsilong sa gilayon sa eskwelahan. So, sa report, sa may mga manudlo o nagsimata ang manudlo sa Thailand, says, wala sang report na Philippine teacher na nabawian sang kabuhi sa naglun shooting incident dito sa Thailand, no, sa isa pabalituan sa Thailand. Report, dikan sa News Center. This is Sunshine Lacson para sa Kampong Balita. Servisyo po ng Kalinawan sa Net.
1: K5 News FM. Live report.
0: Maraming salamat kay K5 Shine Lacson. Sa imo sini nga update gikan naman sa may naglupad gi siya sa halin sa

0: Sa naman, gikan naman sa siyudad sang Cadiz, no? Ang balita ni Kagipa Bomba, doon lumas kalawan sa Mighty City Alkaline Base Vitamin C, nagkapabakot ka nagkapabdik sa atong sininga immune system. Ang Mighty City Magkakipay, amuni ang atong singa pambato, soldado sa lawas natin, which is built-in, na dapat bahugan gid, no? Pareho na pala karon kung ikaw isa kagwardya, gwardya ka sa isa ka-establishmento commercial, kung gutom ka, ginapagutman ka na, huwag ka ginabayran, huwag ka ginatagaan sa sweldo, ti maluya na ang security guard. Ang jinding, hapos na sudlo, hapos kawata ng imo sininga establishmento commercial. Pero kung bakod, alerto, permi lang ginabahugan na nami ang hatag na sweldo, sagod na sagod gid, tigabakod nga gabakod na ang aton sininga gwardya. That's why, kung ang immune system ta, bakod, kaya ginapakaon, permisang vitamin C, wala sang rason nga ti dasig ta patapikan balatian. Ti pagkakita pa lang sang immune system ta, sila na lang adaan, siya na lang adaan, una magpatay ka magtapna sina. Check ara na si Kakipaib Bomba. Kakipaib Bomba, please stand by. Regarding ini sa police nga na destino sa Cadiz City Police Office, ahay kaluluuyo na lumos patay gid. Kakipaib Bomba, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kakipaib Bomba, ibalita mo.
2: Yes, Kakipaib Rods, kinsi na katuig nga nagapanerbisyo sa gobyerno kag sa publiko ining police sa K5 Roads.
0: Uy.
2: Nga nag-seaborne patrol monitoring sa may sitio Bisang, Barangay Luna, Syurad, San Cadiz na lumos patay gid sa K5 Roads. Natabo ini kaina sang aga, Agosto 7, mga takna alas 11 sa K5 Roads.
0: Uh-huh.
2: Ining si Police Master Sergeant Fernando Marfa ipartusa, 40 anyos ang edad. Kag residente sa Cadiz Heights, Barangay Tirampaan, Syudad sang Cadiz, kag naka-assign or na-assign diri sa Cadiz City Component City Police Station. Suno sa investigasyon sang Cadiz City PNP kag K5 Roads, magapatigayon ini sila or nagapatigayon ini sila sang seaborne patrol monitoring upod sa mga empleyado or miyembro sang bantay dagat sa nasambitan nga lugar dira sa may Sikaba River sakop gyapon sang Syudad sang Cadiz kag K5 Roads. Ang natabo kag K5 Roads, samtang nagatabok sa suba, ginanod kag nagkalalumos ang iadwa ka mga kaupod nga Sanday Alnaven Piral kag si Elmer Terenzo Jr.
0: Pulis ni? Mga policeman ang nanod?
2: Mga babantay dagat members.
0: Ah, bantay dagat. Okay.
2: Samtang nagapatabok ining duha niya ka mga kaupod nga mga bantay dagat naanod ka K5 Roads ining si Alnaven kag si Elmer Terenzo. Pagkakita ni Police Master Sergeant Marfa, iyagid gintinguan nga luwason ka K5 Roads. Luwason niya gid ang duha niya ka mga kaupod. Gilayon ini siya nag-akto kag naghana kun tani nga magbulig si Police Master Sergeant Marfa apang siya man ang naigo sang makusog nga sulog sang tubig sang suba ka K5 Roads. Nag-imbis tani nga siya ang mangluwas, siya ka K5 Roads sang ulihi ang ginluwas na lang ang iya bangkay or patay nga lawas apang patay na ka K5 Roads. Naluwas siya matuod ang duwaya ka mga kaupod ng mga bantay dagat members, pero siya ka K5 Roads, siya naman ang ginmalas.
0: Ginsakripisyo gali ni sir ang iya sininga kaugalingon para maluwas atong duha ka mga bantay dagat, but unfortunately kag K5 Chester siya ya ang wala nakasalbar sa sining trahedya nga ni.
2: Yes, kag K5 Roads day amo nang ginapangasubo karon sang Cadiz City PNP, apang bugalo naman sila nga may isa sila ka miyembro sang pulis nga may heroism bla pagpagani ang ginimo kasi K5 Roads. Mas ginunay pa salbaron ang duha niya ka miyembro sang bantay dagat sang saiya ka galingon ka K5 Roads. Dugang pa nga detalye ka K5 Roads.
0: Uh-huh.
2: Kung madumduman mo may isa man ka marpa nga missing bla.
0: Oo. Uh-huh.
2: Dinalikdan nga January 2026 upod sa tong isa ka kapitan, I think kung hindi ko magsala, kapitan nga taga-probinsya sa Antique,
0: mm-hmm.
2: utod dyan ni Kakita Roads.

0: Na until now, ang siman nga utod niya, missing sa Gyapon, nga kipabrod si Marfa man to, at ang nagabilong bala din sa aton sa probinsya sa Negros, nga kadisdon nga na missing ka kipabrod sa barko nga naglugdang. Now, ka kipabrod, magulang niya naman ni Puerte na naman ka
1: tubig man Japon
0: sang ginikanan ka kipabrod.
1: Tubig ka kipab, Chester, puro tubig ang kwan, ang involved.
0: Yes, ka kipabrod. At iwaon ko lang nga masensubong sa El Castigador, ang utod sining a policeman nga napatay kay Tifa Broads, ara isen ko subong amon isa sa madumduman sa aton mga tagpalamati, utod jaman to ang nadula nga siman ka Tifa Broads ti subong amo naman ning natabo sa iya 15 years in service na ini si Sir Marfa diri sa may Cadiz City at PNP ka Tifa Broads.
1: Ahay, ari galiw ka bata pas niyo muning manghod niya. Nga isa ka seaman dito sa Devon Bay, Singapore, ang yabarko? Oh, grabe, no? So, masubo ning balita, sakit ni para sa pamilya, kagipay Chester, kahit di mag-utod gini. Although nga tingiyang seaman nga manghod, huwag pa din makita sa subong, kag naga laom pa din pamilya, posible, nga buhi lang ning manghod. Pero ti ang magulang, ahay. Kaluluoy man. May mga bata ning niining si police Master Sergeant Marfa?
0: Yes, kay Kipa Broads, kasado ini kag sa information nga nakuha naton sa mga kopdanan niya man nga police, magagmay may gamay pa ini nga bata kay Kipa Broads, kag ti ang iya pamilya wala pa naka makasilingtang nagalaom pa nga makita tong iya manghod, tapos karon amo naman ing natabo kay Kipa Broads sa kay police Master Sergeant Marfa diri sa siyudad sang Cadiz.
1: Ay, sige, condolence sa pamilya Marfa. In a way, salamat kay Kipa Chester sa imo sing balita.
0: Sige, kay Kipa Broads, si amo ning pinaka importante man kita man sa Kipa News FM Philippines, nagasaludar man sa pagkabagani nga ginhimo sining isa ka pulis agud salbaron ang duha ka miyembro sang bantay dagat apang sa masubo nga balita siya yang nalumos patay pagkatapos sila ang mag-seaborne monitoring patrol ka Kipa Broads diri sa siyudad sa Cadiz. Balita, ginadulong sa inyo sang Mighty Sea, Silica D3 Bio kag DTX 500. Upod sa patrol kay ka K5 Baril Apas, inis ka K5 Chester John Beronque para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Madamong salamat ka K5 Chester John Beronque sa imusing nga balita. Ahay, puro gid isa suba ang isa ano ni nang dagat. Ahay, kabay pa nga maka recover ang pamilya sa sining trahedya nga nagluntad sa ila. Di magulutod ni. Alas 4:50, mabuhi ko na timprano komersyal, kay pagbalik ko tutukan taring balita naman ni ka K5 Carla kag ni K5 Red, kag kumalabot na ito sa K5 Michelle, labuton na ito. Magbalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos sinipipila ka mga importante ng mga pahanumdum.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500.
3: Let's talk about other benefit nga imo makuha kung ginom kadlaw-adlaw sang DTX 500 Mighty Sea and Pure Sea. Isa sang paborito ko ya, personally, nga epekto sang DTX 500 kag Mighty Sea, Sir Kevin, amo ang pagpanami sang akong tulog. Kung adlaw-adlaw kaya nagainom sang DTX 500 kag Mighty Sea or Pure Sea, una mo gid nga ma-feel amo ang pagbatyag sang tuyo paglabot alas 9 sang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nagainom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty Sea, amo na ang ilang testimony, quality sleep. So sa mga hindi nakatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty Sea, agud mangin mamuok ang inyo katulogon kung gabi.
4: Ang manami abi sa DTX 500 kag Mighty Sea or Pure Sea, Sir GP, kung ikumpara mo sa mga sleeping pills, wala ya sang pag ano pagbatyag sang kakapoy kung magbugtaw ka sa aga.
3: Oh,
4: as in
3: priska.
4: Priska.
3: Dukat daw recharge ka gid, no?
4: Daw recharge ka. As in daw natural lang ang imo pamatyagan. Nagnami lang ang imo tulog, all natural. Unlike sa sleeping pills nga daw ginatamad kaya magbugtaw kon aga. Patulogon niya kabilog nga adlaw. And then pagbugtaw mo as in down nga down gid ang imo kan, imo pamatyagan. Classified man abi sa tanan nga kana.
5: Sedatives. Ang ako naman yan namian sa pagtumar sang DTX 500 kag Mighty Sino bilang researcher kay permi kami babad sa computer, gatulo kami permi sa computer kag sa amon man cellphone. May protection ako against radiation. Amunia ang ako namian sa power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot na subong. Diin ka man magkadto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga naga-emit sang makusog nga radiation.
6: Uy, tuod na.
5: The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone nga full bars, meaning ara ka sa area nga makusog ang radiation. So wala pa matun-an sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Ang pinaka the best mo nga himuon subong is proteksyonan ang aton nga kaugalingon. Especially nga 5G na ang signals. So mag DTX 500 gid kag mag TC adlaw-adlaw para may protection kita sa radiations. Kaya ang radiations amuning ginatunaan sang aton nga mga cell mutations.
6: Husto.
2: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500.
3: Sakto Sir Kevin, no? Halin sang gamay kita, Sir Kevin. Ang ginikanan tagambal gid sa aton nga magpalayo sa TV kay maguba ang imo mata. Sakto na. Sakto na. Right now, especially sa trabaho ta, Sir Kevin, kay researcher ta, more than 8 hours tubang ta sa computer monitor, no? Tapos cellphone naman, syempre. So these PC monitors and cellphones cause oxidative stress sa aton mga mata. Ang muning rason gagapas ko. Excluding the panang effects ng UV radiation from the sun, also contains materials
5: silaks ang
3: adlaw nga ang bata mo is also prone for oxidation so ang mata ta kululuoy gid this kinds of days no kay damo technology. So mag DTX 500, mag Mighty C and Pure C amon imo kalanlat.
4: Oh, so hindi lamang radiation sa mata ang ginaproteksyonan sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Boya, including na da ang mas makabulag nga epekto sang diabetes sa mata. Ang gitawag nila diabetic retinopathy, ang isa kasahi sang blindness nga irreversible.
6: Uy.
4: Kung pwede mo lang islan mata, paislan ko mata, pero kayo hindi mo. Mangod, ginasguba sang mataas nga blood sugar levels ang mga magagmay nga ugat nga nagasupply sang dugo sang aton nga mata. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang nagapanubo kag nagastabilize ang imo blood sugar level. So, daog ka gidya. 22 pesos lang imo gastuhon adlaw-adlaw sa DTX 500 kag Mighty C. Gamigaw. Gamay. Nami tulog mo, luwas kas radiation, protektado mata mo, layo kas diabetes, and most importantly, ang epekto sang diabetes nga halit. No?
3: Mapaiway mo.
4: Mapaiway mo. Tisano ka pa mainom DTX 500 kag Mighty C, ha? Kung ako sa imo, subong na. While nga ano, wala ka pa sang ginabatsyag nga balatian.
2: Nagapalang tulong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
6: Garantisado.
2: DTX 500.
7: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visit
10: kayo ang VCO yung may D3 matatags mga butika DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rina Permilanga hulong akong ulo sang nagtisting man ako DTX Coffee Mix panamigid sang pamatyag nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix matatags mga butika DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix iwat nagbalik uyon ko sa pagkape mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix sa mga butika.
13: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
10: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
10: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
15: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Sport Biotics. Makabulik sa pagtatak.

0: Pagkalabas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Max4Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas4Biotics!
3: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
4: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
5: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
3: Di pre, musta po lang agabi pre?
4: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasi!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
13: OT,
14: Breadwinner.
13: Deserve na deserve ng magdanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly.
17: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Traffic. Sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salonpas. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 oras. Para sa palanakit sang abaga. Liog. Taglikod. Salonpas. Metal salicylate. Menthol. Tocopherol. Acetate. Camphor. Is the generic name of salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salonpas. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
4: Welcome back mga kaki-5 sa palatuntunan nga El Castigador. Mga kaki-5, hindi gibagalipat per mi, magtumar sang suplemento. You know, sometimes sa atong sining life, kung gisa masling kita nga daw ka very hindi angay. No? Hindi angay kung gisa paborable sa iban, kung gisa do sila lang gina paboran nga ako yawaay. Amuna kung gisa ang kabuhi tamo. So dapat pareho man sa atong kayong lawas. Ano bisa do sila lang yang nami pamatsyaga na ko permi galain babatsyag ko. Bisa do sila lang yang permi sa lagaw-lagaw ko ya din di ko yak lagaw. Kigali ka sakit yang tuhod mo. So bisa ka batsyag kana sa nga tawag naton nga self pity. Nagakaluoy ka sa kaugalingon mo. No? So ariyo, para at least hindi ka na magkaluoy sa kaugalingon mo nga kun saliin sila, pwede ka man ya kaupod. Inom bala sang power trio. Pabaskugon ng immune system by taking up sining mighty C, the alkaline based vitamin C. Ikaduha, inom ka nga may suplemento nga may antiviral, antifungal, kag antibacterial properties. Ano yun na? Ang Klinika D3 Bio. Ikatatlo, amuni ang panglimpyo sa lawas naton nga may pinakamataas nga antioxidant. Kag the best gitsaya nga mga hugas, mang silhig, mga kuskos sa mga latak, higo, tuktok, ngaras, lawas naton. Ano ina amoy ni ang DTX 500. So para maka-join ka sa iban, maka-wiggle-wiggle ka da, maka-gulo-gulo ka da. O, kung saliin mas naman kagto, o, para hindi ka na magsilingin nga, ahay, ako lang, sila ya. Ako lang di isa, sila ya, laday. Inom ka sang Klinika DTX 500. Eh, para maging fair ang imo sining paminsaron. Imo na iban nga paminsaron mo. Nga daw sila ganito pigaw, nga daw sila ginapaburan. Nga sila ganito amuni. O, oh, galing ibatsyag mo ya, lain niya buot mo, lain niya pamatsyag mo galing. O, oh, bangod na sang ikayong lawas mga pigaw. Ano man ang damo ka kwarta, milyonaryo ka, bilyonaryo ka, pero galigid ka lang skilid. Oh, kita ka to sa mga pagkaon, di kaya kakaon, kaya nga man taas blood sugar mo. Ay nami kaon cake ba? Namit-namit sang cake, pero hindi kaya ka tilaw. Kaya nga man, oh, taas imong nga blood sugar. Inom sang Power Trio Mighty C, Alkaline Base Vitamin C, DTX 500 Kaglinica D3 Bio. Check ko ba si Kaki 5 Carlad Defensor Longa. Madumduman nyo nagligad, may mga pipila ka mga pamatanon nga ginagamit naman sa mga pipila ka grupo o kung individual nga ginapa ano ni ginapa himo sang indi manami via online kag ginabaligya sa mga foreigner ang ilang nga mga videos pictures kag sila yung nagaganar karon sa patay ng imbestigasyon sa awtoridad ining mga facilitator sang USAEC sa siyudad sa Bacolod nakilalaan na sa mga otoridad. Hala nyo gid, na-identify na sila. Check on pinakauling update. Gika naman sa KK5 Carla Defensor Longa.
3: K5 News FM Live Report.
4: KK5 Carla, ibalita mo.
5: Yes, sir, KK5 Rod. May nga po ang sa si KK5. KK5 Rod, ginaaligar facilitator sa nga online sexual abuse and exploitation of children sa siyudad sa Bacolod ang ila ang natumod na sa aton sining mga kapulisan.
4: Oy, very good.
5: So, ginkumpirmar ini ni Police Captain Wilma Silva, WCPD sa nga Negros Island region na Kakifa Road. So si Ma'am ni ang nagka-coordinate.
4: Ay, si Ma'am Wilma na subong ang WCPD head sa Negros Island region.
5: Yes. Oy. So kay tungod nga siya ni ang naga ano ni ganitawag siya ang naka istorya diri sa national kiti ang nagpatigayon gini sa operation is ang national kay Kiefer Broad. So support ang NIR ang BCPO sa pag patigayon sa operasyon may kaangpanan diri sa USAEC diri sa siyudad sa nga Bacolod kay Kiefer Broad. So isa diri ka babaye nga middle age ang ila sininga na identify o kung natumod na nga facilitator sa online sexual abuse and exploitation na sa aton sining ng mga kabataan na diri sa siyudad kay Kiefer Broad. Kaya sa nahibaluan naton sa 14, 8 diri ang na-rescue and the rest is nagapanago. Sunod diri kay Ma'am Silva kay Kiefer Broad. Ay tungod nga basic bala kung may mga threats ini sila. Wala lang kita na kay Balo kay Kiefer Broad. Kiti amo pa na sa karon na gina-workout sa atong siningang kapulisan nga matumod ini nga mga kabataan nga na-involve sa USAEC kay Kiefer Broad. So, ini ang middle, ang ini nga babayi nga nakabig nga facilitator kay Kiefer Broad, posible nga may-ari pa ini siya nga upod ng iban kiti imagine 14 kag lain-lain nga area.
4: Wow.
5: Ilang gani dad sa Bacolod nagapatigayon sa nga ila sini nga live kay Kiefer Broad outside Bacolod pa nagapatigayon ini sila. So amo pa nang gina workout pa sa aton sini nga mga kapulisan nga matumod gid kun sino pa ginang iya sini nga mga upod kay Kiefer Broad. Kiti ang kaso nga para ni sa natumod na nga facilitator is ginahanda na sa aton sini nga mga kapulisan kagati ang mga kabataan man nga involved aga amo pa nang ila sini nga gina trace up pa kun sa diini karon kag wala pa sila update kung ini bala nga online na sexual abuse and exploitation diri sa siyudad nagasige bala kay Kiefer Broad amo pa nang ila sini workout ay basi bala nga bisan pang na natumod o kun ay mina na diskubrihan nga may amo na diri sa siyudad sa Bacolod basi bala kung sige pa bala Japon kay Kiefer Broad. So amo ning ila sini nga ginahimo nga strengthen ginilang ila sini nga pagmonitor agud to nga ma-rescue ang mga kabataan nga involved sa USAEC kay Kiefer Broad. So may ari diri sa nga pahayag nga nagikan kay Police Captain Wilma Silva aton nga pamatian.
6: Mayara kita nga na-identify na.
5: Mm-hmm.
6: And nag-prepare na kita sa mga documents for filing sa appropriate case para sa iya.
5: Mm-hmm. Ano ni nga kaso, ma'am?
6: Sa USAEC siya, ma'am.
5: Oo.
6: Kado may qualified trafficking, pagid kita nga din na prepare pagid aside sa USAEC nga case. Ma'am.
5: Okay, ma'am, sa isa lang ni siya ka bata or tanan 14 ni nga mga minor de edad ang ging kaptan niya?
6: Sa ano, isa lang siya ka bata, bali pag 14 siya, 14 man ka ano siya, ka case man siya.
5: Oh, okay. So bali sa 14 ni nga na rescue pero hindi sa isa ka lugar, isa lang gid ang facilitator, siya lang gid, ma'am.
6: Hindi. Tapos ma'am, nga siya lang yung isa kay tungod sa katamoon bala nila na involved. So, mga minors, So, hindi nga tumamba niya, isa lang.
7: Okay.
6: But may ano pa siya, may mga kaugdanan pa siya nga, wala pa na ano.
7: Oo, na-identify
6: pa. Okay. Yes, ma'am.
7: So, ini siya, ma'am, ini nga persona, nga ni ma'am, taga Bacolod man?
6: Taga Bacolod lang siya, ma'am.
7: Okay, ano ni maman sa iya ni lugar na ano ginapatigayon or sa ano lang communication lang anong kastanda yan na ma'am mag-facilitate ma'am?
6: She's using different places ma'am, no? Pero within Bacolod and sometimes mayara sa outside Bacolod but mostly there is a Bacolod City.
7: Ginadala yan ang mga bata doon mo na ma'am?
6: Yes ma'am.
7: Oh, okay. Pero confirm ko lang ma'am, ang ining 14 nga ni, lain-lain niya nga lugar sila na rescue, no? Hindi lang sa isa ka lugar?
6: Yes, ma'am. Ang 14 na ma'am, hindi pala siya tanan na rescue na to, no? May arap pa kita ginapalita pa nga mga kabataan for rescue pa.
7: Okay. So, bali, ang confirm lang din nga na rescue is 10, ma'am.
6: We ang confirm ma'am is 8. We have 8 minors. Tapos today sa SSD ma'am.
7: Okay. So may ara pa sa bilin nga ginapangita sa karon kay tungod nga hindi ni sila makita, ma'am.
6: Yes, ma'am.
7: So possible, ma'am.
6: Because of nga na ini. So ang iba nagapanago na.
7: Ay, okay. Pero ang ining osaek nga ni sa ila, wala na niya gakatabo subong ma'am na untat na pero gapanago lang sila.
6: I don't know sa ano ma'am, sa ini pero hindi matakasiling nga na untat na kay ang iban niya wala pa na identify ang iban niya mga facilitator.
7: Pero ining na rescue ma'am is under DSSD na ni sila.
6: Yes ma'am.
7: Or DSWD.
6: Yes ma'am.
7: Oh, ma'am, paano pag hindi natin mapaskrenten, mama, nang agod na matap na ining mga helikoton nga ni ma'am?
6: Pag may i-report dapat, i-report sa aton, pag may, ano sila, pag may, mabalaan sila ang aton mga kasimanwa, may kabalaan nga muna. I-report din sa, either sa police or sa DSWD or kay barangay.
7: Yes, ma'am.
6: Para nga makabulig. Saka, ano man, through dissemination man natin sa atong yung mga not only sa kapulisan man or sa WCPD but also sa atong yung mga local, ano man, government units man lang.
7: Yes, ma'am. Ma'am, pwede lang kumunga pa kayo. Gamay lang nga background ni sa suspect. Tingin mo mga kabataan yung na-rescue. Taga Bacolod lang ni Tanan, ma'am.
4: Oh.
6: Yes ma'am, taga Bacolod lang. Kaya sila subong no, nag-undergoan sila sang medical na sila, nagpa-site na naman sila, then pag-eskwela, sige, diya ko ng pag-eskwela nila.
5: So, ni Kiki for Broad, ang update sa mga kabataan is si
4: Amo nagling rason nga wala anay ginmansyon, ining identity, yes. Sining facilitator. Kay yes. May ara paya apat mo. Kiti pila to 14. Yes. Apat pa lang ang na-rescue and may ara pa iban nga awalo may ara pa may ara pa iban nga wala ma-rescue that's why gapalo panago ni sila kay syempre naglanog ng balita kaluluoy panik kay hindi pa tuod mabalaan pa sang pulis kung naguntat na kay basi kung nagahingagaw pa ni sila kay K5 Carla niya makaawat-awat pa ni ng income. Oho, kay may mga scheduled na sila mo. Schedule amuni, dapat amuni, buwas amuni, ang inyong suksukon amuni, ipasuksok sa mga kabataan. Doon mga muna, blado, gina-exploit kaya mga kabataan, kay K5 Carla.
5: Yes, amuna da, kay K5 Rod. So at least, no, may update kita, kag at least na tumod, no, bisan pa paano, may natumod ang aton sining mga kapulisan, yung mga facilitator. Kasi kung wala facilitator, wala sang bata nga ma-involve kay K5 Rod. Kasi live, online nila, yan nga, kumbaga, gina-exploit ang mga kabataan, kasi wala dariya ang mga, kumbaga, do customer nila kay K5 Rod. Ato yas sa guwasang pungsod kasi na tumo diri is mga foreign nationals ang ila sininga ano diri ka K5 Rod. So amo ni ang padayon sa gyapon ang investigasyon sa aton sini kapulisan, WCPD kag ti National Gini ka K5 Rod kag ti Interpol man ang nakahatag ri information diri sa aton sa syudad sang Bacolod kag K5 Rod.
4: Wow, sige. At least namin nga dalagan sang investigasyon sa mga awtoridad naton. Salamat gid ka K5 Carla.
5: Yes, kay K5 Rod, report na gikan sa NIR. Hindi nga balita na dulong sa inyo sa ang DDX500, Mighty Kag D3 Bayo. Hindi si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros sa K5 News FM.
3: K5 News FM, live report.
4: Di, samos ni nga mga balita. So that's why, no, sa pamilya, i-check nyo mga kabataan nyo. Himbalawan nyo kung ga-eskwela para mga bata nyo ba si ginagamit na. Oh, basi kon ang mga bata nyo ay nagasulod sa eskwelahan, garikta na to sa ila, sini nga makakilala, tapos ginagamit na nigli ang mga kabataan ninyo sang amuning klase nga trabaho. Dili nga laklas bata mo daw damo ka kwarta dayaw. Oh, bag-o lang ko bi pee out na tay. Pee out sa ano na nya sa muniwa. Hindi ba naman ugid mga kabataan? So that's why monitoring sa mga ginikanan sa mga kabataan. Para naman nga mabantayan nyo gid kag ma-secure nyo ang safety sang inyo sa mga kabataan kay base bala budlay da mga kaki 5 ginapahog, no, ginapahog ang mga kabataan nga kun hindi kamo maghimo sa mo sini pamatyon ta kamo. So may intimidation, may puwersa na nga ginagamit para naman maghimo sang kalasumaan ining mga makaluluoy naton nga mga kabataan. Oho. Sige, alas 5:20 makuha ko isa na lang kabalita. Ang balita ni oy maying hapon na naig kay Mila Perez sa sitio Mantamilok barangay issue Banwas ang Kawayan kay Angelica Umbion, nagpamati man sila to nagapanahi si Ma'am Mila sa may sitio Mantamilok barangay issue Banwas ang Kawayan. Si Checo Aran, si Kaki 5 Red. Ibalaon ko ba yung balita ni Kaki 5 Red? Kay inima Kaki 5, no? Si alias Elvin, sa Banwa naman sa La Castellana, nagkapaninugan niya. Ngayon wala iya sang board member na nagsugo sa iya para manguba sa social media. Batok naman kay Vice Mayor Maymay Nicore Mangilimutan. Kaki 5 Red!
3: K5 News FM Live Report.
4: Ibalita mo!
8: Yes, Captain Rods, kanina sa aga, ditutukan ginaton ang pagpadulong sila ni alias Elvin inigagahan sa kaso itinapas sa Cyber Crime Prevention Act of 2012 bangon sa giyasin ng mga masakit ng mga social media posts kay K5 Rods katinaghatag iya sa kalain buot pagganubo sa kriminalidad ni Anay Mayor Romayla ni Cormagilimutan niya karunti nag-survey karun ng Vice Mayor sa Banwa iya sa Castellana. Dragon K5 Rods, almost 8 o'clock in the morning simugan now Agosto 7 para na karon sa pasilidad o sa pagginakop iya sa Castellana na PLP hearing si alias Elvin K5 Rods. Kaya nagagawa ka mga balita na nilganyo ang tao nga nahimo niya ni K5 Rods sa Tuntig 2024 bangod kay K5 Rods may nagasuporta sa iya o nagafinansa iya nga isa ka board member kag may ara pagin nga may isa ka anay SB member. So inigit panginiwala kay K5 Rods nga nakuha sa K5 News FM bakulong tigayin nga wala sa may nagasuporta sa iya nga board member. Ang muna panin si Elvin K5 Rods kag iya pa siniginambal nga may ara man sa iya sa freedom nga magkomentar sa mga proyekto kag programa sang Banwa sang La Castellana or La Castellana LGU K5 Rods kag tips kasi nungin man kung magkomentar dapat matunon kung iya nga positive criticism K5 Rods o galing kati ang iskay naman ni Vice Mayor Romayla ni Cormagilimutan na tingin na guba sa mga K5 Rods pating pamilya niya pati niya sining nga mga paakuan, pamilya niya, may utod niya, mga kabataan niya, K5 Rods, nung ginintrahan na. So, amunin ka mga din siya ang nagpasaka niya sa kaso batok sa kay alias Elvin K5 Rods. Di, sunok naman kay Mayor Magilimutan, naluoy sa K5 Rods eh. naluhoy siya in the sense gamanti giging gamit na siya bala sa mga politiko kagati wala gid siya nagpaminsar nga amo ni matabo karon si iya ti magluwas kay may vice mayor magilimutan nga 14 counts of paglapas or violate dira sa Cybercrime Prevention Act ni Febrods may ara pagid sa magasunod nga kaso. So diriti so sino pa rin sa kay Vice Mae nga pas interesado siya sa mga persona sa likod yan ni alias Elvin agud itudlo kun sino gid man ni sila nga mga persona nga nagaguba sa iya sini iya kay Rods nga pagkatawo. So ari gamay lang pamatian nato na bayad sa payag ni alias Elvin sa isang balapot gigira sa K5 News FM Bacolod Kitim Rods. Siyari.
9: Wala na yan. Siling nila si Board Antonok Senyo, wala na yan. Actually, si Board Antonok Senyo, nag-meet lang na kami during election time para ng 2025 nga siling gin ariglo ako na nila. Na hindi lang po yung magdalagan. Masuporta na lang ko. Ihatag na lang ang kandida si sa piyaka partido, sa diretso na partido. Diba? So, si Kong Antonia, si Board Antonok Sinuya, paghahatag niya sa ako niya, 1,000 pang load lang na yan. Pero sila nga ginasuportahan, may sa likod kung nga board member, wala. Wala na niya kamatuoran.
10: Pero anong rason?
8: Okay, sa klaro, nga wala siyang binagasuporta si iya, iya nga board member o sino mga politiko nila, ang iya, sino iya nga panagdugan kay Manti at anang makulog, hindi makakomentar kay Tim Rods o galikiti sa impormasyon na nakuha natin, doon ka mga sakit, naging tindok ka personal, naging kay Tim Rods ang iya, sino nga pag-atake, batok iya kay Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan kay Tim Rods.
4: Kaya ano ning batok kay Tisibong napreso sa pilaka, ano ni, nang, why siya nakaplastar sang bail niya?
8: Well, actually, sa impormasyon nga nakuha ba natin, doon din ang proseso ng iya, sinigapian sa agun siya, sino sa kay Vice Mayor, mangilimutan na magpanayon sa gihapon, iring away sa korte, kikitimus, kagati ko pamatundahan, magpanaog, hindi ang iya, sinigapinalidad, kikitimus, galikati, mas interesado ko na si Vice Mayor magilimutan sa mga persona iya sa likod. Pero para sa iya, Kim Rons, ha, no ka okay na rin ko, no, kanda, no, ginakabig na ni Vice Mayor magilimutan nga daw manabi nga regalo para sa iya kining pagkanakop sa kay alias Elvin nga tinagpadulong pa sa Las Piñas. Di permangkot mo natin sa Kim Rons, kung nga nagpadulong, nagpalagyo kasi mo sila niya kaso.
4: Mm-hmm.
8: Asa sa kay alias Elvin, may parinti lang sa kuno kay Kim Rons, ha. Kung nga nga nag-tiner to siya, kayo doon nag-ubra-ubra. At sa Kim Rods, sa pagkita ganito ni Vice Mayor, nagilimutan doon doging kumos. Kung nga kayo po, diya pa ni Kim Rods, ni Ali Kevin, ang iyasin nga duha katuig na bata.
4: Oh, hi.
8: Doon kasakit ba lang? At muna matabusin mo sila na amay. Tapos di ka makadto kati pagkadakop to sa Las Piñas upod yung dua katuig na bata.
4: Mm-hmm.
8: Do kasakit ba lang ati napangita napayasang mga dokumento dira ay potapi mo maglalong dira tapos di ka palibog kapaya sa gatas bisang bata mo or dayater dira or panapton sang bata mo ti pwede ka brad sa bal ni Vice Mayor mangilimutan nga ulihin na ginapinsaran nga ha. Before sini, wala gid nakapaminsar kay Kitim Rods.
4: Oh, sige. Ato bangon yung mana, in a proper venue. Salamat gid kay Kitim Rods.
8: Salamat Kitim Rods. Ato sini ibalita dulong sa ato sa Power Trio. Ato sini nga DTX 500 Mighty C kay Kitim Mayo. Ato man sini nga DTX Mighty Salt kay DTX Coffee Mix. Gira pa salamat. Ato lang advance si Vice Mayor. Mangilimutan ato sa palabutong ng Oktubre, kino pasitin to, ipadala talaga dokumento sa mga sunod na simana.
4: Oh, salamat, Gin. Oh.
8: Report sa patrol. Ako si Kati Fagran sa Pansakantin Balita Serbisyo Publiko Kanyaringawan sa Negros, K5 News FM.
11: K5 News FM. 5
4: Report. Matapos salamat kay K5 Rad Salgado. Si mga balita, uwi na ko panahon ba? Alas 5.28 na. Mababay na ko sa inyo. Salamat gid sa tanan nga nagapamati sa aton. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sa K5 News FM, bakulod sa aming Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, kay K5 Rimwell, kay K5 Idiran, ko naman si kay K5 Rod sa Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio. D3, you may VCO, VCO, you may D3.

0: DJX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DJX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DJX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico Sanguna. Hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sa DJX Coffee Mix.
0: DJX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sali si J, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapalang

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: Mayong hapon, siyudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental, nagapalag na ang D3 Bio Evening Newscast subong Biyernes, Agosto 7, 2026.
3: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos ng Negros Occidental.
2: Sa mga headlines sa dulumas kalawaan sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balitang lokal, mangunguma nga nagsaway siya upod nga magsul o bayo sa birthday party, ginbuno patay.
3: Sa balita nasyonal, BI ging kumpirmar ang pagbiya sa pungsod ni Senator Ligarda kag Congressman Leviste.
2: Sa balitang international, 7 patay, 15 pirason sa glunta naman kapag panglutang sa isa kabulutuan sa pungsod naman sang Thailand.
3: Sa balita sports, sa Alex Yala kag Venus Williams naluto sa Canadian Open doubles round of 32. Iyala magapadayon sa singles round.
2: Kag sa balitang entertainment, The Goal nagapangayo bulig sa mga Going Bulilit co-stars. I-check na ito ng ating singaulat panahon no po naman kay K5 Dominic Baniaga.
4: Ulat panahon.
5: Ulat na sa may ginamonitor ng low pressure area upang bagyo sa sudod sang Philippine Area of Responsibility apang ginaandaman nga magapabilin nga maulano ng aton nga weekend bangod sa epekto sang southwest monsoon ukon habaga. Suno sa pag-asa ang habagat ang magadala sang mga pagulan sa Occidental Mindoro, Zambales, kag Bataan. Maulanon man ang panahon sa madako nga bahin sang Luzon, lakip na ang Metro Manila, bangod man sa epekto sang habagat. Ang trough naman sang Bagyo Dolphin ang nagadala sang pagulan sa extreme northern Luzon, samtang partly cloudy to cloudy ang panahon sa Visayas. Diri sa Negros Occidental, maka-experience sa kita sa magal-umon nga panahon nga may upod ng mga pagulan, bangod sa epekto sa nga bagat. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon, kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni Sika K5, Dominic Gabriel Baniaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News 7.
0: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
2: Alas 5.37, kag sa detalina sa mga balitang lokal. Patayang sa kamiyembro sa Philippine National Police kung PNP matapos nga ginano daman sang mabaskog nga sulog sang suba sa sityo Bisang, Barangay Luna sa siyudad sang Cadiz, Biyernes sang aga, Agosto 7.
3: Ginkilalang napatay nga si Police Master Sergeant Fernando Marfa, 40 anyos, residente sang Cadiz Heights sa Barangay Tinampaan sa mga siyudad kay naka-assign sa Cadiz Component City Police Station.
2: Sunod sa imbestigasyon sa pagkapulisan, nagapatigayon sang Seaborne Patrol monitoring si Marfa upo na magkatapos ang bantay dagat, mga takna pasado las 10:30 sang aga sang natabo ang insidente.
3: Samtang nagatabok sa suba, ginanod kag nagkalumos o kun nagkalalumos ang iduha ka mga upod nga Sanday Al Navenral kag Elmer Terencio Jr.
2: Gintinguan naman ni Marfa nga salbaron ng duha apang nalabawan ini sang mabaskog nga sulog sang tubig sa suba, tubtub nga nalumos ini.
3: Gilayo naman nga nagresponding mga pulis kag personnel sang City Disaster Risk Reduction and Management Office para sa search and retrieval operation.
2: Imbisigara naman subong sa mga kapulisan ang nasambitan nga insidente. Samtang sa lugang pangamabalita nga lokal, duwa ka nadakpan nga suppliers ang piki nga seasoning na pasakaan na sang kaso. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longga.
1: Napasakaan na sang kaso kahapon nga adlaw, Huwebes, Agosto 6, ang duwa ka arestado nga nagasupply sang peke nga mga seasoning sa siyudad sang Bacolod. Ginkilala ang mga suspect sa Daishe Kagchen sa tong Agosto 5 patapos nga mapatigayon ang entrapment operations sa Criminal Investigation and Detection Group Bacolod City Field Unit. Nagkuha sa mga suspetsado ang 36 kakahon sa assorted counterfeit condiments, 30 kakahon sa magic sarap, 33 kasako sa magic sarap, 3 ka cellphone, 1 ka 500 peso bill, kagduha ka mga salakyan. Nagapangatubang sa kaso ng Republic Act 8293 o kon Intellectual Property Code of the Philippines ang mga arestado. Ini nga balitag na dulong sa inyo sang DDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Ini si K5 Carlo de Vazor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Sa dugang pa nga balita lokal, mangunguma nga nagsaway sa iupod nga magsulob bayo sa birthday party, ginbuno pataya. May kampiyon nga balita si K5 Obre Sospenye.
4: Patay sa kamangunguma matapos nga ginbuno sa iya upod, bangod lang nga ginsaway ini nga magsulob sang bayo sa birthday party kay damo bisita sa sitio Kabagal, Barangay Buena Vista, Himamaylan, las 9 sang gabi, Agosto 5. Ginkilalang biktima nga mo si alias Rene, 51 anyo, samtang suspect naman na mo si alias Leo, dun sa mga mangunguma kag residente sa nasambit nga lugar. Sunod sa investigasyon sang kapulisan ang biktima, a suspect kag ang iban ng mga kaupdanan ang nagtambong sa isa ka birthday party. Ginsaway sang biktima ang suspect na magsulog sang bayo kag hindi magkuba bangod madamo sang bisita. Ginkaaki kini sang suspect kag gilayon nga nagbunot siya sang stainless knife kag ginbunok sa walang abahin sang dugan sang biktima. Pagkatapos ang insidente, nagpalagyo ang suspect kag ang biktima naman gindala sa ospital apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Sunod kay Plus Latanan Peter Henovea, Deputy Chief of Police ang Himamaylan PNP, nga wala na sa lugar ang suspect. Kinahulat pa ang mga dokumento para sa pagpasaka sang homicide case. Dugang pa, mayaras ang pending warrant of arrest sa kaso nga Presidential Decree 1602 ukon illegal gambling ang suspect. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, inisik ka K5, Arby Suspenny para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang doon naman kapakitis ang marihuana nagkuha sa isang kabalutuan sa siyudad sang Bacolod. By kampiyon nga balita si K5 Michelle Patinio.
6: Nagwa na ang chemistry results sang duha ka pakete nga nakuha sa KLSJR sa sulod sang isa ka unibersidad sa Bacolod. Base sa ginpatigayon nga testing, positibo sa THC metabolites ang duha ka pakete sang dried leaves. Ini nagakahulugan nga marijuana gidman ang unod sang duha ka pakete. Kung madumduman, tinalikdan nga adlaw Miyerkules sa Agosto 5, nakuhaan sang duha ka pakete sang marijuana ang estudyante pinaagi sa pagrikisa sang security guard sa kay JR. Gilayo naman nga gin-surrender ini sa mga kapulisan sa Bacolod City Police Station 4. Sa karon, magapangatubang si JR sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Sections 11 kag 12. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kaluan sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Sa katapusan nga balita lokal, most wanted person sa Castellana na dala na sang kapulisan sa Negros Occidental.

0: nga wala siya ginsugo ni board member Anton Oxenio para gubon ang administrasyon sang Nicor Magilimutan ang iyalamang nga mapamaayo ang serbisyo para sa mga pamuluyo sang banwa sang La Castellana.
1: Nila si board Anton Oxenio wala na eh. Actually si board Anton Oxenio nag-meet na kami during election time para ng 2025 nga siling gin-gin-gin-gin-gin-ariglo ako na nila na hindi lang po yung magdalagan, masuporta na lang po, ihatag na lang ang candidacy sa piyaka partido, sa diretso na partido. Diba? So, si Kong Antonia, si Board Anton Oxenio, maghahatag niya sa ako niya, 1,000 pang load lang na yan. Pero sila yung ginasuportahan, may sa likod kung board member wala.
0: Siling man ni Vice Mayor Romayla Nicor Magilimutan na hindi siya interesado sa pagkadakop sa kay De La Fuente. Bukod din ang naluoy tungkol ginagamit lamang siya sa iban nga politiko. Apag gusto niya may maluan ang mga persona sa likod ni De La Fuente. Para sa D3 Bio Evening Newscast, and this is K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang National! Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
3: Alas 5.44 kag sa detalye sa Balitang National. Ginkumpirma sa Bureau of Immigration sa mga Biyernes, Agosto 7, nga nagbiya na sa pungsod ang Mag-Iloy nga sanday Senator Loren Legarda kag Congressman Leandro Liveste sang nagligad nga Domingo, Agosto 2.
4: Payag ni BI spokesperson Dan Sandoval, duwag ukunan duhang gintugutan nga makasakay sa eroplano bangod wala sila sang derogatory records.
3: Dugang pa niya, nagbiya ang duwa sa siparadong nga mga flights.
4: Sa payag naman ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, nagapati siya nga wala sang tuyo nga magpalagyon duha.
3: Madumduman nga ginaimbestigara naman ang Mag-Iloy may angot naman sa bilyones nga solar projects.
4: Samtang ginpahayag ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartares Jr. ngayon ang ginmanduan nga kakason sa serbisyo ang duha ka mga police nga nadakpan sa Baybas operation nga nagbaligya sang hindi lisensyado nga mga armas ukon armas lutang kahapon nga adlaw.
3: Sa pahayag ni Nartares Huwebes ang gabi, nagapangatubang na sang dismissal proceeding sa duha ka mga police nga nagkasay naman si Dalom sang Caloocan City Police Station kag may mga ranggo nga staff sergeant kag master sergeant.
4: Nakuha sa mga suspect ang matagas nga kalibre sang armas lutang, mga bala, buybust money, mga cellphone kag duha ka mga motorsiklo.
3: Sa dugang pagkababalitang national, NCRPO ginaimbestigaran na ang mga lungon nga ginapangbilin sa Metro Manila. Ginpahayag sang National Capital Region Police Office o NCRPO sa bunga Biyernes nga ila ginaimbestigaran na kung sino ang nagbilin sa mga lungon nga nagkalain-lain nga mga lugar sa Metro Manila.
4: Sunod sa NCRPO, nagdangat sa 5 ka mga lungon ang ilan na recover sa Santa Cruz, Manila, Barangay 54 Caloocan City, Barangay South Triangle Quezon City, Barangay Santa Teresita Quezon City, kag sa Hilpuyat sa siyudad sang Makati.
3: Ang mga lungon ang mga hungod nga ginpangbilin sa mga wala pa magkilala nga mga suspitsado nga nagasuksok sa mga face mask kag nagasakay sa gray kag puti nga van.
4: Natabo ang mga insidente las 2:00 to 4:00 sang kagahon sa bunga adlaw kag mga lungon ang nagaunod tanan sa mga mensahe kontra sa CPP-NPA kag sa People's Republic of China.
3: Ginmanduan naman ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang malalom nga imbestigasyon may angot naman sa mga insidente.
4: Nagapanigayo naman sang backtracking kag forward tracking ukod ang NCRPO sa mga CCTV sa Metro Manila.
3: Sa katapusan ng balitang national, extradition request ng US Army US para naman kay Kibuloy na padala na sa DOJ. Ginkumpirmar karon ni Philippine Ambassador to United States Jose Manuel Babes Romualdez subong Biyernes nga napadala na sa Department of Justice kon DOJ ang hingyo naman sa Estados Unidos nga ma-extradite sa ilang pungsod si Kingdom of Jesus Christ kon KOJC leader Apollo Kibuloy.
4: Suno kay Romualdez ang lokal nga korte nga maghimo sa desisyon kon ila ipatumana ang extradition ni Kibuloy apang iyaman nga ginpahayag nga kunang US ang pamangkuton luyag nila nga ma-extradite si Kibuloy sa madali nga panahon.
3: Sa oras nga mapatuman ang extradition na magapadulong sa Pilipinas sa mga katapos ang US Marshal Service kag Federal Bureau of Investigation ng FBI, agod nga sugaton si Kibuloy kag ila ini nga igadulong sa Estados Unidos.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid na mga nagbabagang mga balitang international.
3: alas 5.

0: 48 ka sa detalye sa mga balitang international. Pito patay, 15 pilason sa gluntadaman kapag panglutang si sa kabalutuan sa Thailand. May kampiyon ng balita si Kaki 5 May Hikilan.
1: Patay ang pito ka-individual samtang 15 naman ang pilason sa nagluntad ng pagpanglutang sa sulod sa Debsirin Nontabori School sa Bangkruwai District, Thailand, kagina sang aga. Ginkumpirmar sa opisyal sa Nontabori Disaster Prevention nga lakip sa nagkalamatay amo ang 3 ka manunudlo, 3 ka mga estudyante kag ang suspect nga ginapatihan ginutas ang kagulingon nga kabuhi. Nahibaluan man nga estudyante sa nasambit nga balutuan ang suspect. Dugang pa, ginaligar nga ginluthang patay man sa nasambit nga estudyante ang duha niya kahimata antes ang pagpangatake sa balutuan. Ini matapos makita sa kapulisan ang nagahamyangon nga lawas ang iya himata sa ilapuloy-an. Sa karon, wala pa ginpaguha sa otoridad ang pangalan sa mga biktima lakip na ang suspect samtang nagapadayon ang investigasyon agud mahibuluan ang motibo sa likod sa nasambit nga insidente. Ginanunsyo naman sa Philippine Embassy sa Thailand nga wala na ulamid kagluwas sa katalagman ang 8 ka mga Pinoying manunudlo sa nasambit nga bulutuan. Para sa Balitang International, ako si KK5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
3: Sa balita sports, sa Alex Yala kag Venus Williams naluto sa Canadian Open Doubles Round of 32. Yala magapadayon sa singles round. May kampiyon nga balita si KK5 Mar Varanuez.
0: Rekta kita sa balitang entertainment.
2: Balitang entertainment. Balitang entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Sa ato naman na balitang entertainment, Dagol nagapangayo naman sang bulig sa mga Going Bulilit co-stars. May kampiyon nga kachika si Kaki 5, Lore Gamboa.
4: Nagapangayo bulig ang anay kasikat komedyante nga si Romeo Pastrana o kun mas kilala bilang Dagol sa iyang mga Going Bulilit co-stars matapos nga na masakit ini kag sa karon padayon pa ang recovery. Si Dagol amo ang isa sa mga nanginbida sang halusun pulo katuig sa Sunday evening show nga Going Bulilit kun sa diin nakaupod niya ang mga child star nga sa karon mga sikat na nga mga artista kaangay nanday Catherine Bernardo, Julia Montes, Bel Mariano kag Kiray Celis. Ginpahayag man ni Dagol nga nagmayo na ang kondisyon sini kumpara sa nagligad nga tuig nga pirmi siya yaras sa ospital. Apang napisar sini, mabugat sa gihapon sa bulsa ang mga galastuhan niya kagsang iya nga pamilya. Amuna nga nagahinyo si Dagol nga kontani, mahatagan siya sa oportunidad nga makuha bilang artista liwat sa bisan ano lang nga role o kon karakter. Nagpasalamat naman ang komedyante sa tanan nga nagpaambit sang bulig sa iya nga sanday Benji Paras, Long Mejia kag Manny Pacquiao. Para sa balitang entertainment, ini si KK5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Yung mugi na life kagi 5 Troy, no? Mm-hmm. That's why nga samtang early pa invest ka mo, no? Support para sa inyo sini nga pagkatigulang. Ti si Dagol sang una nalantaw ko pa na.
5: Uh-huh.
0: Oh, tsakto na kay nadumduman ko na si Kiray, sila ni Julia Montes,
5: ang mga Dagol.
0: Kag mayara pagid na isa pagid nga inang pila sa years, sobra pulo.
5: Sobra pulo. Dalaga ng mga ano ya sir, kay 5 Rods,
0: do,
5: no?
0: Ano
5: Soltero.
0: So, mga gwapo ka, mga gwapa, no? Ang iba, si Iggy Boy, as in gani.
5: Ah, oo,
0: ang tambok, si... sorry ha, for the term. Pero ti, ang video chubby, bla, paborito ko na siya mo kay kasagad siya magdala as comedian.
5: Matawa ka gyud di ba? Karami man sa ato niya reporters kay 5 Rods, kay Panggoy Bulili.
0: Uy, ikaw ha, hindi ha si Lori yan. Ang ano lang, tingog lang na yan.
5: Tingog lang.
0: Pero sa physical appearance si Lori ha, is, she's 5'4 ang height ni Lori. So, sa tingog lang na nagamay, pero sa tutod lang taas niya si Lori.
5: Dalaga na si Lori.
0: Dalaga na si Lori. Mara siya, huwag lang taon niya, dalaga na. Abi pakita sa camera, di ka lang taon kung dalaga na gidman. Pero sa tutod lang, masubo man yung balita, kaki 5 Troy, no? Alas 6 pa man ang sunset ha. ining sa pungsod sa Thailand
5: doon.
0: Kay Abinaton sa US lang, US normal kay mm-hmm. Kalabanan, dumayara yung shooting incident sa mga eskwelahan. Kay ti libretos lang magbitbit armas.
5: Mm-hmm.
0: Diri sa Pilipinas, very ano ta, doon di tablaan na may mga armas sa mga kabataan. Sa Thailand amuman, so masubo ini mga estudyante, maybe gro Sir Troy basi kung mental health ni.
5: Mm-hmm.
0: Oh, ngamuning nga depression, basi tamaan sila ka puga man stress. So that's why guro ang kuan gini Sir Troy, K5 Troy ang ligay sa magidikanan.
5: Mm-hmm. Maybe bit K5 Rods armas.
0: Oh, okay. Una pinataya una ining iya nga lulo kag lula.
5: Mm-hmm.
0: After iya pagpatay nagsulod sa eskwelahan kag pinangtiro iya matuo iya nga mga mm-hmm. Maestro kag maestra ti patay, so masubo ni nga balita and kabay pa nga mangin lason ini sa aton nga mga ginikanan to steward man kung bantayan ang giyo sa atong kabataan.
5: Okay, sa K5 Roads ang mga suspect bala mga biktima man sa mga bully.
0: Yes, no? Exactly,
5: mga bullying.
0: Oh, kaya ko sunguna katilaw mo kuya ginabully ko. Oh, pero ti nanad ko yang magbato. Pero wala man bala kwan, why man bala, that's why ang eskwelahan kabay pakunta ni nga ma-expand sa eskwelahan ang ila sining anti-bullying campaign. Mm. Not just only sa premises and school. Outside mabilit sa mga sagwa da. Nga kung makita nila, ma-extend mas ang school balang at least dumayar magabantay. Kay kung bully, bi, kung sinong pinaka-weak to, mutong tirahon mo.
5: Kasi sa sagwa ito sa eskwelahan, kabilang tayo na kay Five Roads.
0: Kay di know nga sa eskwelahan, hindi sila ka muna. That's why pagwa na magpinuli na dira na nagasugod ang pang lahog-lahog, sulog-sunlog, hasta ang ibang matudok sa gibusoon nila nga magbato, ang revenge nila as malaway.
5: Kaysa kilitaay sila sa muning area, no? Tapos marambol.
0: Oh, so ano i-move ma-advise atun sa mga estudyante, B?
5: Sa mga estudyante, da, ang kadlota sa eskulahan is matuon mo.
0: Yes. No?
5: So, amo na ang kadlota, tatuon lang, hindi na yung mga, ano na, mga away-away na kag mga grupo-grupo na blang na nagapangita sang gamo, no? Likawan ta na ah.
0: Kung gusto nila nga bing contact sports, di mayara magkita yung mga contact sports. Nga pwede ka mo ito kasulod sa MMA, ano? Sulod ka mo sa boxing para at least mag-train ang inyo ng lawas. Ay, oo. Mga ka-K5, amuyad to ang mga dalagko ng mga balita subong nga Biyernes, Agosto 7, tuig 2026.
5: Bantayan naman buwan o kung bantayan naman sa adlaw sang Domingo, panibagong edisyon sa D3 Bio Evening Newscast.
0: Sa pangalan sang bugos nga puwersa sang numero 1 istasyon sa Bacolod, kami ang inyong nangina tagbalita. Ako si ka-K5 Rod sa Palma.
5: Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Panghimpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mayong nga gabi sa inyong tanan, mga otoran, mga biyanan, tanan nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa tanan nga mga nagapamati sa aton sa bilog nga panay, kagdiriman sa aton sa 180 ka barangay, diri sa Iloilo, kag sa 81 ka barangay, sang Bacolod, sa tanan nga tagpalamati, mayong nga gabi sa inyong tanan. Sa gapon, kamusta ang tanan naton nga mga suki nga tagpalamati sa radyo? Kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon ang Ginoo nagapakamayo sa inyo nga padayon nga pagpamati kag aton gid siya nga dayawon, aton siya pasalamatan bangod sa iya nga dako nga gugma, sa iyang proteksyon sa aton sa kadaadlaw, sa aton mga likuton sa kabuhi. Kabay pa nga sa gihapon kita nakaangot pirmi sa iya agud nga kita maingin takos man sa iya proteksyon. Mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos, sa mas nalip po ito, kami po'y dumudulog sa muli sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa buong maghapon, na kami po ay inyong iniingatan, pinagkalooban ng pagkakataon na makakarating sa mga sandali pong ito. Maraming salamat po sa mga pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na himpilan K5 News FM Philippines, at pagpalain mo man ang ginagamit na ang lahat ng mga kawani, pagpalain mo ang lahat. At higit sa lahat ang siyuro kamiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. At sa aming lahat, pagpalain mo ang bat pamilya na pagkinatawan. Gayon din, pagpalain mo ang mga may sakit sa spiritual at sa physical na nawa ay sila ay pagalingin upang sa ganun makapaglingkod na may katapatan sa inyo. Pagpalain mo man inyong banal na mga salita naming talakayin, at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Hesus. Amen. Sa aton nga pagpadayon, mga kuturang kabiyanan, sa aton nga programa, sa aton nga topiko nga gintunan, nga dako nga topiko nga aton ginaisurihan sa Biblia, there is no such thing as once saved, always saved. Kabalo na kita sa aton ginatunan sa naglinigad nga bisan pa sa langit, sa gintuga or sa gin-create si Lucifer na nangin Satanas. So, created nga sinless, perfect, but unfortunately, gulpyada na lamang nagbutwa siya tagipusoon, siya hunahuna, siya pinawino, nga siya nag-rebuilde batok sa Dios, kagway na gid siya nakarecover. Nabiktima ang aton unang ginikanan sa gihapon sa aton nabalaan. Wala gihapon ang stasubong kita na latnan pa, nadamay pa ang bilog ng kalibutan ginpakamalaot, ang tanan ng mga tao ginpakamalaot, pati mga sapat ang tanan ng mga butang, kag ang bilog ng kalibutan ginpakamalaot sa Ginoo sa pinakagamay lamang nga sala ni Adan kag ni Eva. Historically, dayon naglamot nga nasubrahan na ang pagkamalaot sang mga tao, nga sa panahon ni Noah, walo lamang katao ang naluwas. Kabalo na kita. ginaliwatan na diri agud nga at least kita magiyahan man, magaidan nga wala gid gali sa programa sa Ginoo nga once saved always saved. Dumudumon daw na pirmi magaturan magkabiyanan kay nga man. Kabalo kita nga suno sa record sa Biblia aton ginabasa na sa 2 Pedro kapitulo 2 versikulo 5 nga pila ka milyon ang mga tao sa panahon sang anaw pero walo lang ka tao ang buhi nga naluwas. Dayon, sad to say, sa panahon naman nga na tapos na ang baha, tapos na ang anaw, si Noah, iya asawa, ang tatlo niya kaanak na si Shem, si Ham, kag si Japheth, kag ilang mga asawa, nakagawa sa arka, pero sad to say, nga naapostasya si Ham, naapostasya si Japheth, nagpatindog sila sa Tower of Babel, hasta nga nadula sila sa pagtuo, kag wala naging record ang balaan nga kasulatan nga nakabalik pa sila sa pagpangalagad. Grabe no? Dayon, rekta na kita dito sa katawahan sa Israel, si Jacob nga nangin malinalagon bangod sa iyang pagpakigbuno, pagpakigbunog sang anghel, kag na siya nangin malinalagon bangod kay Waigin siya magbuhi, butambalon, once nga hindi kagid magbuhi, hindi ka magbiya sa imong pagtuo sa Dios. Padayon ka nga pangalagad, bisan pa sa damo nga mga pagtilaw sa kabuhi, ang Ginoo sa gihapon magupod sa imo, kag nangin ba dinilagun ka, kag amuto nga ginkabig nga si Jacob nga nangin ba dinilagun, ginbailuan o ginisla na iya pangalan nga Israel. Sa muna ang record sang balaan nga kasulatan, dayon, nangin nasyon ng Israel sa isa ka kondisyon sang ginhambal sang Ginoo, nga kun sila magpabilin, nga tutum sa iya, ang katawhan ng Israel kung magpabilin nga matinamanon sa yakusuguan dayon pagkabalaanon ang adlaw inog pahuway ang kaliwatan sang Israel mangin isa ka nasyon sa yatubangan lamang masubo-subogin nga kasaysayan kay napustas siyang Israel pagguwa ni Moses siyang leader ang kaliwatan sang Israel hasta nga dito na sila sa kalasangan sa kamingawan. Dayon apostasya sila paglabot nila sa Kanaan. Dito na sila nag-star kag sa panahon na nga nabahin ang ginharian. Amo to nga ang capital city of Israel amo ang Samaria or Samaria. Dayon ang capital city of Judah is Jerusalem. Dayon sang nakapatindog na sila sang isa ka templo nga gintawag nga Jerusalem. Ang masubo-subo magaturan, biskan ginpakamaayo sang Ginoo, ginbaton ang ilatanan nga mga halad, ang ilatanan nga mga dulot, ang ilatanan nga mga pagsimba, ginbaton sang Ginoo, pero sa ulihi, napustasya gihapon ang Israelita, labi na ang Huda, kay ang Huda na lang tani ito ang ginluyagan sa Ginoo, ginpakamayo sa Ginoo, bangod kay napustasya na ang majority sa Israel. Huda na lamang kag ang mga Levites or Levihanon, kaliwatan ni Levi, ang nabilin dayon sa Jewish nation, ang capital city Jerusalem, pero sa ulahi, napustasya gihapon siya. Naman, amuni ang aton subong nga basahon ng mga bersikulo nga aton nawasa, ang pagkapukan sa Jerusalem. Sa aton mabasa sa Jeremias 52 versikulo 1, si Sedekias nag-edad sing 21 katuig sang manginhari siya sa Huda kag nagahom siya sa Jerusalem sa sulod sang 11 katuig. Ang ngalan sang iya iloy amo si Hamutal, siya anak nga isa kahir. Siya anak sang isa ka Jeremias nga nagpuyo sa banwa sang Libna. Sa versikulo 2, si Haring Sedekias naghimo sang ginkabig sang Ginoo nga malaot subong sang ginhimo ni Haring Joachim. Ang Ginoo naakig sa mga tao sang Jerusalem kag Huda kag ginpabihag niya sila. Si Sedekias nagbatos kay Haring Nabucodonosor kag sang Babilonia gani si ka napulo nga adlaw siya ika napulo nga bulan sang ikasyam nga tuig nga si Sedekias amo ang hari si Nabucodonosor nag-abot upod ang bugos niya nga hangaway kag nagsalakay sang Jerusalem. Nagpatindog sila sang ila mga kampamento sa guwa sang syudad kag naghimo sing trinsera sa palibot sini. Kag ginkibon nila ini tubtob sa ikaunsi katuig sang pagahong ni Sidikiyas. Sa ikasiyam nga adlaw sang ikapat nga bulan sang among atuig, tama gid ang gahong sa bagay nga ang mga tao wala na sing makaon. Dayon ang mga pader sang syudad na lusot. Ang tanan ng mga soldado naninguha sa pagpalagyo sa gabi, bisan pa nga ginalibutan sang mga taga-Babylonia ang syudad. Nag-agi sila sa hardin sang hari, nagpadulong sa puerta nga alagyan nga nagaangot sang duha ka mga pader kag nagpalagyo sila padulong sa kapatagan sang Jordan. Pero ang mga hangaway sang Babylonia naglagas kay Haring Sidikiyas kag nadakpan siya nila sa mga kapatagan malapit sa Jericho kag ginbayaan siya sang tanan niya nga mga soldados. Kakaluluoy ni sa hari nga aman kay ginlagas man siya, nagpalagyoitan siya, pero ginlagas man siya sa mga kasoldadosan ni Nabucodonosor, ang hari sa Babylonia, kag nadakpan, kag ginbayaan sa tanan niya ng mga sakop ng mga soldados, si hari nga Sidikiyas. Si Sidikiyas gindala kay haring Nabucodonosor ngayadto dito sa syudad sang Riblah sa kadutaan sang Hamat. Kag dito ginhukman siya ni Nabucodonosor. Sa Riblah ginpatay sang hari sang Babylonia ang mga anak nga lalaki ni Sidikiyas samtang si Sidikiyas nagatan-aw. Iyaman ginapatay ang tanan nga mga opisyal sang Huda. Sa tapos ini, ginpalukat niya ang mga mata ni Sidikiyas. Grabe no? Kag gipakadinahan siya agud dalhon sa Babylonia. Si Sidikiyas nagpabilin sa bilangguan sa Babylonia tubtob sa adlaw nga napatay siya. Diri na kuton makita mo kutor ng kabiyanan. Si Sidikiyas porti ni siya kabuot ng hari sa record sa Biblia. Pero bangod kay sa ulihi, naghimo siya sang malaot sa mga panulok sang Dios. Gayon ginpakamalaot ang ginharian sang Israel. Dayon ginsalakay ang Jerusalem. Ang natabo magaturan. Amo na niya ang masubo-subo gin nga record nga sa atubangan mismo ni Sidikiyas ginpatay ang iya duha ka mga anak. Dayon gin ano pa ang iya mata? Ha? Grabe. Ila nga gindukot. Kay grabe dayon ginpreso siya, ginkadinahan hasta nga napatay siya dito sa Babylonia. Ang rason, ang sasunod diri, ang paglaglag na dayon sa templo. Sa Jeremiah 52 versikulo 12 hasta sa unahan, sa ikanapulo nga adlaw sang ikalima nga bulan sang ika-19 katuig ni Haring Nabucodonosor sang Babylonia, si Nabuzaradan manuglaygay sang hari kag pangulo sang iya hamangaway nagsulod sa Jerusalem. Ginsunog niya ang templo, ang palasyo sang hari kag ang mga balay sang kinilala nga mga tao sa Jerusalem. Kag ang iya mga soldado naguba sang mga pader sang syudad. Dayon gindala ni Nabuzaradan sa Babylonia ang tanan ng mga tao nga nabilin sa syudad subong nga binilanggo, lakip ang mga nagbuylog sa iya kag ang nabilin nga batid nga mga manog-obra. Pero ginbilin niya sa duta sang Huda ang labing imol nga mga tao nga wala sing pagkabutang kag ginpaobra niya sila sa mga talamnan sang ubas kag mga uma. Ginpamuka ang mga sang mga taga-Babylonia ang mga haligi nga saway kag ang mga tulungtungan nga yadto sa templo. Lakip ang dagko nga tangke sang tubig nga nahimo sa saway nga yadto man dito kag gindala nila ang tanan nga mga saway sa Babylonia. Ginalaman nila ang mga pala kag ang mga sudlanan or suludlan sang abo nga ginagamit sa pagtinlo sang altar, ang mga sangkap nga ginagamit sa pagpalong sang mga suga, ang mga labador nga ginasalod sa dugo sang mga halad, ang mga yahong nga ginagamit sa pagsunog sang insyenso, kag ang tanan nga mga sangkap nga saway nga ginagamit sa pagalagad sa templo. Ginkuha nila ang tanan nga nahimo sa bulawan o kung pilak ang mga yahong, ang mga suludlan, sang mga baga, baga, ang mga labador nga ginasalod sa dugo, sang mga halad, ang mga suludlan, sang abo, ang mga kandilrohan, ang mga yahong nga ginagamit para sa insyenso, kag ang mga yahong nga ginagamit sa pag-ula, sang halad nga ilimnon. Ang mga butang nga saway nga ginapahimo ni Haring Solomon para sa templo, ang duha ka haligi nga tulungtungan, ang dalagko nga tangki sang tubig, kag ang 12 ka mga turo nga baka nga nagtukod sini ini sila tama ka bugat nga kilohon. Grabe no, ang duha ka mga haligi pareho ang tagstagsa sa ila may kataason nga 27 katapak. Ang iya kadako palibot 18 katapak. Guwab ini sa sulod kag ang kadalumon sang metal 4 ka pulgada. Ang punta sang tagsa kahaligi may bahin nga saway nga may kataason nga 7 kag tunga katapak. Kag sa palibot sini may mga rihas nga naadornuhan sang mga granada kag initanan na himo man sa saway. Sa rihas sang tagsa kahaligi may isa ka gatos tanan ka mga granada. Kag 96 sini makita gikan sa duta. Ang mga Hudyo gindala sa Babilonya. So tapos nila to ginpadala ang tanan ng mga pagkabutang dito, mga balaan ng mga gramiton dito sa templo, gindala nila ang mga Hudyo nga mga buhi. Dugang pa sini si no, Nibusaradan ang pangulong opisyal nagdala kay Siraya nga pinakamataas nga pari, kag si Sophonias nga pari madason kay Siraya, kag ang tatlo pa ka mga importante nga mga opisyalis ang templo subong nga binilanggo. Gikan sa syudad, nagkuha siya sing isa ka tawo nga nagpangulo anay sang mga tropa, sing 7 ka mga manublay gay sang hari nga yadto padito sa syudad. Ang kabulig sang komandante nga gintugyanan sang mga papilis sang mga soldado, kag 60 pa ka mga tawo nga importante. Gindala nila si Nibusaradan sa hari sang Babilonya nga yadto dito sa syudad sang Babilonya. Dito sa Ribla ang kadutaan sang Hamat, ang hari sang Babilonya, nagpabunal sa ila kag ginpapatay sila. Gani ang mga tao sang Huda gindala subong nga mga binilanggo gikan sa ila il. Amoy ini ang lista sang mga tao nga gindala ni Haring Nabucodonosor subong mga binilanggo. Sa iya ika-7 o ika-7 nga tuig subong hari, gindala niya ang 323 ka mga tao. Kag sa iya ika-18 ka tuig, 822 gikan sa Jerusalem. Kag sa iya ika-23 nga tuig, si Nibusaradan nagdala sing 745 ka mga tao. Tanan-tanan, 4,600 ka mga tao ang gindala. Amo niya ang kasaysayan maguturan. Makita ta diri sa aton nga ginaistoryahan nga diin wala gid sa Biblia nga once saved always saved. Nga man sa history diri nga aton ginatunan, sa aton ginabasa lang nato ang mga bersikulo, pero aton i-summarize siya samtang hindi pa gid kita magpadayon sonhan. Diri nato nakita nga ang tanan nga mga pari nga sa ulihi, hindi na naging tutong sa ilang pagkapari. Ginpasugtan sa Ginoo nga sila mapatay. Ang mga tao, kadamo sa mga tao nga nagkalamatay. Ang nabilin lamang ilang gindala dito sa nga mga buhi, halin dito sa Jerusalem, may ara lamang 4,600. May ginbilin man ito nga pinakaimol, agod nga ila, himuon nga manugubra, nga aman. Kay sa gihapon, kaangay bala sa komunista nga libre sila sa pagkaon, pero mag-obra sila perme kay sila mga ulipon. Dayon, kung parayon natin ini mga kuturan diri, sa Kapitulo 52 Gapon, versikulo 31, hatasunan, sang tuig nga si Ebel Merodak, nangin hari sang Babilonya, nagpakita siya sang iya kaluoy kay Haring Joachim, sang Huda. Paagi sa pagpagwa sa iya sa bilangguan, natabo ini sa ika-12 nga bulan sang ika-37 nga tuig sa tapos si Joachim gindala subong binilanggo. Ginratar si Ebel Merodak sing maayo si Joachim kag ginhatagan niya sing palang palangakuan nga dungganon pa sa iban nga mga hari nga nabihag upod sa iya sa Babylonia. Gani si Joachim gintugutan sa pag-ilis ang iya mga bayo nga gingamit sa bilangguan kag sa pagkaon upod sa hari tubtob sa buhi pa siya. Sa tagstag sa kaadlaw, samtang nagabuhi pa siya, dinhatagan siya sing pag-adlaw-adlaw nga galastuhon para sa iya mga kinanglanon. Nagkaresya sa iya kaugalingon nga puluyan kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Grabe no? So amo na niya ang record diri magutoran maka masubo-subo nga kaimtang. So ang point diri sa ato nang ginatunan, klaro nga tungod sa pag-apostasya sa Jerusalem na ulipon sila sa Babylonia dayon sa pagwa na nila shortcut kita padayon kita dito sa nagpagwa na nila suno sa record sa Biblia dito na sila sa Babylonia na ulipon pero after 430 years kung basahon ta naman ang Exodus kapitulo 12 versikulo 40 pagkatapos nagwa sila sa Ehipto sila si Moises kang Israelita naulipon naman sila sang lapit sa 150 katuig sa Babylonia. Pero kaluyan gingamit si Cyrus, gingamit si Darius, gingamit si Artaxerxes ng mga hari sang Medo-Persia kag sa Gresya. Amo naman ni ang nagpagwa sa Israelita nga naulipon na sa kaliwatan sa Huda naulipon dito sa Babylonia. Kag sunod kasi sayan kung masahon ta ang Esdras kapitulo 1, kapitulo 6, kag kapitulo 7 nakagwa na naman sila dayon sa pagwa nila nakabalik naman sila sa pagpatindog sa ila nga ginhimo naman nga rebuilding of Jerusalem. So no sa record sa tuig 457 nakapatindog sila sa templo kag natapos ini sa 408 BC sa so, wala pa si Kristo matao anang BC meaning before Christ. Dayon sang napatindog na ini nagapadayon siya nga nagapadayon hasta nga amo ni ang naabutan ni Kristo nga templo. Amo na niyang templo sang Jerusalem nga ato nabalaan. Dayon ang masubo lang kay ginsikway siya. Si Kristo mismo nga amo ang nagsugo nga patindogon liwat ang Jerusalem sa so, sa propesya. Dayon sa diri niya sa kalibutan, sa nagkanto siya sa kalibutan, dako gid nga kasubo ang naaguma ni Kristo. Sa iya nga nasaksihan, pangod kay nagkaresya sa iya kagulingon nga puluyan, iya kagulingon nga banwa, kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Di ba masubo makautoran? masubo gid. Manang nga, ang record ba diri, kung basahon naman natin diri ang isa kakasaysayan nga mabasa ta sa Mateo 13:53-58, araman sa Marcos 6:1-6, kag sa Lucas 4:16, hasta dito sa bersikulo sa katapusan nga bersikulo sa sini nga kapitulo sa kung basahon ninyo tanan hasta sa bersikulo 30 direta makita maguturan makabiyanan ang masubo nga kasaysayan nga man kay ang rico diri naghambal sa aton nga kaluluoy gid ang sitwasyon sa mga hindi nagbaton kay Kristo nga man kay ginpakamalaot pero aton nga basahon. Sunod sa itong mabasa, maguturan, diri sa Lucas 4:16, kang nagabot si Jesus sa Nazaret, diin ginalila siya. Kag nagsulod siya, sunod sa iya kinabatasan sa sinagoga. Ang sinagoga ni, amuni ang ilang simbahan sa una, kumbaga templo, sa adlaw nga inugpahuway. Kag nagtindog siya sa pagbasa. Kag ginhatag sa iya ang tulunan ni Isaias nga manalagna, ginbukad niya ang tulunan kag nakita niya ang bahin diin na sulat. Ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. So, mao ni ang ginbasa ni Kristo dito sa templo, samtang adlaw inupuhay, nagkanto siya. Ang iyang ginbasa, kung inyo basahon magaturan, ara ni siya sa 61, versikulo 1 hasta sa 3, sa kapitulo 61 sa Isaias. Muna nga, amo ni ang basa nang ginabasa ni Kristo. Aton liwaton sa kapitulo 4 bersikulo 18 dari sa Lucas, ang Ginoo, ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. Bangod ginhaplas ni ako sa pagwali sang maayo balita sa mga imol, ginpadala niya ako sa pagbantala sing pagbuhi sa mga bihag, kag pagpasaguli sang igtululok sa mga bulag, sa paghilway sang mga ginpigos, sa pagbantala sang tuig nga namutan sang Ginoo. Kag ginlokot niya ang tulunan, kag ginuli ini sa manugbulig, kag naglingkod, kag ang mga mata sang tanan sa sinugoga nagungot siya. Kag nagsugod sila sa pagsiling sa ila, karon natuman ining kasulatan sa inyo mga igdulungog. Ambot ang balaw ni Kristo nga ang katumanan gali sa nasulat dito si Isaias kapitulo 61 bersikulo 1 hasta sa 3, ang katumanan amo siya mismo nga dire siya suno sa propesya, siya ang magbantala sa mga tuig nga namutan sa Ginoo, siya ang magahatag sang igtululok sa mga bulag kag kay tuod man gid suno sa ato nabalaan nga tanan nga mga bulag nagpalapit siya sang una ginayo ginbulong ginayo tanan nga mga hilain-lain nga balatian ginbulong kag naayo bisan pagani ang mga patay ginbanhaw. Amo ni ang kasaysayan lamang ang natabo magaturan, naakig ang mga opisyal sang sibahan kay siyempre way man sila magpati nga amo na to si Kristo. Ano ang point dire? Ang Jerusalem nga ginpatindog sa ikaduha na to nga bisis kay na kabalik man sila sa halina sila sa pag-aulipon sa Babylonia, ang natabo pag-abot na sa ilang nga ginhulatani nga amo ang Mesiyas, pero way man sila magpati nga amo na to si Kristo ang Mesiyas, ang natabo magaturan masubo gid katama nga aman. Tagin si Kway, pero dere, natuman ang propesya. Pero way man sila magpati, way man sila magtuo, amo na nga ang mga Hudyo ginpakamalaot. Nga ang ginpakamalaot. Kay ang ilang arason, amo naman ni dere sa ilang istugilanon. Ha? Paghambal ni Kristo karon natuman ining kasulatan sa inyo mga iglulungog, dahil kag ang tanan nagpamatuod sa iya, kag natingala sang mga pulong sang bagay nga nagwa sa ibaba kag nagsiling sila. Hindi bala ini ang anak ni Jose? So dito na dayon sila tingala. Naman. Tuod gid man nga anak siya ni Jose. Oh, pero kag nagsabat sila sa iya. Nagsabat si Kristo sa ila. Sa walay duha-duha magsiling kamo sa akon sining hulobaton. Manugbulong, ayuha ang imo kagalingon. Ang bisan ano nga amon nabatian nga ginahimo sa Pirnaum, buhata man diri sa imo kagulingon nga duta. Kag nagsiling siya, si Jesus, nagsiling sa ila. Sa pagkamatuod nagsiling ako sa inyo, walay manalagna nga mahamutan sa iya kagulingon nga duta. Apang matuod gid nagsiling ako sa inyo, may madamong babaeng balo sa Israel sa mga adlaw ni Elias sang gintakpan ang langit sa tatlo katuig kag anom ka bulan sang nagabot ang dakong tigulutom sa bugos nga duta. Kag si Elias wala pag ipadala sa bisan kay sino sa ila kundi sa babaeng balo sa Sarepta sa duta sang Sidon. Ano nga ang gingamit ni Kristo? Kay ang babae nga balo to nga gindalaan kay Elias, hindi man to siya Israelita. Amo pa ang nagbaton kag amo pa ang nagpakaon kay Elias samtang ang mga Israelita akig nga akig kay Elias nga aman kay ang hari mismo nga si Ahab, King Ahab. Akig man gyapon nga aman kay napustasya na gani sila. So ang point there is, bisan sa panahon ni Kristo, gingamit ni Kristo ang kasaysayan sa Israel nga na apostasya kag nagkalamatay sila, damo ang wala na makabalik sa pagpangalagad, naluwas na tani pero hindi paghihapon nasalbar. Mamuning naluwas, nasalbar muna nga. Wala. Sing record ang Biblia nga, once saved, always saved. Muna nga, diri, aton ginklaro ang kasaysayan. Dayon, parayon kita diri sa sugilanon nga gamit ni Kristo. Kag si Elias, may mga aruon sa Israel, sa tiyo ni Eliseo nga manlagna kag wala gid sa ila sing ginayo kundi lamang sinaaman nga si Ranhon. O si sinaaman hindi taga Israel pero siya pa ang ginbulong ginayo ni Kristo sunod diri sa record. And then sila tanan sa sinugo nga puno sing kasingkal, grabe na ni versikulo 28 sa kapitulo 4 sa Lucas, sang pagkabati nila sining mga butang. Kag nagtindog sila, kag ginsubol nila si Jesus gikan sa banwa, kag gindala siya sa bibi ng sang matindugon nga bakulod din nagatukod ang ila banwa sa pagbulhog sa iya. So, dayon, apang nag-aagi siya sa tunga nila kag naglakat. So, gingamit na ni Kristo ang medyo iyang kagulingon nga gahom. Naagi siya sa tunga. Luyag na tanin nila nga patyon si Sos kay di sila makabaton sa pagpakilala ni Kristo nga siya galito ang ila nga ginhulat nga Mesiyas. Kay hindi mo sila makabaton kay siyempre si Kristo pigado ang kaliwatan kay anak lang ni Jose kag ni Maria taga Galilea. Samtang sila nagalaom tani nga ang mag-abot nga Mesiyas, kaliwatan man kuno ni David, amo man pagtuo kay kagtuod man, pero nga ang pigado, nga ang dito lang sa isa ka ordinaryo nga tao nga panday. Hindi nila mabaton. Samtang si David isa ka bantog nga hari. Amo nang ginpakamlaot sa Ginoo nga aman kun masahon ta ang mabasa sa Matthew 23 bersikulo 37 kag hasta 39. Amo na ni ang pulong mga pulong ni Kristo sa pagpakamalaot. Hambal niya, O Jerusalem, Jerusalem, ikaw nga nagapatay o nagapamatay sang mga propita, kag nagabato sang mga ginpadala sang Dios, makapila kun tani nga luyag ko tipunon ang imo mga tao kaangay sang isa kamunga nga nagtipon sang iya mga pisok sa dalom sang iya mga pakpak, pero indi kaluyag. Karon ang imo templo pagatumbayaan. Nagasiling ako sa imo. Halin karon, indi na nimo ako makita liwat tub-tub nga magasiling ka. Dayaon ang nagkari sa ngalan sa Ginoo. Grabe, no? Si Jesus naghambal sa kalaglagan sa Jerusalem. Kung aton pa basahon ang Lucas 21, versikulo 20, hasta sa versikulo 24, kag mabasa man na naton sa Matthew 24, versikulo 15, hasta sa 21, kag Marcos 13, versikulo 14, hasta 19, amuni ang mga pulong ni Kristo sa pagpakamalaot sa Jerusalem. Kung makita ninyo ang Jerusalem nga ginalibutan sa mga kahangaway, ti, mahibalaan ninyo nga sa hindi madugay paglaglagon ini. Gani ang mga yara sa Hudya dapat magpalagyo sa mga bukid, kag ang mga sa sulod sang banwa magwa, kag ang yara sa kaumhan hindi magsulod sa banwa. Kay amo ini ang mga adlaw sang pagsilot sa pagtuman sang tanan ginasiling sang mga kasulatan. Kailuman ang mga nagbusong, ang mga babay, kag ang mga iloy nga may mga lapsag sa sadtong mga adlaw. Ang sobra nga kalisdanan mag-abot sa sini nga duta, kag ang kaakig sang Dios mag-abot sa sini nga mga tao. Ang iban sa ila pamatyon, ang iban pagabihagon sa iban nga mga kapungsuran, kag ang Jerusalem pagatapakon sang mga pagano tubtub sa adlaw nga matapos ang ila pagahom. So diri magutoram kabiyanan, perti ka klaro ang sugilanon sa kasaysayan sa Jerusalem kag natabo gid sa ila nga hindi dapat tani matabo. Pero ang aton diri nga istoryahan is amo na nga walay record ang balaan nga kasulatan nga once saved always saved. Nga kun naluwas ka na, hindi pwede nga maapostasya or madula sa pag-alagad. Kay diri sa aton ginaistoryahan na sa ka lawig na sa mga kasaysayan nga aton nga ginatun-an halin pa sa langit pagato sa aton unang Dominikanan kay Adan kag iba hasta sa kasaysayan sa Jerusalem kag hasta sa panahon nga si Kristo diri na sa kalibutan, walay record ang balaan nga kasulatan nga amo na ang matabo nga kun naluwas na ang tao, hindi na gid pwede nga makasala pa siya or di na pwede nga madula pa siya sa pag-alagad. Pero sa ato nakita, nagkaladula bisan pa gani ang mga anghel nga one third part of the angel nga nag-apin kay Lucifer nga nangin Satanas. Dayon si Adan kag si iba lang tani ang nakasala, pero lahat na tanan ng mga tao kag damo ang mga nakasala. Dayon ang tanan na nangin makasasala, yutay lang ang maluwas. Pero ang pinaka-importante diri sa aton punto nga ang nami lamang kung nag-alagad ka na sa Ginoo, dapat padayon ka langgit sa pag-alagad nga aman. Kay kung hindi makapadayon, walay posibilidad nga ang tao nga maluwas kun naguntat siya sa pagalagad nga aman kay ginhambalan na siyang Ginoo nga kun ang tawo nakasala padayon sa pagkasala mapatay siya sa iyang kasala suno sa rikod sang Biblia. Lamang magkatuloy magkaibenan ang aton nga mga minutos natapos na. So tapos unta ni sa jutay nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Maraming salamat po sa pagkakataon ninyo pinagkalom sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga kinig sa radyo. Pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM. At gayon din ang Siyuro Kamiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani sa impilan pong ito. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa magitan ng matamis na pangalan ang aming Panginoon Jesus. Amen.

0: ang pagtuon sa mong seminaryo nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review sa atong leksyon sa Eskwela Sabatika. Kini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental Philippines. Isa ini kay lunggong version sa atong weekly Sabbath School lesson nga ginatunan sa bilog nga kalibutan. Ako si Pastor Luis Ito Tomado, ang inyo naman masunsun nga host sa sining atong programa, ang Pagtuon Subong. Aron mga kauturan, ang atong mga bisita for the first time, mag-asawa mga kauturan. Mga batanon pa, but I know they have something to share to us this week. Ang una na akong pakilala sa inyo, si Engineer Sheba Vlans Suelo Larida, isa siya ka chemical, mechanical, chemical engineering, engineer mga kauturan. Ari sa diri naga, isa sa aton mga professors, manunodlo diri sa aton nga School of Engineering and Technology diri sa CPAC. Ma'am Sheba, mayang adlaw sa imo.
1: Mayang adlaw, Pastor. Salamat, Gid, Pastor, sa manami nga introduction.
0: Yes.
1: Kami naka-greet sa tanan, atong mga utod, dinhi sa Negros, kag sa bilog ng Pilipinas and sa abroad.
0: Yes, ma'am. Thank you, Gid. And then, ang ikadwa ang iyang tiayo ng iyang abana, si Engineer Renil Lamberto Lareda. Originally, halin sa Silay City, makauturan. Isa siya sa atong mga graduates diri sa School of Engineering and Technology. Isa na siya karoon mga kauturan, ka-civil engineer. Wala sang iban. Yes, si Engineer Renil. Sir, mayang adlaw sa inyo.
2: Mayang adlaw, Gabe. Kay mo, Pastor, kag sa atong nga online viewers, kag mayugid ang Ginoo sa atong nga asang kasakoon naton sa anong kadlaw. Gingaad na kita sa isa lang gid kadlaw, kag sakto gid ang sa Marcos 27 nga ang hambal nga ang Sabado ginimo para sa tao.
0: Yes.
2: Kabay, madamo kita nga matunaan nga leksyon karon nga adlaw.
0: Yes, and that's kabay pa mga kauturan. Nga madamo kita sa leksyon nga matunaan sa sining adlaw. Mga kauturan, di ka malipat. Ara man kita sa K5 News FM kada alas 8:30 tub-tub alas 9 sa gabi. Mabatihan ini hindi lang diri sa Bacolod, sa Negros, sa Western Visayas, sa Aklan, sa Antique, sa Iloilo, sa Capi, sa Guimaras, sa Southern Mindanao, kag sa Bugos nga kalibutan, pinagi sa Facebook sining K5 News FM. Aba, ara mo kita mga kauturan everyday. Ara kita sa aton nga YouTube kag sa Facebook. Sa hindi pa si Ma'am Sheba, Engineer Sheba, magbasa sa aton sa tsara ng teksto, aton na naiduko ang aton mga ulo. Sa siniging at iyon, miyari kami nagapalapit sa imo, nagapasalamat Ginoo nga ikaw naman ang magagamit sa amon. Kabay pa nga ang balaan ng Espiritu karon magagabay, magagiya, kag magapanag-iya sa amon mga panghunauna. Ngayon ni mahimo nga isa kahuwaran, kag manami nga mga leksyon nga mabatian sa amon tumalanaw, kag sa amon mga manaw palamatin. Salamat nga imo ginta sa bata amon pangampo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunog. Amen. Atong pangabayon si Ma'am Sheba, pagbasa sa aton sadyaran nga teksto.
1: Ang atong teksto sa atong lesson study, makita sa 1 Korinto, chapter 14, versikulo 1. Tinguhaan ninyo ang gugma, kaghanduman ninyo sing hanuot ang mga hiyas ng espirituhanon, labi na gid na makapanagna kamo.
0: Engineer Sheba, Engineer Renil, siguro akong tawag sa inyo, ma'am and sir na lang.
1: Yes.
0: Brother or sister sa aton nga buluhaton. Aray na kita sa leksyon 6, spiritual gift. Para sa Augusto 1, tubtob, Augusto 8. Ang atong leksyon na sentro sa 1 Corinthians chapters 12 to 14. Haradira ang chapter of love, haramanda ang chapter sa may tungod sa human body na ginapanggid ni be dysfunctional. Yes, Ma'am, ano pa gina aton nga ginapabot this week nga aton matun-an?
1: Subong nga week, Pastor, na ay may ara gi ano si Paul nga encounter sa disorder sa sulod sa simbahan. Kis na may good na ito nga ma-discuss.
0: Yes. Kay si Paul nagsulat sa mga 3 Corinthians, hindi nakita niya ang problema. Yeah. Kagsangigyan mga simana, there are a lot of problems. Last week is about clicks, about ang pagbinahin-bahin ang mga pag-iya-iya sa mga kauturan nga they are not anymore united as one. So ang antidote ni Paul nga, let's have Christ and let Christ unite us all. In general, pag-inangatang imunan sa Juan.
2: Sa aton pastor nga verse, 1 Corinthians 14 verse 1, nagambal man diri sa nga sundon ninyo ang pagigugma. Ang pagigugma mugid ang pinaka-importante nga dapat makita sa kabuhi sang isa ka Kristohanon. Bisan may madamo kita nga espirituhanon nga bugay, amo na sa ang spiritual gift.
0: Yes.
2: Kun wala ang pagigugma, kulang gyapon ang atong
0: panalangin. Yes, and that's correct. No, ang tanan gugma gyud, out of love everything will just go on smoothly. Yes, ma'am, si babalik ko sa imo. Varieties of gift. Ano na diri ang mga ato na masapuan nga mga gift nga ato makita?
1: Ang ako nabasan, Pastor, sa atong lesson, which nakakapture good sa ako ang attention, kinigingon din nga, it is a bold act sa Roman world nga atong i-confess nga Jesus is Lord.
0: Yes.
1: Kaya ang kaano-ano, Pastor, ang punishment, kamatayon din.
0: Yes,
1: and that's privilege sa ato, subo, privilege sa ato nga, we're free to express nga ang Ginoo at ang Diyos atong Ginoo sa karon na panahon. Pero sa una, yawan pa sila, Pastor, kaya pamatsyon kid.
0: Yeah. Kaya amo ni Sir Rinel and Ma'am Sheba, ang mga Hudiyo, iti, si kapabot sila kay Pablo mo. Kung ano ang mensahe ni Pablo, labi na mga taga-Corinthians, iti ang simbahan sa Corinthians are both Gentiles and Jews combined together. So, si Pablo trying to give them an idea na sa atong mga problema, let's have Christ. Pero nakibot ang mga Corinthians nga ang Kristo na gina-introduce ni Pablo. Kristo na lansang sa cross. Di ang mga Romano siya, ang basta ang cross niya, that's criminal na yan. That's the worst penalty sa isa ka criminal. Di how come nga ang Diyos, isa ka criminal? Di ko na-accept it. Di ang mga Hudiyo naman, they're expecting ang Diyos powerful. Nga parehas ang ilang Diyos nga nakita dito sa Sinai, kag sa Red Sea, nga nag-open sa Portanon. Karoon niya ang in-introduce ang Kristo na condemned to die at Calvary's cross. That's why it was very hard for them to accept. Kaya mo ni karoon diri sila ni Pablo, yes, we have that Christ went out, nagpauli, and then nagpromise some Holy Spirit. Okay, in the Holy Spirit will help us. So, one of the gifts, sinabi ni Pablo, the first gift that God has given us is to proclaim that Christ is Lord. Engineer.
2: Pastor, yes. Makita din natin nga may nagkalain-lain nga mga dulot, amon isang gift, pero isa lang ang Espiritu nga naghatag sinisa.
0: Yes.
2: Tapos nag-ambal man din nga lain-lain ang atong talento kag espirituhanan nga abilidad. Ang iban makatudlo, makapangwali, makapaligon, makapangamuyo, apang initanan nagalin sa Espiritu.
0: Yes, and that's it.
2: May idogang ko.
0: Yeah, go ahead, Juan.
2: Nga makambal ang iban ng mga Kristohanon nga wala sila talento. Pero kung may ara man nga ano, membro, nga birnes pa lang, kapanindo na sa simbahan. So para sa akon, isa yung nakatalento sang isa katao. Nga makabuligid sa simbahan. Di sa tood kabalo mangwali, di sa kabalo mangamuyo, pero ara sa makabulig sa pagtindo sa ngatong simbahan.
0: Yes, and that's it. Oo. Kaya hindi lang man tanan manugwali. Kung tanan manugwali, why na sa matinggal? Why na sa mag-kanta? So, for tanong, that's why that's very nice. gift sa Holy Spirit. Yes, ma'am.
1: And service, Pastor, is one of the angles sa gift. Yeah. Sa gifts, may services, may activities. Mm. Three angles may mention sa lesson, Pastor.
0: Yes, and that's correct. Mm.
1: Not always kantalingid, Pastor. Not always preaching. May service, man.
0: Yeah. Ang pagbulig, ang pagservisyo, isa sa mga spiritual gifts. Kag-inita namin sa inyong kainahan dyan na Renel Siling mo, na all of this comes from the Holy Spirit. Nga mo ang nagbulig sa aton. Isa pa sa mga gifts nga ako nakita dyan sa aton Sunday election is gifts for the good of the community. Kaya ito kina services, kaga ang ano niya. Mga dulo, mga gifts nga ato niya.

0: unity. That's the unity of three. Yeah. Sometimes it would be very hard for us to understand. O sa mga simple ng mga tao, one plus one plus one equals one. Paano nga tatlo ka persona yet they claim as one? And that's the mystery of God. Pero di ko natunaw ang kanapunto dari nga they are united in one, but they have different function and personality. Yes, ma'am.
1: To sama sa ato di pastor sa church, may iba-iba na mga divisions.
0: Yes.
1: But we unite to improve the church, to serve for the Lord in the church. Sama sa lawas pastor na analogy di.
0: Yes.
1: Na ang kamot, kung walang isa ka kamot, manglisod man, talisod man, ayaw lang mata kay isa lang magamit. So tanan ng body parts, iba-iba ang function, tanan. Kailangan na to para to complete the body.
0: Yeah. Kagi niya, Rinel, kanami blessing Ginoo kay ginatagi ano ligin pa ang gidya ang aton pag-isa sa lawas ang tao. Yeah. Natingala kita ng isa lang baba pero duha ang aton mata. Yes. Okay, isang aton nga ilong pero may duha ka buho. Then may duha ka kamot. Kung isa lang ang kamot, it would be very hard for us. Isa lang aton tiil. That's why matingala ka na God is really a wise God. That's why ang pag-design sa tao ang initanan magamit nga without one it is not anymore that functional in general.
2: Sa Monday pastor,
0: yeah,
2: ang ginambal diri unity through diversity, pag-iusa sa tunga sa naglain-lain. So ang kagina example ang lawas ang tao, pero sa akon personally, sa akon obra, sa
0: yes,
2: construction,
0: yes, as in general,
2: pastor, ang isa ka balay mahuman pag sa isa ka purman mason welder tail setter pintor helper kag may iban pa nga mga ano lain-lain ni sila pastor sa mga expertise.
0: Yes.
2: Pero kung mag-upod ni sila tanan ang isa ka balay matindogid nga.
0: Yes,
2: kanahon. So amo ni ang paanggid ko sa aton lesson nga kun mag-isa ni sila lain-lain ni sila tod mga pastor nga mga expertise mo kay hindi man tanan all in one bala arat siya tanan. Amo na nga ang pag-isa gid sang ini nga mga tao kilan lanon gid pares na sa aton simbahan nga may lain-lain kita nga mga talento sa
0: yes,
2: simbahan. Pero kung mag-isa ni sila mangin maayo ni sa tubangan sang Ginoo.
0: Yeah. Kay hindi lang tanan bilang tao sa simbahan manggaranon. Kay kung tanan manggaranon magkaway na sila. That's why, are you know, ang practical yun ako na-observahan as a pastor. Inabalas panahon sa mga ano na gani, mga pamilya gani, mag-reunion. Na akong gina-observahan, na kung ang tanan, mga dato, may mga kanunay, wala na siyang sa kusina.
2: Wala
0: sa maugas pinggan, wala sa magluto. So, ano na ang Ginoo, may ara man nga, sa pamilya may ara nga madawa-dawa, may ara man nga medyo kulang-kulang. So ato yang nga medyo kabos-kabos, they are the ones nga nagahimo sa dirty works for the reunion to just functional and manami ang pag-function. Pagkano nila. Kaya mo manis ato ni Iglesia. Pwede man ang tao, isa katao sa imo engineer. Sa isa katao, ara tanan sa iya. Siya ang mason, siya ang foreman, siya ang carpenter, siya ang electrician, siya tanan plumber. Oh, tipo ano niya nga. Matapos siguro, tinuikiti siya lang isa. But because this all expertise nag-combine together, ay kanami isang trabaho. Ang daw, ang ligid lang kanami isang tiyo. Until it is done. In general, Sheva, you have some more to add.
1: Gi-remind po kita, Pastor, di sa Monday, na gamito na to atong gifts with love.
0: Yes.
1: Use it wisely.
0: Yes.
1: Hindi na to ma-misuse.
0: So, to the one is sadri. Nga, ang sadri is, use it with love, and then, hindi mo paghimoon nga medyo ino-defense. Ngayon mo, panamin ang inyong talento, yeah, we have to do it in a way that people will, yes, and that's it. Hara na sa itong Tuesday. Yeah. Engineer, ano ang inyong nasapuan diri sa Tuesday? More excellent way. Ano ni ang more excellent way?
2: Makita din natin, Pastor, na sa

0: unang Korinto 13 versikulo 1 sa 7, mbalya, kilala bilang kapitulo sang gugma.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos magtudlo si Apostol Pablo parte sa Espiritu na dulot atong kagina sa Sunday, mbalya, nga ginpakita niya nga ang gugma amo ang pinakalibaw kag importante sa tanan.
1: Mm-hmm.
0: So amo na sang gugma bisan ano ka pa kadamo sang spiritual gift.
1: Yes.
0: Ara na sa imong tanan kung wala ka gugma.
1: Gugma.
0: Sa imong sigataw sa sulod sa membro sang isa ka iglesia, daw wala lang yakon.
1: Wala gid yan, oo. Mas maayo pa nga wala na lang. But mas maayo na lang gamay mo talento, but your love is big. Rather than your talents, damo talento mo, pero ang gugma mo pilang nahot kung sa ilong gugma. Yes, ma'am, Sheila.
2: Sa 1 Corinthians, Pastor, chapter 13, verse 4 to 8, usa sa mga description sa love, di gihambal nga, love is patient.
1: Yes.
2: Kung may talent ka sa singing, so ikaw da mag-arrange sa imo mga singing.
1: Yes.
2: Kung may patience, mag-gay, practice, matabo, Pastor, oo. Dili mahuman.
1: Kung may ka pa ilo, pasensya. Oo. Oo, kahit di, hindi man mo na, ang sulod sa iglesia, ang si ba, Renel, hindi na sila kanding kagarbaw, kaguyuron mo na. Imo lang na sila sa lapidon, isa mo lang ka, pag-tapik-tapik sila, butong mo isa, tanan everybody. But no, the church, bisan sa atong pamilya, not all our children, not all our loved ones will follow us. Kaya may ilan mo silang idea mo, ang garbaw, yaw lang gamit sila butok. But sa atong niya, we are using our mind. That's why, ang antidote ni Pablo for us to be united is love. Now, love is patient, love is kind, love bears all things, believe all things, hope all things, endure all things. And they, on the other hand, love is not envious. Love does not boast, does not inflate or with arrogance, nga nagpahabok, so forth and on. So, ang more excellent way nga ginapayakuan ni Pablo diri is love. Nga ang tanan, gugma. Ma'am Sheva, you are from Cebu, no?
2: Yes.
1: Yes. Nagpamana ikaw sa Ilonggo. Kami nga mga Ilonggo, may ara kami nga balak. May ara kami nga binalaybay. Pito ka bukid, akong ginlakbay. Leon kag tigre, akon kaaway. Hindi ko balihon ang akong kabudlay. Makita ko lang larawan mo, Inday. Yeah. Sino nagsugo siya nga pito ka bukid lakbay yun niya? Sino nagsugo siya nga wayon niya Leon o tigre? It's love. Yeah. Tanan, mabatas, tanan, mahimo. True love. Nanaogan ni ang ari because of love. Sa Juliet, ano na ganing Juliet and Romeo. And that's it. Nanaogan ang ari because of his love sa common. Common na rin nga. Do you have some more, ma'am? Seba.
2: Nami ning 1 Corinthians chapter 13, Pastor, especially sa itong mga young people. Mm. If they'll be asked, if pamangkoton sila, what is love? Diretso sila ang ninyo.
1: Yes.
2: Amo gini atong guide. And also, in connection sa aton nga spiritual gifts, amo ni atong guide kung paano ta mabehave, paano nato gamiton gyud.
1: Mm.
2: Atong guidance sa paggamit appropriately sa ato, o pag-practice sa atong spiritual gifts. Amo ni siya atong guide.
1: Yeah. So, amo gina ang ginapaabot ni Pablo nga sa sulod sang siman. So, amo nang iyang naging sulat sa mga tagukorento. Let's do it all in love. Yeah. Same engineer sa Wednesday. Ano ni siya ang gift of tongues?
0: So sa Wednesday,
1: yes.
0: Na, sa, ang ginambal din nga gift of tongue, regalo ini sa paghambal sa nagkalain-lain na lingwahe.
1: Lingwahe.
0: Bali, kabalo ka man mag-Ilonggo, kabalo ka mag-Cebuano, English, tapos kabalo ka man mag-Tagalog. Pero ang patag din rin ni Pablo, gusto ko nga ang tanan sa inyo makahambal sa lain-lain nga lingwahe.
1: Mm-hmm.
0: Pero mas gusto ko gid nga magpanagna ka mo. Ang pagpanagna, diri ginhambal nga magminsay sang pulong sang Ginoo.
1: Yeah.
0: Ang nagapanagna, mas mapuslanon kaysa naghambal sa lain-lain nga lingwahe. Kung may nagahubad sini, agon mapalig-on ang bugos sa simbahan. So, sa kung pag-inchindi, Dari Pastor, nga bisan gapangwalay ka nga ang imo balang mga audience hindi man ka chindising in example kay gin-Englishan mo ang sa crusade gali ano mga Ilonggo nga mga tao so ang pulong sa Ginoo hindi nila maintindihan so dapat maka-adapt ka kung ano ang kinandanon nga lingguwahe sang isa ka pumuluyo amo man ang imo kay gamiton.
1: Yes, and that's it. Yes, ma'am.
2: Ang gambal is a lesson, Pastor, that ang kanhi ko ng gift of tongues is spirit-given ability. Mm-hmm. So kung feel na ito nga, ay kabalo ko, ani kay gatoon ko, hindi na kita ang spirit na muhatag sa amo ni nga ability, kaya kani nga gift.
1: Yes, okay. Sa atong Thursday, kag sa atong Wednesday, aridri ang gift of prophecy and gift of tongues. Amo to kay na sa imo, Jemmy Renel, na imo ginambal nga. Si Pablo, nami man may ara kita abilidad sa paghambal sa iban-iban nga lingwahe and that's a gift. Yeah, may mga tao bilang nga linguistic. Mm-hmm. Oh, nga kabalo sila mag-Inilonggo, mag-Sinibuano, mag-Tagalog, mag-Vietnamese, mag-Koreans, mag-Germans, okay. And that's a gift. Mm. Tiina siya, mapusla na siya nga gift if we will use that through the Holy Spirit. And that's nice. But sila ni Pablo, ang isa pagit kapaginaka namin, ang gift of prophecy. Because prophecy is telling what is ahead. And then on the other side, living what is the future. Nga ato ni kabuwi ang palabuton. Kaya muna gani kita nga we are blessed that we are Seventh-day Adventists. Because our church is gifted with that prophecy. Okay. Te siling ni isang aton sa Biblia labi na sa bugna kag sa Daniel nga sa pilakadlaw dito kita sa langit kag dito sa langit adlaw-adlaw ang inugpaway dito kita so that's why ikabuhi ta ang aton inugkabuhi dito sa unya sa langit so let's now do what is being asked for us to do in the future. Ma'am, do you have some more?
2: Subong ang panahon, Pastor. Mungin niya ako mabantayan. May mag-ingon na ako ang chuser ng maamo na, bala, Pastor. It's good for us Adventists kay kabaluta. What the false prophets mong gawas with Pastor in siling day sa atuang lesson. Nga kung may tao mag-aclay prophet ko amo na, itest na, dapat matest na iyang mga words ikaw to.
1: Yes.
2: Kung kami ba align sa scripture.
1: Yes, and that's correct. So may aragin nga test nga pagabuhaton may buhaton gid nga mabala naton nga ini sila are really telling the truth and then doing a right kind of prophecy Samora engineer
0: ang ambal dere pastor sa ano ang propesiya dere wala lang nagakulugan sang pagpanagna sa palabuton masami nagakulugan ini sang paghambal sang mensahe alin sa Dios.
1: Yes.
0: Nga nagatukod sa pagtuo, nagapadasig sa mga naluyahan kag nagahatag sang kauyapan sa nagaantos. Ang tuyo sini nga hilikoton among pagbulig sa iban nga magtubo ang ila relasyon sa Dios.
1: Yes. Kanami engineer sa imong ginbasa. Nga ang gift of prophecy ang pagpanagna. Hindi lamang ang pagtagna paghambal sa labuton. Pero ang isang man ka kind of gift of prophecy is tell them the truth. Dalhin sa balaan kasulatan. So, hindi na kita dapat mauna nga gusto ko magdamgo ko na nung matabo. No, we have enough for us to be gifted with prophecy. The Bible is enough for us to study and share to everyone about the prophecy. So, hindi na magpabot ng mga Ellen White kaman. Okay. Even though there is a promise that in the last days, your sons and daughters will prophesy. But the best prophecy that we can practice right now is share to them what's in the Bible. Do you have some more, ma'am?
2: Ang revelation, Pastor, nagamark na ang prophecy, amuna ang sign sa remnant
1: church. Yes, and that's it. That's why I am really happy and very thankful that of all the regions ang ako na sudlan kay na sabtan na insindihan is the Seventh-day Adventist Church. Ang Seventh-day Adventist Church makotan. Engineer Renel, Engineer Sheva. Ang ibang nga reliyon nagwali sa kay Kristo. Sang grasya, sang pagtuo. And that's correct. And we are doing that. We are doing that. But on top of that is our gift of prophecy. Oh, na si Kristo ato karon sa langit, ato nga si sacerdote. Yes. Wala na sa iba. They don't know ibang religion. They are literally preaching about Christ. Kristo lang na pirmi. Gracia lang, bugay lang na pirmi. Ilang wali. But kata, salamat. Kaya we know about the book of Revelation. Ang ibang religion, innocent sila, what is Revelation? What is the book of Revelation? That's why we are gifted. It is because of the spirit of prophecy. And then, kapati kita, nga ang ina ng spirit of prophecy, ang ginggamit sa Ginoo is Sister Ellen White. Wala kita nagpati kay Ellen White nga Diyos siya. But nagtabang siya, nagbulig sa Saturn to explain what is the Bible. Kaya ti ang Biblia, kung hindi na na-explicar sa mayo, sometimes hindi kita karintindi. But the gift that God has given to Sister White has broadened our understanding. That's why we are gifted. We, as Seventh-day Adventist Church, came out.
0: Kasunod-sunod naman ko simbay sa kongregasyon.
1: Oh.
0: Pero wala ko namin chinas. Ang pag-iswila ko dere, kagman nakasubject ko sa Daniel and Revelation.
1: Yes.
0: Adid to ko natunaan nga ang propesya halin sa Daniel chapter 2 nga sa subunggali aral nata sa pinaka last last days. So ginahulat na lang gid ang Ginoo nga magbalik sa sining kalibutan.
1: And that's it. Yes. And ma'am, we have some more to share.
2: To share lang, Pastor. Kada adlaw, may ara man gid kitang maagian, ma-face ng mga obstacles sa church man, sa work, sa balay, and maglisod yuta during this time. But we need to remember na may kita gina-follow ang atuang leader, atong Ginoo. Amo lang nga magtinabangay ta. Despite these difficulties and obstacles, let us be united with the good use of our spiritual gifts.
1: Yeah. Ang ating leksyon, kundi ang ating leksyon is about the letter of Paul sa Corinthians. Na, ito isang ligad ng mga sinima na ang mga problems. Karoon niya, ang mga suggestion ni Pablo. Na, let's be united because we have all the gift coming from the same Spirit. So, wala sa atong sang magpasigarbo, magpadayaw, because ang tanan, hindi natin gin-entrust lang ng gift sa aton. Mm. That's why sa ligyan nga si Mana, ang leksyon naton is servanthood. Yeah. Ang servant siya, wala na yata giya. Hindi, he's not the owner. Siya lang, gitigaan lang siya sa iyang master to entrusted to do, to function. But ang tanan na, hindi na iya. So, ang servant, kinanglan nga maghino siya according to what is expected, kag to the best of his ability, so that he will be pronounced as good servant. Ti ini atong mga gifts, in general, hindi ni atong. We are just servants. Ti sila ni Pablo, ang balaan ng Espiritu, among na ang naghatag sa atong nag-enhance sa atong paghimo, sa atong masalangan, for us to be functional, for us to enjoy the fulfillment, okay, kag makita sa katawan nga we are united. It is because we are serving one God. Ang General, imong last day?
0: Last ko nga, Mambal Pastor, nga samtang kita gaulat sa pagbalik sa ngaton Ginoo, kabalot lang nga lapit na lang gid daw at the door na. Kabay nga, bisan maluya kita, masapuan niya kita nga matutong gid sa pag-alagad sa iya.
1: Yes, and that's correct, mga kauturan. Mga kauturan, ang aton nga talento are God's given talents. Aton buhaton, yes, nami man nga makaibalo kita mag-interpretar sa lingwahe, pero ang nami gid nga gift of prophecy, ang pagpanagna, ang aton nga ang balita ni Kristo nga siya nagpakamatay sa cross para sa aton kaluwasan. The Bible is enough. Let's read the Bible. Let's invite the Holy Spirit for us to be able to understand and share it sa mga katawan. And then, one day, we will be welcome sa ginarian, sa Ginoo. Sa hindi pa si Engineer Renil, magkapangamuyo mga kauturan sa closing prayer. Ako na naipasalamatan si Dr. Irwin and Rhoda Hardinico, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Ido and Femi Don Bandes, John John Luciano, and Sister Goldie Jolegi Jr., Norbin and Rosalina Hebiesa, Dr. Norbin, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan Juhan, and Myla Susana, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Alex Federo and Ma'am Jenna Federo Ilumer, Jimmy Trinio, Kagangiang Autod, si Anneli Trinio Perdido, Antipas Piedad, Marlobel, Heruta Lorin, Ladella Balangas, Helen Barbasa, and Dr. Leopold and Ma'am Ivy Hope Balijong. Yes, sir. Engineer. Rinel.
0: Mga may tapos. Ang may nga balaan na tag-iasang ulam namin kabuhi. Kapasalamat kami ginuosang kaalam nga ginhatag mo sa amon sa pagtuon sang leksyon. Parte sa nagkalain-lain nga dulot nga ginhatag mo sa amon. Kabay ini nga mga gift gamiton ginamon sang maayo para sa pagpadasig sang imo bluhaton. Ginoo ikaw gid maghatag sa amon sang maayong panglawas adadlaw adlaw namin kabuhi. Kag ikaw gid magpatawad sa amon tagsa ka mga sala. I-bless ang leader sa kada iglesia, district, sa mga conference. Sa imo naman binasaligang tanan, sa ngalan ni Jesus, ngaman luwas. Amen.

Natapos na ang aton pagtuon sa sini nga semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pa kamo nga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook ari ang amon nga account ang Pagtuon Subong. O kon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ini nga semanal nga pagtuon sa Eskwela Sabatika ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Suite FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

0: What a Savior he is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

0: K5 News FM.
1: Shaping the lives of the Filipino.
0: K5 News FM.